0: Alright, good day. shout out kids sa mga tatay luwat and for everybody listening. But this very time we have ang inyong pinalangga nga bishop, pinalangga sa bishop katanan, Bishop Lerio Celeste is with us. Subong mayang aga gid si imo bishop.
1: Good morning sa inyo tanan. Balik kita sa bantog na programa. Kamustahan.
0: And for those of you who are listening subong, no, hindi ka mo magtakop kay after this one 8 to 9 kita but after that 9 o'clock mera sa si Bishop na gabay sa bagong buhay. You could listen to him kag kanami gid sa mga words niya pero gina take nato ng ining opportunity syempre to have him. Bishop, a very simple question. What is the importance of the word of God sa aton nga kabuhi?
1: Importante na katawang nga pamangkot, no? Tama ni na importante sa aton as a personal kag individual nga nagapamati subong. Ang without the word of God hambas ang Bible, we are nothing. In John 15:3-5, without the word of God we are nothing because the foundation sang word sang pulong sang Ginoo from start, from the beginning, Genesis 1:1, in the beginning was the Word.
0: Wow.
1: And the Word was with God, and the Word was Jesus.
0: Mm.
1: But in other words, kung kamu gapamati, kamu sa pulong sang Ginoo, amo ini ang sadsaran, amo Amen. Na ang natawag na foundation, amo na natawag nga espiho sa kabuhi, sang tanan nga mga katawan.
0: Amen.
1: Dapat kaimportante ang basic instructions before leaving earth.
0: Amen.
1: Amo na ang Biblia.
0: Amen.
1: Hay kun ang kabuhi na pasa dira iya ang ning kagamo naintindihan niyo mo wala kita sang kahadlok. Why? Because everything is in control sang Ginoo. Dapat you need the word of God because if you have the word of God you have Jesus. Isa na lang ang bansang Ginoo. That's why in this end times, in this last days, Revelation 19:13, the name of Jesus Christ now Amen. Is the word of God.
0: Wow.
1: Hindi lang nga Jesus nga ginambal ninyo kung my word kamo amuna ang logos, ang muna ang natawag nga rima na pamatian ninyo kay buhi kamo da sa ari kami diri yes. Sa trumpeters buhi nga ginarelease na mo nang espiritu kag kabuhi kay ang ara ang pulong ara ang kabuhi kag ara ang espiritu sang Ginoo.
0: Amen.
1: Where there is the word of God there is freedom, liberty. Amen. If haba sa Ginoo the word ara sa imo, if the son indeed ano hambalya mga anak ang matutuod sang Dios hambalya may kahilwayan. Dasi ang rason ining kalibutan ining pungsod migugma may kahilwayan.
0: Amen.
1: Dasi subong nagahari subong amo ang libyatan ni espiritu. Sa Hope 41:34 ang hambal sa pulong sa Ginoo king over the children of pride. Ang truth ginadistort. Pagkamuna ang libyatan, there is no exemption. Sa simbahan, pastor, obispo, tanan niya Bible believers, that there is a demonic spirit
0: wow.
1: of libyatan. Din makita niyo na subong. Ang ano, ang bugal, ang truth, gina-twisted. Kagamuna ang demonic, nga baliya nga nag-rise up ang libyatan. Abi niyo, ang bugal-bugal lang siya, nagidang hari. Mga pastor subong, gina-twisted man ang mga butang. Nagliga na kagayang kung kalakat-lakat niya sa city, may nagawali na. Ang nagawali nila, sabi niyo mabalik si Kristo, hindi niya si Kristo yung magbalik. Ay, nakatribling nga klasik ang mga tao. Tanuan niyo, lagi na-distort ang truth bangod sa bugal. Kag ang suggestion nila, may God standard yan, Diyos sa word niya, hindi inyo pulong.
0: Amen.
1: Gina-twisted nyo kamo mga maalam, tanan-tanan, tanan mo pala, ginagamit nyo sa politika. Ang politika, tanan mo pala, gamitin nyo ang pulong sang Ginoo. Gatabon kamo sa pulong sang Ginoo. Why? Because wala nag-a-effect ang pulong sang Ginoo, kay wala nyo ginaribyo, kaginatabog ang demonic nga plano, Jesus. Schemes, sangyawa. Amuna si Libyatan yung Espiritu.
0: Wow.
1: Sa mga church member, subong sa simbahan ara, nagabisita.
0: Wow.
1: Ang mga membro malagyo hindi magpaander sa mga pastor kay libyatan niya espiritu ara. Kag amo na sumong nagabisita man sila mga backslide tanan bisitaon nila kay libyatan arangay na sila tanan tanan halalungan niyo na subong. Nga we need to submit because God appointed a pastors over your life as a spiritual father.
0: Wow.
1: Spiritual ninyo nga tatay sa simbahan.
0: Wow.
1: Jeremiah 3:15. Naghambal sa Ginoo, nagbutang ako nga pamatian niyo. Wow. Kay suktanan kita, hambal sa Roma 14:12, every one of us shall give of account of himself to God.
0: Amen.
1: Kakabala ka mo isa-isa sa Ginoo. Sino tatay mo? Spiritual. Namot gani Ginoo, kay damo man tatay ko. Ano, naglitek lang ka mo niya sa pusog? Tapos yung hambal sa Ginoo, ang tawo nga nakabaton kay Kristo, kabaton kay Kristo, gin papyo na baton ang pulong kag some 30, 60, 100% yes. Nagtubo, nagfrutisyon sila, hindi frustrasyon. Ang tanan subong nga mga tawo nga wala katrabaho sa bulaton sa Ginoo, nga wala na baton sa pulong sino, amo na reklamador. Amo na mga masabad sa simbahan, bantayin nyo wala. Anong obra nila? Wala. Kuri wow. Pamantay lang sila sa mga butang. Eh, hindi ka kontribute sa bulaton. Tapos magkabala, may napahibo sa ako ng Ginoo. That's Libyatan niya, demonic espiritu. Kaya number one niya, ang pastor, the head of the church. Ang vision niya sa Ginoo, ginatang siya, ginihiyaboy, yan na sa church member sa kongregasyon. Then pamahati ka mo.
0: Wow.
1: Puta na mablang Libyatan niya espiritu. Amuna ang rebellion.
0: Wow.
1: Amuna ang arrogante, masulod na. Kaya abi mo mga maalam sila. But humble sa Ginoo, submit all authority because amen. God has a standard for His word. That's why tamaan kay importante ang pulong. Hay kun bulag ka mo, wala ka mo sang word of God, sang Bible nga ginasileng, bulag, hulog ka mo sa kalug.
0: Oof.
1: That's why wala, diri sa nato ang maturity, wala sang level up nga anointing, wala sang level up sa Ginoo, kay tanan tamad. Adlaw nga prayer meeting, isipa mo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10.
0: Wow.
1: Pero kung Sunday, gagutok, puro ko prayer meeting, tani, amo man ang volume. Kagamo na ang gahom sa simbahan, kung kamo naga-prayer meeting, kagamo naga-pangamuyo.
0: Amen.
1: Amo na ang gahom sa imo panimalay, kabiran mo, kay ikaw ang gatekeeper sa imo panimalay. Kagamo na ka-importante sa Bible nga naintindihan ninyo.
0: Wow.
1: Because only the word of God amon makakip sa imo family.
0: Amen.
1: Makarecover sa ginabatyag, makarecover sa kinahanglan ng financial, makarecover ka fever sa kabataan tag eskwela. Why? Kay hindi kita maguri kay naintindihan tang espiritu amon na nagablock sa sina nga blessings. Because ang Ginoo wala naghatag sang confusion.
0: Amen.
1: 1 Corinthians 14:33.
0: Amen.
1: Kuni naghatag siya sang paghigog, makalinungan kag paglaom.
0: Amen.
1: Na kay ang Ginoo ara sa imo ang tanan niya butang habaliya wala mo expectat i-release niya.
0: Hallelujah, Jesus.
1: So the demonic spirit of discouragement hindi iya sang Ginoo.
0: Jesus.
1: Dasay hambal sa Mateo 5 anong hambaliya sa isa sa sotso, are you encouraged for the word of God? Nga kasiling ikaw sa kapwa among Bible believer utod kita sa Ginoo ang Ginoo ara sa aton. Subong niya ang Libyatan espiritu, there is no respecter of person.
0: Wow.
1: Tanuan niyo bala. Why? Bangod wala kita naghalon abita iya pasang Ginoo. But if you are in the guidance of the Holy Spirit, tell you pagpangamuyo mo giyahan ikaw sa Espiritu Santo. Totoyan ikaw sa balaan ni Espiritu. Tagaan ikaw sang Ginoo. Nga career ikaw sa gahom sa Ginoo. Career ikaw sa anointing.
0: Amen.
1: Nga bisan ibutang gi katuan mo to ang mga katawhan, nagpungko ko lang din hambal sila ibaka. Why? Bangod puno ka sa word of God. That's why iningal tinion, ginpakaon nyo ang inyo kalag, feeding of your soul, because nagapamati ka mo sa pulong sang Ginoo.
0: Amen.
1: That's why ginbulag ka mo ni Satanas, kaya ang Biblia, wala nyo ginabasa, pagkaon sa kalag nyo, tamang importante.
0: Wow.
1: Ginbulag ni Satanas, 2 Corinthians 4:4, ako hindi ka mo makakita, makapamati, sang larawan, sang pulong buhi ng Diyos, hindi nga santos. Kaya ang tanang inagbaton kay Kristo Jesus, manginsin sila sa tubang sang Ginoo.
0: Amen.
1: Kibanggut ang pagkabalaan, pagkamatarong ara sa ila kabuhi.
0: Amen.
1: Kaya nagseryoso sila sa Ginoo, hindi ika langka-langkang pag-alagyan bala. Dugay-dugay, kanta-tanta sila sa Ginoo, ibi-ibi, dugay-dugay, ara Ginino naman sila to. Dugay-dugay, dito naman kompromiso, kanta-kanta naman sa kalibutan. Ano nga klase ng pag-alagdana? Kung mag-alagad ka mo, 180 degrees talikod ka mo, kung ano kinahambal sa Ginoo, manginpure ka mo, do not conform to this word, do not compromise sining butang, sining kalibutan, bangod ang Ginoo magkuha sa inyo, nga you are different because you are chosen by God. Kagamal sa Ginoo, my son, my daughters, oh, that's my son, that's my daughter, he she is
0: Hallelujah.
1: Different. Amunang kaiba naton may gugma. Why, bagod gina-honor na yas ang Ginoong kasinsiro mo.
0: Amen.
1: Kita ni sa Ginoong pagalagdan mo ang inyo katutom na sulat na sa Biblia sa 14, sa 20-14, hambasang bugna, whatever nga ginaubra ninyo sa duta, ginasulat sa langit. Amen. Dasa kita, wag ka mo, why ka mong hambal nga maglangka-langka ka mo. Wisdom, tagaan nyo 3 hours a day ang Ginoong nga maglising ka mo pamati nga wala magdisturbo sa imo.
0: Wow.
1: May altar ikaw dira.
0: Wow.
1: Din may tawag mag-vow ikaw sa Ginoo. Kagyan may ara ikaw nga ginatawag nga pure heart. Tanuan niyo bla pure heart. Kagyan nakita sa Ginoo kasing-kasing mo, hindi pagalagdan. Tanuan bla ang kabuhi ginapalipot sa buong sa Ginoo, ginabutong niya. Gina-delay niyo, gina-wasted niyo pa ang time niyo. Why? Wala na time subong mag-deal. Sa mga involved mo naton, kukusan ta ang Ginoo. Kaya ang Ginoo na prepared niya kita. Kaya may dako diri nga natawag ng Espiritu ya cities by cities, hambali province by province, isa-isahon sa Ginoo. Last night may gugma. Hambal sa Ginoo sa akon, may lindol nga paglig mabalik pagid. Kag ini because of the spirit of Leviathan of idolatry. Ang bugal may gugma rumpagon niya sa Ginoo.
0: Wow.
1: Ang isip naton dira nga hindi mabungkag ang espiritu ta. Tell you subong sokton kag Dios ang Ginoo banatan ka sang Dios.
0: Wow.
1: Kay nga tama nambal sang Ginoo. Kay ang mga tao yun na patig-an na gid mo. Ge umpok lang pulong sino pa matian ang ila kag wala. Wow. Apang time na subong nakabati ka mo, repent every one of you that your sins will be forgiven. Amo na subong the power of repentance, the power Hallelujah. Of the gospel. Na kung sino makabati sa pulong sa Ginoo, magbalik sila ka mamati sa pulong sa Ginoo. Kaganyan, hambal sa Ginoo, i-rise up ka sa Ginoo. Kaganyan ang kasanag manginyara sa imo. Kasubog ang kasanag ibutang sa Ginoo ko din ina.
0: Amen.
1: Mga holy pillars ang Ginoo, mga holy righteous ang Ginoo, bangod ang pulong niya, the importance of His word, ordinaryo lang sa mga tao, yan nga, bati, basi wala. Juan 6:63, naghambal ang Biblia, hindi kami ang pulong sa Ginoo, hambal ni Ginoong Isos, ang akon nga pulong, espiritu,
0: yes.
1: Kagkabuhi, kakundiin ang akon nga pulong, may kalinungan.
0: Amen.
1: Utot subong ang libertad ng espiritu ara sa pamilya subong.
0: Mm.
1: Nga ama kabataan subong niya wala daga pamati sa ginikanan kag tatay. Why? That's rebellion against sa ila ginikanan. Ay ginpakaon niya gipaeskwela nila. Apang pagdako na nila ato na sa abroad na lipatan na si tatay si nanay nila.
0: Wow.
1: Diin sina tuod ko mga tumuluo.
0: Hmm.
1: Kutuod nyo may Kristo ka mo, initanan nyo mga unclean, nga demonic, nga attack sa panimalay ninyo, i-refuse ninyo, i-rebuke ninyo.
0: Jesus.
1: Uy, kita kaintindi, aragin tagaan ka mo, sang tol, sambal, sang Bible, may olive oil ka mo. I-sell nyo ang balay nyo, tabuga ang demonyo.
0: Amen.
1: May asin ka mo, ang asin, i-preservative, i-cleanse ang Ginoo sa sa 22. Kung ang asin, isa buwag, dira, hindi kasalan ang demonyo. Tanungan nyo bala, kung nato naintindihan na ang Biblia, that's what naman kayo. Ka-importante nga mo patukuran na ito ni kinabuhi. Palayasa ang masakit, di malas sa kwarto mo sa balay, sa bugis, ang asenda, kag-olive oil, pag-autanan, tanawunta kung makasulod pa ang pinitrit, ang libyatan, anong klaseng espiritu, sa Amen. Sakit, kag-malas. Why? Kinyara mo lang ang pulong sa Ginoo, ka-importante, wala tayo naintindihan.
0: Amen.
1: Sanuhan niyo bala? Ato nga nag-alat ka ito nga bubun, hindi may imnan. Hambal sa Ginoo, kuhang asin, bubo ini, kasabuke, kagsubong ini, tubos ini, reserva ini, kayuhan ina. That's why, ano, hambal sa Bible, ang bubun, maimna, nagputi, kagangin puti.
0: Wow.
1: Because that's the kabinantal sa Ginoo sa pulong niya. Wow. Pero kita nga tumulo, halawali lang, pamatian nato, nagalutaw lang kita, kay wala tayong internet, spiritual realm. Ang kontra mo si Satanas, hindi sa gusto mga muyo kamo, hindi sa gusto mabasa ka sa Biblia, agud may kahilwayan kamo, kag amo ining kalibutan utod baskin diin kamo ya, if you know the truth shall set you free.
0: Amen.
1: And where is the spirit of the Lord, there is liberty.
0: Amen.
1: Huwag kamo kahilwayan, tanaw bala, ang ining butang kabugatan, hambal sa Ginoo, ang ginwali mo kinanga, nga cast all your cares, ihatag mo sa Ginoo.
0: Amen.
1: Kasi yung burden sa panim, kaysa magabulig sa imo, kay anak kita sang Diyos.
0: Amen.
1: Baka ba nga muyo ka, kuha ang pulo ka, bersikulo sa Biblia, ay kung hindi na, kuha ang 20, hala i-deklarar ni mo, kay hambal sang pulong sa Ginoo, we need to decree and declare.
0: Amen.
1: Kung saway kita kaintindi mo.
0: Amen.
1: Pangamuyo, talod, amun na pangamuyo, na mabuligi kami, but we need, hambal sa Bible, to decree and declare.
0: Amen.
1: Pag-pray ni mo, adikre, ang declare nga mabato na namon ini.
0: Amen.
1: In other words, ang declaration mo, amo na ang authority mo, bangun sa Mateo Jesus o no, hamba sige no, I'll give you power and authority. O hindi na ako pakialam din sa langit, kaya ginata ko na sa inyo.
0: Wow.
1: Expect mo na hamba niya sa ginoo my word because ginamatayan ko ako nga pulong. So, kukuna mo Bible believer nga nagtuo, Bible believer, iambalang ang pulong sa ginoo, then God will manifest sa iya nga pulong. Jeremiah 1:12.
0: Amen.
1: Tapos ay hambal niya sa Jesus naman sa 8 sa Mateo. Heal the sick. Hindi hambal niya. Rest the dead. In my name. Hallelujah. Hindi imong alan.
0: Amen.
1: That's why ang pagtuo nag-aabot ko kamo magkapamati. That's why ang pagtuo mahimaya ang ginoo kagintuhan mo ang pulong utod. Gapamati kamula niyo ginutuhan. Himo alang balay hambal niya sa ginahambal na mong direk ang ginoo magamanifest sila katalog. That's my responsibility with Pastor Peter Val. Migo ma responsible pastor ka lang imo mo. Responsible ikaw nga leader abi mo laglahog na.
0: Amen.
1: Nga you need magpamuyo ka sa tanan nga makatawan nga ara dira nga panong mo we need to protect because ikaw ang king keepers as a watchman.
0: Amen.
1: Kaya na minami lang mag pastor ka. Abi mo bantay-bantay lang ka mo offering. No. We need to know your work.
0: Amen.
1: Because ang trabaho ng inipakig-away ka sa tanas, hala pa nabog kag demyo review ka wa imo panimalayo tabogon sang demonyo. Busy ka nga busy, pagkatapos panimalay mo, nabiyaan mo, hindi ka busy.
0: Wow.
1: Busy ka sa Ginoo, kagproteksyonan mo, family mo, kaya ang tanan nga leader na atake ni Satanas.
0: Hallelujah, Jesus.
1: Kagamo na subong migugma, subong diri sa aton, confusion sa mga Kristohanon. Confusion nga ibang mga pastor, nagailinom na. Kagamo na hambal, the Leviathan demonic spirits.
0: Wow.
1: Hindi nyo na makita ang ano, why wala na gidya? Because my worst nga worst hambal sa Bible nga kulbaan ka mo kay ara basahan yung Bibliyaw magira ka maga worst apang hambalya in this last days ang mga matotom hambal sa Ginoo hindi iya pagpatumbayaan kay iya binili na sa daen hindi sila magkalamatay bango nagatindog sila sa pulong sa Ginoo kakambal sa Bible 118:17 hambal sa Salmo hindi ka mapatay.
0: Amen.
1: Kay bangod may sugid ka sa Abraham sa Ginoo si imo kabuhi.
0: Amen.
1: Not now Ginoo hindi ako mapatay because we need to fulfill the words of the Lord and to fulfill righteousness. Matthew 3:15.
0: Amen.
1: Amo na pagtawag sa aton may kahulugan.
0: Hallelujah, Jesus.
1: Kag subong gina-declare ko, declare ang tanang nga ararian ko gaging kawat sang yawa ang Ginoo magasukot sa yawa. Hulat lang kay there is a chronos time sang Ginoo. Ang initanaan nga mga lupa, ang donate, ang tanang-tanang sila, i-plastar sang Ginoo ina kag no man can touch because
0: Amen.
1: In this season, in this last days, himuon ina sa Ginoo kay because initanaan God's property.
0: Amen.
1: You cannot touch the anointing and the power of the Holy Ghost nga i-assign sang Ginoo.
0: Amen.
1: Tanan kita may assignment, we need to respond.
0: Wow.
1: We need to fly like an eagle.
0: Wow.
1: Because the rise as the roaring lion, hindi kita bala nga tama na net pesi na mapakuyan kita na ni Satanas. That's why I'm balik Joel chapter 2, 25, mamalya. Again, pakahuyan ka mo, subong, rise up kayo, Ginoo, magatimbuok sa imo. Kagatong napakahuya sa inyo, hindi na kamuhuyan ka, rise up ka mo sa Ginoo. Kag ang Ginoo ni magpabaya sa inyo. O little faith, hambalya, exercise that faith.
0: Amen.
1: Little nga pagtuo, apang nga may pagtuo, only to please God. That's why din ka muna kapamati ang Biblia dalaan nyo.
0: Amen.
1: Amuna ang basuka, amuna itaga nyo, amuna igira nyo, amuna ang kanyon nyo.
0: Amen.
1: Hindi nga daw pong it lang na klase ka Bible sila nyo sa bulsa.
0: Mm.
1: Buktang nyo sa salakyan nyo. Ay, in case na tanan, amuna ang imo constitution. Ah, divine constitution.
0: Amen.
1: Is the word of God. And it is written, man shall not live by bread alone. Hallelujah. But every word proceeded in his mouth. Hambal sang Ginoo. Do it, man, my chosen man. Do it, my people. Because I am watching my word, whatever you speak. That's why, hambal sang Ginoo, I am heard. I am listening.
0: Amen.
1: Hindi nilaglaho, hambal sang Ginoo.
0: Amen.
1: Ang ginawali ito sa langit, ginawali sa duta, ginawali sa kadagatan, ginawali sa natawag na kawa. Hambal sa Ginoo ipalabot ko ang akon nga pulong.
0: Amen.
1: Kag amo ini ang baba sang Ginoo.

0: sa umpresa ng worship nila, wala ang halal-halal, tunod nila continue. Din pagkatapos sinaya intercede prayer sila dra, nakambal ko amigo, friend kong obispo, sige ha ka amo na ginapobra si mo sang Ginoo.
1: Amen.
0: That's why amo na tama natin ka importante. We are the mouth warning these people and who is the one to respond.
1: Amen.
0: In this city.
1: Amen.
0: That's why dapat may Daniel nga gamhanan.
1: Amen.
0: Gamo na tani sa aton mag-fellowship man kita, hindi lang itaas ta ang aton nga mga piki nga mga grupo-grupo ba? Di, pras, wala man nag-report dito sa ECEC. Wala man nag-abayad sa ilang response ka, tax ka sa ECEC. Tanuhan nyo ba lang katuntuhan? We need to change ang lifestyle ta.
1: Amen.
0: Bangod ang Ginoo, ari na ho.
1: Yes.
0: Ari na ang Ginoo, pikita. Ano ato niya programa? Pamate, kamo, programa sa Ginoo is different. Spirit sa Ginoo mag-move, hindi na kita.
1: Amen.
0: Ang kusog, halin sa Ginoo, ay download niya sa aton.
1: Amen.
0: Ginoo na. Because hamba sa Ginoo, kung may nag-worship diri sa city, sa district, may nag-worship, ang clouds nag-forms of blessings.
1: Amen.
0: Ano ito nintindihan si Karay 14-17? Those people did not know how to worship me. Mm. And they worship me habang sa Ginoo, hindi ko pa i-judge inyong mga kataon kung may aragi man yung mga matarong back to you.
1: Grabe. It's already 8:56, Bishop, no? And siguro i-close na lang sa very, very quick prayer, Bishop, before kita magtakop kay Ima para ka-preparate ka sa inyong mga showman after sini.
0: Salamat amay nga ang anghel nga isgana nagapangayo kami kay Anghel Gabriel nga opdan mo kag sisteran mo Ginoo ang mga katawan mo nga pinili. Kag ang pulong mo Ginoo hindi magbalik nga wala kapuslanan amay. Kay ini nga pulong imo ini kag nyan pakanon nila ang ila kalaga may pauhawa sila sa pulong mo. Download day sila ago to know what to do. That's your protection Father God because the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And I release the blessings, I release the Spirit of God today wherever you are. Salamat amay, nataas na mo na ang ining programa diri sa K5, they are blessed Ginoo. Kag protection Ginoo sa among ang kurman amay, si Pastor Pete Ginoo bal ang iya kabataan iya panimalay. Kag nyan Ginoo ang hibaya sa imo indi kami Ginoo. Kag subong Ginoo, they are blessed ang tanan nga pamati. Hope hatag ang love, ang peace, kag ang di magbalik nga wala kapuslanan. Father, I thank you. The glory belongs to you. Bindisunan mo, Ginoo, atong nabukas nga kasing-kasing. Kag yan, it is written. Ang ilang ngalan isulat sa tununan sang kabuhi nga nagpamati. Sa ngalan sang Amay, Anak, Espiritu Santo. Amen.
1: Kaupo ni Bishop Lerio, niya... Kamabal ko tani Pastor Paul ba? Ni K5 sa Sir Paul, ni Tita Beb sa Gua. Kag sa inyo tanan, this has been Pedro and kamustahan with Pedro. See you again next Saturday. Join us as we declare of a purpose. So, hindi ka mo magtakop. May harap pas gabay sa bagong buhay si Bishop Lerio after this one. God bless everybody and see you next week diri lang sa kamustahan with Pedro. God bless everyone. Bye.
2: Salamat gid sa pagpamati mga ka-purpose. Dapat mo mabal-an nga may plano kag palakadtuan pa nga maayo ang imo kabuhi. Kit-anay kitaliwan sa sunod nga Sabado, alas 8 hasta alas 9 sang aga, diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. God bless you all mga ka-purpose.
3: K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, my puso.

0: FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Gabay sa bagong buhay. Programa nga magahatag sang giya hindi lang para sa aton kaluwasan kundi para man sa kaayuhan sang aton adlaw-adlaw nga pagpangabuhi sa aton susyudad kag komunidad. Gabay sa bagong buhay. Kaupod si Court Mediator Bishop Lerio Celeste.
3: Wala na sang rebellion, wala na sang druga, kung ang Ginoo ugad fairing kakadlok sila kay mga katawan kabati na sa pulong.
2: Gabay sa bagong buhay. Mabatian kada Sabado, alas 9 tungtong alas 9:30 sang aga, diri lang sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Gabay sa bagong

Mayong aga sa liwat sa aton mga kauturan, kaginapanamyaw, kugid ang tanan-tanan nga nagapamati sa aton matahong programa, Gabay sa Bagong Buhay. Langit nun, kag pinakamataas nga pagpanamyaw sa ngalan ni Kristo Isos, may gahom ang kamot sa Ginoo magatandog sa inyo. Kaginarilis ko ang espiritu sang kahilwayan, kag ang kalipay sa espiritu kalinungan manginyara sa inyo. Buksante ini sa pagpangamuyo, Amay. Sa ngalan ni Jesus, madamo nga salamat sa sining aga kay ikaw magatandog sa liwat, Ginoo, sa mga nagakalipay sa pagpamati sa pulong mo. Kay ang pulong mo hindi ini mabalik nga wala sang kapuslanan. Maskin diin sila, may kasakay man sila sa panimalay nila, nagapanglakaton sila, ay ang Ginoo sa ilang mga cellphone, nagapamati sila sa mga radio, sa mga butanga diin sila. Your hands, Father, I speak right now nga magtandog sa ila. Ginoo, salamat sa liwat nga buksan nila ang ila kasing-kasing kag ang pulong nimo, Ginoo, amo pagkaon sa ila kalag. Salamat sa ning ambahano na may nga balaan nga ang pagkaon sa ila espiritu magabugtaw. Kagyan salamat sa sining aga, ang Dios magabindisyon kag pagkamayo sa inyo tanan-tanan. Amen. And amen. Madamo nga salamat sa liwat. Gibalik kita sa Ginoo sa matahom nga adlaw nga ginhatag sa Ginoo. Nigugmay pagkadalaon ako sa inyo sa sining aga, amo na ang ginatawag naton balami gug mga last days warning. Nigugmay dapat ma-warningan naton ang bilog nga mga katawhan, mga balabutan sini. Kagyan amo na dapat ang mga signs nga na-recognize nyo, mangin alert kamo and stand firm sa pagtuo. Kaya inisubong ang last day sa pulong sa Ginoo, na perilous times bala, mag-aabot nga ang tao. Ya, ininga warning, nga away warnings, not to scare us, but to wake us up, to prepare us, and keep us from falling away. Amo na gani ang nabilin nga inadlaw nga last days nga nabilin sang kabuhi ninyo, hindi napagtagaan sang wasted nga mga butang nga oras. Bangon ang Ginoo, nag-warning sa aton nga magpamati kita. But in other words, mga balsa Ginoo, the trumpeters, mga i-trumpets, yung truth, di sa mga mikropon, ipanawagan bala sang Ginoo. That's why amo na in this last days, mana, the signs of the last days, di rin natin makita sa ikaduwa nga tumutuyo, sa 3:1-5, people will be lovers of self, money, pleasure rather than lovers of God, unthankful and holy, without self-control, brutal, and opposed to what is good, having a form of godliness but denying it is power, empty religion without real faith. Ang Ginoo magabidisyon sini. Migumad din natin makitaan subong amuna ang katabo. Migumad silatan sa ikaduha ni Timoteo nga ama katawan subong may gugmaon sa ila kaugalingon, hindi sa Dios. Ang mga tao subong may gugmaon, sining butang, sining kalibutan, apang may gugmaya, nag-warning ang Ginoo. Hindi balaan, hindi self-control, kundi yas ang Ginoo gareklamo, kung kalibutan, ginpakamahal niya. Dasa ang abaya, ang worldly distress, ay, terribly naging, wars, rumors, conflicts between nations to nations, famines, pestilence, natural disaster, fear, confusion among people, hearts feeling from anxiety. Amo na imigugma subong ang worldly distress, manangin chaos, nagitsin kalibutan. Tanuan nyo blaming gugmaya. Ang mga malaot, magadayon, pagin malaki, nga wala, nagtalikod sila. That's why, ano, warning subong sang Ginoo. Bisitahan sang Ginoo, every province, every region, every cities, bumbahon niya sang Ginoo. Kamo kita kapatigambal sa Ginoo, why exemption? Initani nga warning to prepare sa aton. Kaya ang oras ginawa, padali sang Ginoo. Daso kita mismo mga katawan, may gugma, mga nakapamati subong niya, unahan nyo ang kabuhi niyo. Kaya ang kabuhi sa langa ginhatag sang Ginoo. Pagkamahala nyo, ibalansin nyo. Kung ipakaon nyo ang inyo lawas sa tatlo kadlaw, ay ang kalag nyo pakanaan nyo. Kagambal niya, ang akon balay-balay palang umuyuan.
dira ang aton dira maintindihan nga ang balay simbahan sang Ginoo. Balay pa lang mo yan, hambal niya sa Marcos 11:17. Ara dira magdala ka mo sang inyong nga mga problema, ara kadalon niya kay isugit sa Ginoo. Ang gumunta nga katabo isugit sa Ginoo, bangod ang Ginoo nagahulat nagapamati kung manawag ikaw. Utod ang simbahan kita mo, dapat yun na maintindihan. Ang simbahan nga ginakita ni mo nga matulok ninyo, tilipunan. Pero ang matuod nga matarong nga simbahan, ang kasing-kasing mo, taulomnan, talamnan, templo sang Diyos. Puro ang kabuhit na kasing-kasing naton diyo. Puno sa pagpamuyayaw. Utod makita mo pagbag-o sa isa katawo, aware siya sa mga butang sa iya ginahambal. Tanong nyo ba ang mga rasaras nga tawo? Ignorante nga mga tawo, balingag ang mga katawhan, ano nga bala, kasandaran, pamuyayaw, okay lang sa ila, curses ka ginahambal sa ila ba, okay lang sa ila nga, hindi sila tawo sang Diyos, hindi tumuloo. Ang mga tumuloo sang Ginoo, nakaintindi sa pulong sang Diyos, may reference sila natawag, may ara sila nga nabasihan, may ara sila basic instruction before leaving earth. Ay, ang kabuhi nyo mula hambalan niya, halungan nyo. Hindi kayo mamati, mapatay ka temprano pa. Hambal di ka mag-inom, hambal ang halungan mo, katigulang ka na, dito pa nagpasaway. Utod ang kabuhi, hambal sa Ginoo, may plano. Ang kabuhi, ginatag sa Ginoo, pakamala. Kaya ang kabuhi mo, may purpose sa pamilya mo, kabataan mo, pamilya to pamiling, maka, mapatay ka, that's it, live your life. May kahulugan. Ang gugma sang Ginoo gat iri sa tanan nga sala. Palangga kita sang Ginoo mo bangod sa sala nga ara sa aton kabuhi, espiritu ina. Amo na gisulit ko gina ang bugal ginatwisted nila because sa Job 41:34, the king over all the children of pride, the demonic spirit of Leviathan, ara nang rebellion. Rebellion naging sa children sa panimalay. Wala naga-respeto ang mga katawan sa ilaginikanan. Migugma, I hope siningatin niyo ang ipairal ninyo. Nga no, magkatabo, pamilya mo, utod mo, concern ikaw, unaha ang imo family. Unaha ang imo kabuhi, nga mangin modelo ka. So, bang ga-celebrar kita, ini nga bulan, sang natawag nga Hunyo. Adlaw sa mga tatay. Mga tatay, mangin modelo. Mga tatay nga may Diyos, may nadlokon sa Diyos. Mga tatay, provider sa ila panimalay. Mga tatay, encourager sa ila kabataan sa iya asawa. Mga tatay nga puno sang kalulo. Pursubong ya, ang tatay ya, baisan pa sang asawa. Baisan pa sang kabataan. Amuna ang libetan nga demonic nga espiritu. Wala respeto sa tatay. Tatay, the head of the family, baisan pa. Kumbuta. Bangod espiritu nga ginbulag ni Satanas. Apang ambal sa Biblia, 1 John 4:4, for greater is you Jesus than me this ministry in our family. Now I'm no longer to live. I have no longer to live, but Christ liveth in me. Now shall I live. Galatians 2:20. Why? Bangun na punan sa pulong sang Ginoo, gina-feed mo, gina-downloadan mo sa gawang sang Espiritu Santo nga nagatoy-toy, nagagiya. That's why ang gabay sa kabuhi nato ng muang balaan yung Espiritu. That's why ang gabay magatudlo, magagiya sa aton. That's why kuha ang kalinoan, kuha ang pulong, migugma, mikalipay ka. Taga ito ni Ol, maistoryon mo ang Ginoo. Sa sige, sa sagapan na buktaw, sa madulom-dulom, agon mangita siya sang lugar nga maligwin, agon istoryahon niya ang amay sa langit. Marcos 1:35, si Kristo Jesus nangita sang lugar, agon maistorya ang imaya amay sa langit. Nasa'y ang tao may kalag, may lawas, may espiritu. Punanin niyo ang inyong espiritu, punanin niyo inyong kalag. Nigugma, kula ka mo Bible, bigyan yung cellphone niyo, bakal Bible. Kaya amuna sa tsaran, o kung ang Bible, ginatago niyo lang. Ang religion niyo, tamaan ka mo kaaktibo. Pero ang relasyon niyo sa Ginoo mo nataman ka importante. Istoryahon mo Ginoo, that's your prayer. Communication mo sa Ginoo amo ang istorya. Lord, kita mo akong panimalay Jesus. Anak mo na ako, ginpatawad mo na ako.
Huwain na sang iban nga ngalan sa langit kay sanduta nga ayuan ninyo sang bulig. Huwain na sang iban nga ngalan nga makahilway kita, kundi ang Ginoo lamang. Utod, ini nga katabo sa pungsod piligin mo, ang tanan, ini nga kaginakuyot, ang kinagamo, bangod, wala na inis ang natawag ang kalibutan, may peace. Panugod na inis ang tribulations, panugod na ina nga sa inyo magkarisi Kristo Jesus. Nga ginapaama niya kita, nga ang mabilin diri may makangit-ngitan, sobra-sobra ka wala naintindihan ang plano sang Ginoo nga makarisya kuwaon niya gali iya katawan. Makarisya si Kristo Jesus kundi judgment. Tanuan niyo bala? Tagamo! Kahisa! Amo na ma-rise up in this season, in this last days. Apang ang mga katawhan sang Ginoo mga maisog nga anak sang Dios. Tindugan nila ang pulong sang Ginoo. Tindugan nila ang pagwali, ang pagpahayag, ang pagworship, ang pag-Bible study, ang mga prayer meeting. Amo na ang bulaton sang Ginoo nga ginhatag niya sa aton. Agud ano makatabo ang problema, nagayom-yom lang kay mangod, puno sa pulong sang Dios. Hindi mationg sila sa gakatabo na batian nila. Gani gatulok sila kay Kristo Jesus, amo ang author, ang finisher sang ilang nga pagtuo, kasi Kristo Jesus lamang namatay sa krus ang Kalbaryo. Huwag na sang iba niya ngalan niya namatay, wala na sang iba niya nagtubo sa krus ang Kalbaryo, because sa front of the cross si Kristo nakitaan ginlan sang amo ng kaluwasan. But don't forget at the back of that cross do your redemption because of the blood of Jesus Christ. At the back of the cross amo na ang kahilwaya naton, amo na ang kasigurduhan naton. Apang kada kita at the cross pangurus ng ilan sang liwat si Jesus because of ignorance. Utod ang isa kabutang nga data dapat naton maintindihan. Ang pagbugtaw tala balik kamo bala sa Ginoo. Ha? Dasa dapat ang mga tatay mangimodelo hambal ko kagina nga ini nga Hunyo fathers nga ini. Tipuna yo kabataan yo asawa nyo, pasalamat kamo sa Ginoo, amo nang espiritu impart mo sa kabataan mo, ikaw magrebyok sa ila, ikaw mapanabog malas ini nga bata ako bless, ini nga bata ako deklarar ko makatapos makaraos makatalimpawas kami, hindi kami pagpabayaan sa Ginoo. Amo nang matarong nga prayer sang tatay kay I'm only the father can release the blessings. Dito kamo ang mga tatay nga mga matarong kadlok sa Ginoo gina-release yung i-bless mo imo kabataan, ideklarar ninyo ang asawa ko busalan sa Ginoo baba niya para hindi nasari kasabad. Napang ang kabataan ko i-bless ang Ginoo, makatapos sila, mahilwayan kami, may kalipay kami. Utod, i-release niyo ang bendisyon sa inyo panimalay. Tabuga ang malas, ang sakit sa liwat, hambal ko. Kagnyan ang olive oil, butangan ninyo, papanabog niyo sa mga malas ng espiritu. Kaya ini nga balay, kwarto ini sang Ginoong Isos magbisita sa amon. Ini nga balay, iya sang Ginoo. Hindi ini drunkenness nga balay, hindi ini kalibutanon nga balay, kundi diri ang espiritu ni Kristo. Ari diri may kalinungan, may kalipay. Ngang tanan magsulod diri, hilway sila, kag matingala sila nga may kahilwayan sila. May kalinungan sila, bangod ang Ginoo nagbisita sa imo panimalay. Bangod, ikaw number one, ginimbitar mo ang Ginoo, bigod mga gospel song, ginapatukar ni inyo sa inyo nga balay. Ha? Ang purpose diri ang balay sa warning sa Ginoo sa ato na to awiken magbugtaw kita nga kakatulog sa spiritual. To guard against sang pag-asaki ni Satanas. To encourage hambalya sa ato nga family ka, ato nga kabuhi. Si Haring David, itagaan ko kamo. Implo, gin-discourage si Haring David. Apang si Haring David, hambalya, wala gid siya na tiong nga bisan pamilya iya pakalainon siya iya kabataan. Hambal ya akong mga anak, may Diyos kami, mag-alagad kami. As for me, hambal naman ni Joshua, akong panimalay mag-alagad. Utod ini mabutang, hindi ka mo kalagad, hindi ka mo pamate. Bangod ang espiritu ni Libyatan amuna, nagabalabag nga hindi ka mo kapanawag, hindi ka mo kapamate sa pulong sa Ginoo tamaan ka importante. Si Maria sa Lucas, Jesus Coritidus nagluhod. Si Sister Mary nagluhod nga si Kristo Jesus iya Diyos kag manluluwas, kag ang pulong dira na mati siya kay Kristo Jesus ang butang hindi mawala sa iya. Amo na ang Biblia. Kaya ang pulong sa Ginoo iti isriti na sulat na sulat na. Si Maria ya nagluhod nga paagi sa iya gili kabuhi tado ang kanatao ang iya manluluwas si Kristo Jesus ay birhen man sa gihapon. Dasay sa Lucas 1:47, my soul magnifies the Lord and my spirit hambalin nagakauhaw sa Ginoo. Utod kahuawin ninyo every Saturday in programa makahilway sa inyo kag ang bendisyon bulahan kamo kay namati kamo kag amuni ang iyabi. Bangod sa pagpamati, bangod sini na apply niyo sa inyo kabataan, amo nang favor, amo nang blessings magbisita sa inyo ang Dios. Espiritu kag kabuhi hambal sa Ginoo ang pulong niya.
Ang anghel sa Ginoo ni mapabaya sa inyo nga ginasign sa Ginoo. Kaganyan ang balani niyo. Your protection in the book of Psalms 91:14. Nga ang anghel agod ang inyo life, ang inyo journey may kahulugan. Kaya nga ang minadlokon kamo sa Dios kag amuna ang protection sa Ginoo kag magpadala siya sang bulig sa inyo nga wala niyo na expectar. Utod ang kundiin ang inyo kasing-kasing tara ang treasure niyo. Focus bala kamo sa Ginoo. Ang pulong niya basahan niyo pauhawanin niyo. Si Satanas nga nagbulag, rebuke kanyo Satanas, huwag ka la, lugar sa kabuhi kong demonyo ka, sa kabataan ko, sa ari-arian ko, sa pagkabutang ko, sa akong kalaglawas sa espiritu, kaya ang panag-iya sa akong panimalay, ka akong kabataan, ang Ginoong Jesus. And you have no power and you have no authority. Tanong yung blaming ba kung ginambayo sina, promunggo ang demonyo mo, baka mabulay sina kung isa ka mo ng demonyo. Ah, ang mga taong wala ka pamati, basa ka Bible, ang muna kunsat sang demonyo, anara na ang rebellion. Ang mga tao sumungwalihan mo sa pulong sa ginotap na nila iladulungan. Kaya ginatap na ni Satanas, nilibyatan niya espiritu, agod nga hindi na mamati sa pulong sang ginoagod, wala kahilwayan. Migugma ang curse na tawag sinaya, sumpa sa ginikana natong sundon, tagyapo natong reliyon mo. Apang nagkare si Kristo Isos sa sining kalibutan agud may kahiluhayan. Nagkare si Kristo Isos agud may kalinungan. Tanuan nyo ba lang, migugma? Ang sala sa sining kalibutan, nagkare si Kristo agud mabuong niya. Intindiho nato ng 1 John 3:8 hambalya. Nagkare si Kristo Isos sining kalibutan agud rumpagon ang yawa nga nagtormin sa imo kabuhi. Amunang purpose ni Christ Jesus is work is to destroy the works of the devil in your family, in your life, in your career, in your job. That's the purpose. If you allow Jesus Christ magpakiuna sa inyo kabuhi, may gahom sa ngalan ni Christ Jesus. Kanyan ko manawag ka mo, it is a powerful in the name of Jesus Christ and the word of God, by the word of God and by the blood of Jesus. Iningo tatlo yung balmo sa ngalan ni Christ Jesus, may gaom kagang pulong sa ginoo ginambal ko, kagang dugo na Jesus magasabdong si mo Satanas. Tangan nyo blood, that's the benefits of the cross and because the benefits also of the blood of Jesus Christ. Tangan nyo blood, dapat maintindihan naton ina. Utod ang pulong sang Ginoo hindi magbalik nga walay kapuslanan. Ang pulong sang Ginoo taman kay importante agud hindi magluya ang kalag mo. Kun dapat pakanon mo feed mo ang kaluluwa mo. Kung napakaon mong lawas mo, bibalanse mo bala. Ngayon kung mamakita mo ang favor kag ang blessing sa Ginoo kung may Jesus ka mo. That's why ang demonyo migugma subong ara na migmong kakalat. The tools number one of Satan is drugs. The tools of Satan is drunkenness. O ay nung respecto ng person mo, tanaw nyo bala subong, ang mga kapulisan subong habalya, o nang rape. Pulis ka mang rape ka, nga dapat ikaw magprotekta. Why? Bangod amuna gani ang last days subong, in the end time subong, ang mga malaot, nga gamito ni Satanas ang tupad balay mo, sulod sang balay mo, amuna pinakasubo arang kaaway mo. Di ano ang protection ta? Because of your prayer, because of your obedience to the word of God, because you follow the word of God, because you follow, the Lord calls you to be a Bible believer. The Lord Jesus called you to be His followers. The Lord called you to be focused on Him. Ay, nasang iba nutod mo. Natilawan mo man pabugubog, natilawan mo man ang pagkamaoy-maoy, natilawan mo man ang druga, tanan, natilawan mo na time na subong natilawan yung Diyos. Tanan nga kakabastugan, tanan nga bugal, tanan nga kahambog, tanan nga pagbura mo ka, ay kapuslanan sa Ginoo. Apang subong migugmaya ang pulong sa Ginoo maibidensya. Ang pulong sa Ginoo ginawali ka pa malakpak ang Ginoo, pero ang demonyo nagkakaagot nga. Kaya hindi sa gusto nga walihan, hindi sa gusto matian, agot ang tao magkarawas, maborn to God, maborn again sila. Ang tao hindi matao liwat, hindi maborn to God, maborn again siya, hindi siya magkawaw ang kalaglawas ng Espiritu sa pulong sa Ginoo. Ang natural lang ang tao sa ato ni Migugmaya, hindi ka makaintindi sa pulong sa Ginoo. Nang ginawirningan ka mo, umuwi katabo, galusot lang, galutaw lang. Why? Bangod, wala na tao
si Kristo iso sa inyo kasing-kasing. Ano kagagi ang mga balik ko ni Mos? What must I do? Simple lang. Ngayon, patawad Lord Jesus. Namatay ikaw sa cross, i-acknowledge you. Buksan ko akong kasing-kasing. Limpiuhi ini. Patawara ko tanan kong sala. Tagae ako, Jesus, ang bagong kasing-kasing. Tagae ko bagong panguna-una. Kagsubong ari ka na, amo ang hari sa akong kabuhi. Nahalad ko akong kalaglaw sa Espiritu. It's a very simple talking to your God, but the Spirit of the Lord magasulod sa imo kasing-kasing. That's the beginning nga natawo na si Kristo iso sa inyo. Now the second step nga ubrahon mo, simba ka sa Ginoo nga 100% Biblia. Nga agod na pagkaon pagturo, mga primitive Bible study, umpasay sa imo kabuhi. Migugmas pagbatong ko na ka Kristo, 1983, basa ko ng Biblia. Biyaan ko nga akong mga barkada inom kagaway ka po sa katuntuhan. Tag-amuto, di bigini na kita ko. Nga kahibi ako, ni ko maintindihan. Why? Bangot sinsero nga kasing-kasing ginatag mo sa Ginoo. Sinsero nga nag-focus ka nga mapuyo sa imo, Lord, tuloy ako, giyahi ako, bagwa akong kabuhi. Migugma ang kapalahubog ko, ang pag-inom ko, ang mariwana ko, 3 minutes king kakastanan sa Ginoo. Amo na gila Ginoo ko, maborn to God ka, maborn again ka. It's not a religion but a personal relationship to Lord Jesus nga magsiling ikaw, magistorya ikaw, i-change ka ikaw. Nutod, amo nang tinioni mo, tagaan ka mo, kamutsansa sa Ginoo. Subong na pamatian niyo kakatabo, apang hambal sa Bible, don't worry. Ang Ginoo magaprotect sa aton kay hindi kita sining kalibutan. Tutdan ini sa Ginoo ang first heaven, ang second heaven, tutdan ini sa Ginoo ang third heaven, ang New Jerusalem magaabot at sa may warning kay ang Ginoo na. Tutod wala kita kaintindi, sinabats now the time nga mag-open ang spiritual eyes and ears will be open in order ma-receive naton ang revelation, in order ma-receive naton ang warning, in order ma-receive naton ang full gospel, unless ma-receive naton ang instruction, divine word, and divine instruction sa balsang ginulangit nun. Because this word, it cannot be filled. That's the meaning of divine word. Be divine nga langit nun sa pulong sang Ginoo. That's why subong ginap-release ko sa inyo langit nun nga pulong, langit nun nga mensahe nga hindi ordinaryo nga nabatian ninyo. Bangod ini tanan nga butang ka importante. Search sang Ginoo ang inyo kasing-kasing ginapangita sang Ginoo ko matud-on ina indi plastic, indi butigon. Ha? Tanan nyo bala mga katawan subong i-deceive ka butigon. No ko tuom man ko nga may Jesus dugay na pagkatawo ko. Tanan nyo bala. God has a standard. Ini nga twisted ni Libyatan nga espiritu ambal siguro number 1, humble yourself before God. Tanawin nyo bala, may papaubos makitaan mo mo. Puro sa inyong mga tao di mamate, nag-wistik ka sang time, run away from them because they are wicked. Kag ang katapusan nga wicked, hindi sila magtalikod 180 degrees. You go away sa mga katawan nga ina. Kalaglagan sa impirno ang gusto nila. Apang dapat intindihon mo, tani utod. Nga ang taya diri ang asawa, kabataan, family mo. Kambal siguro may isa lang tani nga matarong, amo maga representan sang family, hambal sa Ginoo, ikaw kag imo panimalay maluwas. Utod, maskin din ka subong, ang Ginoo nagapa-istorya sa imo, ay sahanon ikaw, istorya ang Ginoo. Magipos ka, magbasa ka Bible, istorya ang Ginoo. Kalinungan, istorya ang Ginoo. Hindi ka mag-istorya sa tanan, sa cellphone, wala anay tanan, kundi focus kang wala, disturbo sa imo. Amo naging obra ni Jesus, aga pa nabugtaw siya sa Marcos 1:35, wake up early in the morning and to find a solitary place and to talk to his heavenly Father. Amo man na sa aton, istorya ang Ginoo. Sa kabataan, kung ano natubang mo, ayan financial, alan sakit. Apang uto, deal, inakag-istorya. Kaya ang Ginoo magatoy-toy sa imo. Tell you why impossible may lagro mabaton mo. Utod ko matutuod ikaw sincero. Ang Diyos nagapamati. Hambalya ka rin kamutanan niya ginabukatan kinabalayan buligan ko kamo. Utod malapit kita sa Ginoo. Amo nang kinion subong. Nga ang Ginoo atong dangpan sa mga katawhan magtalikod sa tining kalibutan na papakasala. Ang kunan mo man ang langit kag ang duta. Mangkunan mo lang ang butang siyang sining kalibutan. Balay, salakyan, lupa. Kung wala ang Ginoo ang kaluwasan kalaglagan sang imo nga kalag. Utod ini nga tinyo ni plaster na nga daan nga ang imo pamilya dala sa Ginoo. Hindi reliyon ha, 100% the word of God, 100% the word of God
nga nagatudlo sa pulong sang Ginoo. Hindi man mikla mix-mix, may Biblia tapos may santos. Hanambal sang Ginoo, only the word of God can change you. Only the word of God can deliver you. Only the word of God can save you. Wala na sang iban, because ang ngalan namang ni Jesus nga namatay, way na sang iban nga, basiyan ta pa. Dapat maintindihan mo, may gugma, nga dil ikaw sa Ginoo. Ang tanan niya sumpa, kakasasin niyo panimalay. Simple lang, nambal sang Bible. Amay sa ngalan ni Jesus, I thank you so much once again. Ngayon ni Ginoo, pag-warning sa makatawa niya, mabugtaw sila. Ngayon ni kakatabo, Ginoo, sa paron nilang tagsa nila kakabuhi. Una, hindi masubar nilang ila panimalay, ila mga abiyan. Kaya bangot ko, ano, ginobra mo, Ginoo, obrahon mo man sa ila mga palibot. Bagot una sila mangin suga, una sila mangin modelo. Ang mga tatay, himua mga modelo, nga kasilibrar sini nga Hunyo. Sang adlaw, nga tatay, apang wala man respeto. Lord, I release in the name of Jesus Christ, I decree and declare, there is peace sa mga katawan. There is awakening in this place, awakening in this city, awakening in this country, awakening throughout the world, not by might nor by power, but by your spirit, Lord. Only your word, Father God, ilasaligan. Amay, trumpeters, buhata ini Ginoo. Salamat Amay, sininga K5 ang number 1 bangod Ginoo ang gahom kagang ang espiritu mo kagang pulong mo ginawali diri. Thank you so much sa tanan nga this company Ginoo, i-bless mo sila ang tanan nga kinanglanon sa pulong mo Ginoo. Salamat makapamati sila maskin diin sila Amay nga balaan. Na release ko Ginoo ang bendisyon, kalinungan, promotion sa ila, healing and deliverance sa ila maskin diin sila in the name of Jesus Christ. I declare and decree. Release inang mga utang sa imo kabuhi, kag i-receive ang kahumpusang kahilwayan sa imo kabuhi. Ikaw na mismo maghambal bangod gintagaan ka awtoridad nga mga anak sang Ginoo, makatabog sa luta, makatabog sa kalangitan. Sa ngalan ni Jesus may gahom. Kag amuna ang number 1 nga tumuluo ka bay bubiliber ka, buwas indi ka mapaglipat, unahan nyo ang Ginoo, magsimba kita. Kay kun nakabaton kamo kay Kristo Jesus pangitang simbahan, ginasayon o ara sa Faith Mission Church diri sa Wistima. Kadto kamo ara nakita nyo ang Faith Mission Church, magasimba kita alas 9 hasta alas 11. Amuna pagtipon namon nga ang pagbukas ang langit amon ang alas 9, alas 6, alas 12, kag alas 12 sa gabi. Kag nyan, maintindihan naton. Bas, di kita makalipat. Kita tanan, magalagad sa Ginoo, dayaw naton siya, mag-roar kita sa Ginoo. Kag prepared agaton kasing-kasing excited kita. Kag amuni sa liwat, ang inyong kubos ng alagad. Isa plerio pasipikara si listing nga nagasiling sa iyo indi magkalipat si Kristo magakariluat so busa mag-aman madamo nga salamat and God bless us all. Thank you very much. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow, my puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Cutting through the airwaves.
2: 7 days a week. 24 hours a day.
3: Live. Voice of Calvary on Radio Philippines. Worldwide.
4: You are locking in to your favorite Christian radio. This is Voice of Calvary on Radio Philippines. Worldwide.

Voice of Calvary, ang tingog nga nagabantala sa maayong balita ni Kristo Jesus, na siya nagkari, napakay, gilubong, nabanhaw kag magabalik liwa.

Salamat gid sa sinangambanon nga atong gipamatiyan. May the good Lord maka-bless ang inyong life, no? Sa mga ambanon kag sang pulong sang Ginoo. Dili kita magabasa sa libro sang John. John chapter 4. Tanauna ito nining pagturunan sang Diyos sa isa kababae nga amo ang Samaritanhon nga naka-istorya sa Ginoo kay Kristo Jesus. Na si Kristo Jesus sang nagkadto na siya halin sa Judea, nagaling man siya sa Galilee kay nagkadto siya sa Samaria kag dapat siya mag-agi dira sa siyudad sang Samaria sa lugar sang Sychar, isa ka malapit nga duta nga ginhata ni Jacob sa iya anak kay Joseph ina sang una panahon na kag inang duta nga ginhata ni Dios ni Jacob sa kay Joseph na isa sang iya mga 12 ka mga kabataan may gipatindog dira nga isa ka bubon gintawag ini sa English nga Jacob's Well was there, no? Di na naluihan ang Ginoo sang iya pagpanlakatan kag ini siya nagpaway sa sina nga dog ika 6th hour meaning to see last 12 sa udto kag may babae dito nga nagpanagob sa sina nga Will o kon Jacob's Well kag si Kristo nangayo sang ilimnon sa iya. Siling sang babae sa kay Kristo Jesus sing niya sang babae nga ikaw bilang isa ka Hudiyo nagpangayo ka sa akon sang tubig nga ang mga Samaryanhon, Samaryanon, wala sing good dealings ang mga Hudiyo, wala sing good dealings with the Samaritan sa pagpangayo sang Ginoo sang tubig. Siling sang Ginoo, kung ikaw kay balo nga ang dulo sang Diyos, siya na nagapangayo sa imo sang tubig, may mo ikaw magapangayo sa iya sang tubig pag siya magatag sa imo sang tubig nga buhi living water kung nakilala niya si Kristo. Siling isang babae Ginoo tagae ako sinang tubig. Amo na siling isang babae. Siling isang Ginoo ang bisan sino nga makainom sining tubig hindi na gin mauhaw. Amo na ang siling sang Diyos. Kagamuto, nag-interes ining babae sa pagpangayo sang tubig sinya. Ginoo tagay ko sang tubig na buhi. Siling sang Diyos, lakat paugangin mo nga bana. Siling sang babae, sinya wala ko sing bana. Siling sang Ginoo nakahambal kasing maayo. Nga wala kasing bana. Kay ikaw may lima ka mga bana. Munang hambal sang Ginoo sa babae. Siling sang babae siguro ikaw isa ka propeta. Kag amo nang background sa uli naglakat ang mga apostolis o kung disciples ng Ginoo. Agud magbakal sa pagkaon nga ila pagkakaunon kag sang bumalik sila nagsiling sila sa Ginoo in chapter 4 sang John in verse 31 in the meanwhile his disciples prayed him saying master eat nga kaon maestro siling sang Ginoo sa verse 32 of chapter 4 sang John. But he said unto them, I have meat to eat, that
ino not of. Ginoo o Diyos o labing gamanan nga may tuduin kami sini nga hapon nga ikaw nagasiling nga may ara ikaw pagkaon nga ginakaon nga wala kay balo ang mga disciples. Kabay Ginoo maintindihan namon ining imo pagtulunan sa sining hapon nga amo ini ang pagtulunan kagbulong sang amon nga mga kalahag nga maangko namon ang kabuhi nga wala sing katapusan pagi sa pagtuo sa imo. Tuduy kami o Diyos para maintindihan namon ang imo pagtulunan nga mabudlay batunon sa mga Hudyo ang ining pagkaon mo nga ginahambal kag kon amon ini maintindihan mahimo nga magtuogi kami sa imo bangod kay ikaw nagtudlo sang kamaturan. Ini ang amon pangamuyo, Iblis ining radio station nga padayon na Ginoo nga ining radio station gamiton mo magsabog sang pulong sang kamaturan sa pagibalo sang kaluwasan nga wala sing bayag nagikan sa imo o Diyos. Ini ang amon pangamuyo, in Christ Jesus na we pray. Amen. Ang titulo sining atong pamalandungan sa sininga hapon sa ginsiling sang Ginoo, I have met to it. Ginambalan siya nga maestro, kaon ikaw. Siling sang Ginoo sa verse 32, but he said unto them, I have met to it that you know not of. So muna ang ginambal sang Ginoo. So number one, tanaw natin ang pagkaon sang Ginoo. Number one, may ara siya nga pagkaon nga wala nahibalaan sang iya mga disciples. Kag may ara siya pagkaon nga wala man natin nahibalaan. Pero ginsiling niya na sang Ginoo, may pagkaon ako nga wala ninyo nahibalaan. So ang munang number one is, you have not know the food of the Lord. Ang siling sang Ginoo, I have meat to eat that you know not of. So may food ang Ginoo, number one, na we don't know sang iya nga food. Subungan pa nangon, may mga pagkaon nga luyag sang tao. Sang una nga panahon, may mga pagkaon nga ginatudlo ang Diyos nga maayong gid sa mga Israel. O, kag may ara pagkaon nga hindi ikaayo nila. Kag ini nagambal sang pagkabalaan sang Ginoo. Kag kung magkaon sila sang pagkaon nga ginadumilian sang Ginoo, nangin mahigko sila. Kag nangin salain na sa tubong sa Diyos, kag sila sunong sa kasuguan, they will be put to death. Ang dugo sa una, hindi na makaon. Ako iya, wala ko kakaon sa dugo. Kada tumulo, may ara siya nga panindugan, no? So, number one sa liwat, may pagkaon ng Ginoo nga, we don't know. Number two, siling sang Ginoo sa chapter 4 sa John verse 34, Jesus said unto them, my meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. Nyang akong pagkaon, amo ang paghimo sang kabubuton sang nagpadala sa akon. Amo na ang ipamatian sa mga Hudyo. Dayo nila akusar sa Ginoo na si Kristo ginpadala. Kagulat nila, nila nabalaan kung sino nagpadala sa kay Kristo. So, naghahambal ang Ginoo nga may aras siya pagkaon nga wala nila nabalaan kag ang pagkaon na iya ginakaon is to do
the will of him that sent me. Amo nang ikadua. Siling sa mga Hudyo, sino nagpadala sa imo? Oh. Ginsugid sang Ginoo nga ang nagpadala sa iya, amo ang iya amay. In chapter 5 sang John. In verse 16 up to verse 17 of chapter 5 sang John. But Jesus and verse 16, and therefore did the Jews persecute Jesus and sought to slay him because he had done these things on the Sabbath there. Ini sa pag-ayoya sang isa ka tao nga nagahigda sa iya higdaan sing 38 years nga paghigda. Kag ina natabo sa duog sang River of Siloam kay may ara dito nga angel nga naga konsad kag magauyog sina nga tubig ang una nga maga lusong dira magaayo pero hindi siya kalakat kag wala sing tawo nga nagbulig siya kay bangon siya hindi ka bangon tigin ayo sang Ginoo siya kag ina nga adlaw is a Sabbath day. Kaya mo nang practice gadiya sa mga Hudyo. Sa bugos ng kalibutan, the only nation nga nag-practice sang one of the law of God is the Jews, His people, the people of Israel, the children of Jacob, ang gintawag nga Israel. Kaya nga lang nga Jacob, ginislan siyang Diyos na Israel para nga hindi siya mangdaya. Mas Jacob madaya. Dayaan niya ang iamay. Ang iya nga utod. Pero ang iya pagdaya, sunong sa kasulatan, wala ginisip nga hindi malain. Pero bangod nga siya, may kabuhi nga, hindi maayo kay madaya. Jacob means surplanter. Ginislan sa Diyos ang iya ngalan nga Israel. Amo na ang isa sa mga kabataan ni Jacob. Nag-mensyonan natin si Joseph. Produsin na iya kamilog bata. Gintawag sila nga Israel, the only people or nation that observe the Sabbath day is Israel. No? Amo lang na. Ti siling sang Ginoo sa verse 16 up to verse 17 of chapter 5. And therefore did the Jews persecute Jesus. Ginigabot nila si Kristo Jesus sa rason because he had done these things on the Sabbath day. Ti isa yun yung kamaayo nga umbra. O, kaya ang Diyos nag tugas ang langit yung duta sa ika pito nga adlaw, nagpaway siya. Kaya nahuman yung iya nga trabaho sa ikano mo. So, nagpaway siya. Pag-abot ni Kristo, ginayo yung ining important man nga may ara nga 38 years nga pag-sacrifice nga wala gabangon, ginayo sa adlaw nga inong paway. Siling sang Ginoo, amo nang hilikuton sang nagpadala sa akon. Amo nang iya hilikuton. Ha? My meat is to do the will of him that sent me. Ano na? In verse 17 of chapter 5, therefore, verse 17, but Jesus answered them, my father worketh hitherto, and I work. That's the work sang iya amay. Amo nang pagkaon sang Ginoo. Mabalik kita bala di sa verse 34 of chapter 4 sang John. Jesus said unto them, my meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. Na amo nang work sang iya amay ang ginatag. Pagkaon niya na.
Di bangod sinasang iya ginhambal. Ini nga butang wala nila na intindihan. In verse 18 of chapter 5 sang John, therefore the Jews sought the more to kill him because he not only had broken the Sabbath, but said also that God was his father, making himself equal with God. So, mga abyang uturan, naaking sila. Kagusto ginlapat yun si Kristo, kagin ginlubag niya ang adlaw nga inong paway. Mag-ubra siya. Pero they don't understand na sa adlaw nga inong paway, ginayo yayag tong important man. Ang paralitiko, important ang English na. Sa sulod sang 38 anyos, wala siya kapaway mo. Sang higda lang da nga higda. Sa adlaw nga yadto nga luyag siya, maglusog sa isa ka pool of Bethesda o siluam. Ginayo siya sang Ginoo. Wala nila naintindihan. Sa ila pangintindi mayawa ng Ginoo, kayo nagasupag sa look. Wala nila nabalaan. Yan to nga daw pag-ayo sang Ginoo sa sinang impotent man, nakapahuway siya sang sakit. Wala nila nang pano. Nga muna ang meaning sang Sabbath means a day of rest. Kundi nakapaway siya. Hindi lang sa work. Nga 6 days thou shalt work and the 7th day thou shalt rest. Mapaway ka. Di karong ginayo siya sa Ginoo. Kapaway siya eh. Kagin pa alasa sa iya ang iya hiligdahan kag sa pag-asaya amupayad tong adlaw sang inong paway. Nakigid sila sa Ginoo. Pero wala sila kabalungan duha ka butang ang nakapaway. Ang nagmasakit na 38 years nga pag-antos nga wala hulang-hulang o kung hindi kalakat. Kag 38 years man ang higdaan way kapaway nga naga higda da ang masakiton. Sang uli nagbag-o ang insidente. Ang important man ang paralitiko sige higda sa higdaan. Karon siya naman ang gaalsa sa higdaan niya. Kung tari dayawo nila ang Ginoo si Jesucristo, kaya mo nang bulatuan sa ngamay. Sa ila kabuhi. That's the work of his father. So bangon siya na, mga abiyang turan, ginakusar nila ang Ginoo. Kasiling nila ang Diyos na mayawa na. O kung si Kristo mayawa na. Diyos na ang atong pangintindi, pero sa ila pangintindi, mayawa. Di kung ikaw ang balon nga, si Satanas ka, yawa ka, makig ka, no? Pero tanong mo muna si Kristo, wala na akin. In chapter 7, in verse 19, did not Moses give you the law, and yet none of you keep it the law? Why go ye about to kill me? Libat, ha? Did not Moses give you the law, and yet none of you keep it the law? Why go ye about to kill me? Sila yung sangginong sa mga Hudyo na? Ginatag sa inyo ni Moses ang law. Kag wala din sing isa sa inyo, nagtipig sa kasubuan. Na nga, nagkari ka mo sa pagpatay sa akon. You look at here in verse 20. The people answered and said, thou was a devil. Who go it about to kill thee? Yes, eh? Mayawa siya.
tigani si Kristo duwa ka importanteng nga ginakusan nila sa Ginoo. Naglapas ang kasuguan kag mayawa. Chapter 8 sang John in verse 48 siguro ini. Siling sang mga Hudyo in verse 47 siling niya, he that is of God heareth God's word. Ye therefore hear them not because ye are not of God. Sige, hindi ka mo iya sang Diyos. Ya, kung saan yung mayawa mo. Kaya huwag yung pamati isang pulong sa Diyos. Kung wala ka pati, mabaya na ka to. Siling sang Ginoo sa verse 14, then answered the Jews and said unto him, say, we not well that thou art a Samaritan? Hindi ba lang ikaw Samariyahan nun? It has a devil? Na, mayawa ka? Siling nila na. Siling sang Ginoo, sa verse 49, Jesus answered, I am not a devil, but I honor my Father, and ye do dishonor me. Kag wala mo kami gin, honoran ang akon amay, gina tagaan ko sing kadungganan, wala ko sing yawa. Kag kamo nang dishonor sa akon, ang ginhimo ko na, pagkaon ko na, nga iya sa nga may, ginpadala sa akon. To do the will of my Father in heaven. Sinya, may samartanon ka, may awa ka. In verse 52 of chapter 8, Saint John, din said the Jews unto him, now we know that thou hast a devil. Kami nakabalong nga mayawa ka gin. Mayawa ka. Abraham is dead and the prophets. Si Abraham patay na. Kag ang mga manalagna. And thou sayest, if a man keep my saying, he shall never taste of that. Na ikaw nagkasiling ako, ikaw magtipig sang amon ginahambal. Bilang tipigan nila ang ginahambal ni Kristo, hindi gisla ka baton sang kamatayon. Meaning, may eternal life sila. Mga biyang utunan, isa kadako nga butang na. Wala sila kaintindi. So, naghambal ang Ginoo nga wala ko si Biyama. Kag hindi lamang nga, naghambal sila nga, yawa si Kristo. You turn your Bible sa book of Matthew chapter 28. Nag-akusaray sila, no? Sa mga Hudyo. Kita mo sa buong panagon, alin sa Congress, hasta sa Senate, hasta sa Executive, nag-akusaray. Pulos sila. Pulos sila may kamaturan. Pero mga biyang uturan, wala sing kamaturan ang tao, let God be true and let every man be a liar. Kanang kita buti yun. Pero padayon kita sa chapter 27 sang Matthew in verse 63. Seeing, sir, siling sa mga Hudyo kay Kristo, we remember that deceiver said while he was yet alive, after 3 days, I will rise again. Ini nga pulong wala gidila gintuwana. Mga biyang kauturan. Gintawag na sa ang Ginoo nga yawa. Kagmangod siya yawa, sinya, that deceiver. Kabalo ka mo nga ang isa ka title sang yawa, deceiver. Satan, that deceiver. Siya nang deceit. O kung nag-deceive sa kay Adam and Eve. Oh, nagdaya. Ang ila pagambal nga, dayaon si Kristo.
kay after 3 days, I will rise again. Ina, sa timpong ina, nalubong na si Kristo. Kag gusto nila pabantayan nga hindi gid matkawat sang iyang mga disciples. Pero ang punto da, gintawag niya si Kristo nga may yawa. Hindi sila kango. Tibangod sina sa chapter 5 sang sang John mga abyang uturan siling sang Ginoo in verse 43 chapter 5 I am come in my Father's name and ye receive me not. Kita mo, wala ginilagin baton si Kristo. If another shall come in his own name, him, he will receive. Mga biyaguturan, wala gin sila nagtuo. Wala ginilagin baton si Kristo. Kaya bangod wala sila nagtuo kay Kristo. In chapter tanaw niya, mga utos si Ginoo, ginambal sa Ginoo na, Ginoo na niya nagambal sa ila. Inis lang, mga utos si Ginoo, nagambal nga mayawa ang Ginoo, dahil ang deceiver ang pagambal niya sa Ginoo na. Siya isa ka deceiver. Oh. Siling sa Ginoo sa chapter 8, in verse 45, and because I tell you the truth, ye believe me not. Hindi lang sila nagbaton, hindi lang nga wala nila ginbaton ang Ginoo, kundi wala pa sila nagtuo. Amo na nga sa Book of John, kung tani kung ginbaton nila kag gintuohan si Kristo, mangin sons of God na sila mo. Himo pa nila nga ang Diyos mayawa. Deceiver pa. Wala nila ginbaton. Kagwila na nila gintuhan. Kay kung gintuhan nila kagintbaton si Kristo, kagwila nila ginlansang, sila pagatawgon sang Diyos nga, mga anak sang Diyos. Kay si Kristo nagkarisa taga iya sa Israel. Sunod sa chapter 1 verse 11, sang Diyan, but his own but his own receive him not. He came unto his own, and his own receive him not. Wala nagbaton. Pero kung gintuhan nila kagintbaton si Kristo, mangin sons of God sila. Ginakusar pa nilang Ginoo nga nagsupak sang Sabbath day, kag sumuman, naga butig kag siling niya, mayawa, i-deceiver. Verse 12, chapter 1 of John. But as many as receive him, to them give he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Di mga anak sila sang Diyos kong tanay? Akil sila sa kay Kristo. Gusto nila pat yun. Sining sang Ginoo? Kung kamo mga anak ni Abraham, kung tani nagigugma kamo sa akon, at ang karon siya, luyag nyo ako pangitaong kapatyon na nagasugig ko sa inyo sa kamaturan. Ginambal na sa Ginoo in chapter 8 sang John, in verse 39, they answered and said unto him, Abraham is our father. Jesus said unto them, if ye were Abraham's children, ye would do the works of Abraham. Tanig, ginhimo nyo ang mga binwata ni Abraham. Verse 40, but now ye seek to kill me, a man that hath told you the truth, which I have heard of God. This did not Abraham.
Nabatian ini ni Abraham ang ginambal ko. Nga ako may ara nga pagkaon nga pagkakaunon nga wala niyo nabalaan. Kag inang pagkaon nga akon nga pagkakaunon is the work of God. Oh. Amo nang pagkaon? Na mga abyang uturan. Kag wala ini ni Abraham gini mo sa akon nga patyon ako. Kamu iya. Patyon niyo ako. Sining sa mga Hudyo in chapter 8 in verse 41 of John, ye do the deeds of your father, then said they to him, we be not born of fornication. We have one father, even God. Sige, amon Diyos, amay, ang amon niya Diyos, amo ang amay. Oh, we have one father, even God. Mayara kami nga amay, among Diyos. Napati ka mo nga ang Diyos ang Israel. Amo ang amay? Kagkamo nagasiling ng inyo amay among Diyos ngara sa langit? Masi magpariyo kita sinin sa mga Israel nun eh. Nga hindi kami iyang nga fornication. Ang word nga fornication bilang ang ginasimba nila Diyos gin. Kaya kung lain gani imo ginasimba, fornicator ka na. Hindi lang sa pagimo, sa pagupod sa isa ka babae, may bana kag sa wala man, fornication man ha. Pero hindi kami fornication, fornicator. Mayara kami amay nga ginatuhan. Hindi kami iya nga nagasimba sa ibang nga Diyos ha. Fornication na. Siling sang Ginoo, wala kamo kahangup. Sang inyong mga pulong, ang inyo amay hindi Diyos kundi Yawa. Isa ka dako nga leksyon nato na nga sagad kita hambal nga may ara kita nga amay sa langit. Pero ginhambal sa mga audio siling niya hindi kami porni, why kami na tao be not born of fornication. We have one father, even God. Siling isang Ginoo sa verse 43 of chapter 8 sang John. Why do you not understand my speech? Even because you cannot hear my word. Hindi sila kamo. Ang pagkaon sang Ginoo din lang mahibaruan ko nung klase pagkaon na. Siling isang Ginoo sa verse 44, ye are of your father the devil. Na, ang inyo amay Yawa, in the lust of your father. He will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth because there is no truth in him. When he speaketh a lie, he speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Ginambal sa Ginoo sa mga Hudyo. Inga mayawa. Di karon kon ikaw may reliyon. Sino imo amay? Hindi ka magtuo kay Kristo. Dapariyo ka mo sa mga Hudyo. Sino inyo amay? Masiling ka amunin siya ako na may. Yung pakilala mo, puro kisa hubog ta, sugarol ta, damo ka ta nga gini mo ang fornication, adultery. Siling sa Diyos ang iyo ang mayawa. Mga abyang uturan, kung naka-intindi na lang sila, sang ginambal sa Diyos, kung makatilaw sila, sang pagkaon sang Ginoo. Oo. Kag pinakamaayong ang pagkaon na. So, ang iya ginambal sang aton Ginoo nga ang iya pagkaon is number 2 kay nang ginambal naton. To do the will of him that sent me. And number 3, to finish his work. Ang pagkaon sang Ginoo wala nila nabalaan. Ikaduwa, amo ini ang kabubuton sa Diyos. Ha? Sa pagtapos, ikatlo, sang iyang work. That is the food of the Lord Jesus Christ. Imo ano imo food? Our food is the word of God. Pariyo ini isang karne, meat.
Oh? Pariyo ini. Sang milk. Pariyo ini sang honey. Ining pulong sang Diyos bisa masakit. Pariyo ini sang honey. Kagsunod. Ining pulong sang Diyos. Ini sa aton. Amuning pagkaon sa atong kalang. Milk, honey, kagmit, kagwala labot sina. Amuning pagkaon sang aton kalang. The Word of God. Amuna nga wala sila kapalapin sa Ginoo. Kay bangod hindi sila iya sang Diyos. Nakigan sila sang Ginoo. Ah, ang iya sang Diyos kapalapin sa Diyos ang siling sang Ginoo na Ginoo ng siling. Ha? Nga ang iya sang Diyos nagapamati sang pulong sang Ginoo. Hindi sila kangok, huwag kapamati. Kontra pa nilang ni Diyos. Tanaw ninyo, baladri, ang pagkaon sang Diyos. Number one, they don't know the food of the Lord. Number two, the food of the Lord is to do the will of His Father. Number three, is to finish the work of His Father. Amo ng pagkaon niya. Kaghimuon gid niya na. You look at here in the book of Job. Makadwala ka sa Job. Kung paano sa ni Job explicar ang iya nga ginambal. Job chapter 23. Para pamatundaan kung naaginhimuon niya sa Ginoo. Mga abiyang turam. Job chapter 23 and verse 12. Neither have I gone back from the commandment of His lips. So, guna sang Diyos, commandment of His lips. Hindi lang 10 commandments ang ginambal, kundi commandment of His lips. I have esteemed the words of His mouth more than my necessary food. Oh. Nga akon, necessary food, sobra pa da. Tagkun siya, magtuman sang kabuton, kagilikuton sang Ginoo. Siling ni Job chapter 23 and verse 10, but He knoweth the way that I take. When He hath tried me, I shall come forth as gold. Kabalo ang Diyos sang iadala nun. The steps of a good man is ordered by the Lord. Amo na pagkaon sa Ginoo ni Kristo na mga abjakturan. Amo nang iyagin imo ang pagkaon ni Kristo. In the book of Matthew chapter 26, tanaw natin ini ha. Sa verse 20, in as they were eating, Jesus took bread and blessed it and break it. Kinkuha ni Kristo ang tinapay, kagin, tipik-tipik, and give it to the disciples. Kinatag-inin niya sa disciples. And said, take it, this is my body. Ang bread, gintipik-tipik niya, kanang silinga, take it, this is my body. Ang muni nga akong lawas. Ini nga ginimo ni Kristo, wala ni nahangpan sa mga disciples. Ang muni singa nga akong lawas. Kaon ka mo. In verse 27, and He took the cup and gave thanks in chapter 26 ng Matthew, in verse 27, and give thanks and give it to them, saying, drink ye all of it. Inom ka mo sinitanan sa mga disciples niya. In verse 28, for this is my blood of the New Testament, which is shed for many for the remission of sins. This is the food of the Lord.
ang iya lawas. Tinapay na ang iyang adugo. Pagtinlo sang sala. Did you come account? That's the word of the Lord. Na ipatuloy ya. Ihalad ya. Inawala na balaan sa mga Hudyo. They don't understand na mga abyanturan. Oh, in chapter 26 of Matthew, in verse, tanaw ninyo mga utod si Ginoo, ha? Ang ining ginambal sa Ginoo. Chapter 27. Okay. Mabalik kita gali sa chapter 27. 26. Siguro 26 ini. Siling sang ginuunan mo. Nagambal ini sang siya nagapangamuyo. Sa Garden of Gethsemane. Oh. Iya ini ginambal. Siling sang ginuodra sang siya nagapangamuyo sa Garden of Gethsemane. Matingala ka mo sini mga abyang dura. Pagpangamuyo niya sini. Ang iya mga disciples, natulugan mo. Natulugan. Kag nagsining ang Ginoo, naupod ka mo sa akon, sing pila ka oras. Siling sang Ginoo, parang magpangamuyo. Kamu, agad hindi kamu mahulog sa temptation. Kataho man sang gidambal sang Ginoo, iya gintudlo na. In verse 41, watch and pray that ye enter not into temptation. Mayong pagtudlo, magbantay ka, magpangamuyo, para hindi ka mo mahulog sa pagsulay. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. In verse 42, he went away again the second time and prayed, saying, O my Father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done. That is the work of the Lord. Not only nga wala sila kabalo, not only nga this is the will of God, thy will be done. Ay, pagkauna mo na. Paghalad sang iyang kamuhi sa mga sala sang katawahan. Kagini mga butang wala maintindihan sa mga audio. They don't understand. Oh, nabasahan ko wala din sa chapter 18. Sang Bukulyo. Kada mo sini ang kapamangkot na wala ko kabalo nga mo gili na. Wala sa kango po. In chapter 18 sang Book of Luke, in verse 31, then he took unto him the 12 and said unto them, Behold, we go up to Jerusalem, and all things that are written by the prophets concerning the Son of Man shall be accomplished. Matuman ang tanong na sulat, nanungod siya kon. In verse 32 of chapter 18 of the book of Luke, For he shall be delivered unto the Gentiles, and shall be mocked, and spitefully entreated, and spitted on. In verse 33, And they shall scourge him, and put him to death. And the third day, he shall rise again. Mabanaw siya liwat. Among ang pagkaon sang Ginoo, naging hatag sang amay sa iya, na pagaguunon niya, pagahimuon niya, is to die for the sins of the world. In verse 34, you mark, ha? Kung ikaw, nagatuon sini, wala din sila kangop. In verse 34,
of chapter 18 of the book of Luke, and they understood none of these things. And this saying was hid from them, neither knew they the things which were spoken. Wala kang apang kung ikaw subong nakatuo sa Ginoo, kag nakita mo sa kasulatan nga nabatian nga may Ginoo nga napatay sa imo sala, nga siya mo ang halad sang imo sala, halad sang imo kalag, ka magtuo ka, mabag-o ka boy mo, maluwas ka, mangkon mo ang kaluwasan sa kalag mo, if you believe that He died for you. Kag amo na ang meaning sang gospel of the grace of God, na may Diyos nga nagbayad sang imo sala, pagkaon niya na, na kung siya maghimo na inang pagkaon niya para sa imo, agud nga kung ikaw magtuo, hindi ka mawala, kundi may kabuhi kang wala sing katapusan. I will read here sa last verse sang Romans chapter 10 in verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, kay ikaw nakabalunan na patay sa imo sala, the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. Sila wala kangop apang karun ko ikaw nagpamati, nakatuo ka na, na matuod na. Kag kung magtuo ka, naintindihan mo na may Diyos nga nag ang konsang kamatayon para sa imo sala. Kag kung magtuo ka in your heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. This is the most important sang gidi mo ya,

kabay may matandog, ikaw nga mga tao, nga ang kamatayon mo, kuntuhan nila, nga siya nagbayad sa imo sala, you will be saved. Maluwas ka, pagtuo mo, mabaton mo si Kristo. Gusto mo mabaton siya, you need to believe Him in your heart. This is our prayer in Christ Jesus, now we pray. Amen. Salamat gid mga utod sino sa siningation. Saliwat ini ang inyo kumus ngabyan. Salamat kay Dr. Ramiro Hoy sang iyak kaalwan sang pulong sang Ginoo sa pagsabog sang kaluwasan nga wala simbayad kag pagpangamuyo ni Mr. Matthew Estrada kag witanggad sang radio technician nga nagaburig sini nga kabay ang Ginoo maga bliss sang iya kabuhi. This is your friend, Pastor Nemesio Tahalang.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.

K5 News FM K5

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.

0: sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan, ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Binabati ko ang lahat na nakikinig ngayon sa ating palatuntunan. Ako po ay nagagalak na makasama na naman kayo sa isa pang pag-aaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Nawa po ay matupad sa karanasan ng bawat isa sa atin ang sinasabi ng Proverbs 4 verse 18 na ang landas ng matuwid ay parang liwanag na bukang liwayway na sumisikat ng higit at mas maliwanag hanggang maging ganap na araw. Manalangin po muna tayo bago tayo magpatuloy sa ating pag-aaral. Ama namin sa langit, sumaamin nawa ang inyong presensya sa pamamagitan ng inyong banal na espiritu. Buksan po ninyo ang aming pangunawa nang sa ganon ay maintindihan namin ang katotohanan na aming pag-aaralan sa mga oras na ito. Gabayan po ninyo kami sa aming pag-aaral ng inyong banal na mga salita. Tulungan po ninyo kami na makapag-concentrate sa pakikinig ng inyong mga salita. Ito po ang kahilingan na aking idinudulog sa inyong luklukan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ang paksa na ating pag-aaralan ngayon ay ang makabuluhang pananampalataya. Sa mga nakalipas na ating pag-aaral ay madalas na ating binabanggit ang salitang pananampalataya. Ano po ba ang pananampalataya? Ang salitang pananampalataya ay isinalin mula sa English word na faith. Ang kahulugan ng pananampalataya ay ating mababasa sa Hebrews chapter 11 verse 1. Basahin po natin ito sa King James Version. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ito po ang biblical definition ng faith. Malinaw po ba sa inyo ang kahulugan ng pananampalataya batay sa ating nabasa? Basahin po natin kung paano ito isinalin sa wikang Tagalog sa iba't ibang version upang magkaroon tayo ng mas malinaw na pangunawa sa kahulugan ng pananampalataya. May apat na salin dito na aking babasahin. Ang Biblia na Tagalog, sabi, ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Ang second edition ng Ang Biblia ay nagsasabi, ngayon, ang pananampalataya ay ang katiyakan sa mga bagay na inaasahan, ang paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Sa magandang balita Biblia naman, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di nakikita. Sa second edition ng Magandang Balita Biblia, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating mga inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Ganito ang magiging buod batay sa apat na translation. Ganito po kung pagsamasamahin natin yung mga iba't ibang salita na ginamit to define faith. Ang pananampalataya ay kapanatagan, katiyakan, pananalig at pagtitiwala sa mga bagay na inaasahan natin. At katunayan, paninindigan, paniniwala at katiyakan sa mga bagay na hindi nakikita. Pero gusto kong ibigay sa inyo ang simplified na explanation ng kahulugan ng pananampalataya na nasusulat dito sa Hebrews 11 verse 1 mula sa isang kilalang modernong mensahero ng Diyos. Kasi ang totoo na isaulit ko po ang Hebrews 11:1 sa wikang English. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Pero matagal na at nahirapan po ako na umunawa kung ano talaga ang ibig sabihin. Ang nagbigay sa akin ng simple na pangunawa sa kahulugan ng pananampalataya batay sa Hebrews 11 verse 1 ay ang paliwanag ng mensahero ng Diyos na ito. Kaya ito po ang gusto kong i-share sa inyo. Ang sabi po niya sa English, what is faith? The substance

0: Evidence of things hoped for, the evidence of things not seen. Hebrews 11:1. It is an assent of the understanding to God's word, which binds the heart in willing consecration and service to God. It is simply taking God at His word. It is believing that God will do just as He has promised. Napakaganda po ang definition na ito at napakasimple para sa akin. Ano daw po? Faith is an assent of the understanding to God's word. Ang salitang assent, ayon sa dictionary, means to agree to something after thoughtful consideration. Ibig sabihin na ang pananampalataya ay pagsang-ayon ng isip mo sa sinasabi ng Diyos at ikaw ay naniniwala na anuman ang sinasabi ng Diyos ay totoo at anuman ang kanyang ipinangako ay kanyang gagawin. Kahit hindi mo pa nakikita ang kaganapan ng kanyang salita. Katulad po sa karanasan ni Noe nang sinabi ng Diyos sa kanya na gumawa siya ng arka dahil magkakaroon ng baha. Wala pang nakikita si Noe na nangyaring baha sa nakaraan. Pero dahil sinabi ng Diyos, naniwala siya. Ibig sabihin na sinang-ayunan niya ang salita ng Diyos na ito ay totoo at naniwala siya na tiyak na mangyayari ang sinasabi niya na baha kahit hindi pa ito nakikita. Kaya sabi ng Hebrews 11 verse 7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y hinatulan ang sanlibutan, ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Ang ikalawang punto na aking tatalakayin ay kung gaano kamahalaga ang pananampalataya. Ang kahalagahan ng pananampalataya ay pwedeng maihambing sa kahalagahan ng susi sa isang sasakyan. Mahalaga ang susi dahil ito ang gagamitin mo upang paandarin ang inyong sasakyan at gamitin ito sa maraming bagay na nagbibigay sa iyo ng pakinabang. Kahit maganda ang iyong sasakyan, mauwi rin lang ito sa walang kabuluhan kung wala kang susi dahil hindi mo ito mapapaandar at hindi mo mapapatakbo. Ano ang kabuluhan ng magandang sasakyan na hindi naman mapapatakbo dahil walang susi at hindi naman magagamit? Ganyan din po kamahalaga ang pananampalataya sa kaligtasan natin. Napag-alaman natin na ayon sa patuto ng salita ng Diyos sa Galatians 3 verse 13, sa Romans 3:23 to 25, Romans 5:8 to 10 at iba pang mga talata ng Biblia na sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, tayo ay tinubos, tayo ay niligtas at ang ating mga kasalanan ay binayaran at pinatawad. Hindi lang 'yon, napag-alaman din natin na tayo ay inaring ganap sa pamamagitan ng katuwiran ni Kristo at binigyan ng buhay na walang hanggan. Subalit kung hindi po tayo manampalataya, ang lahat na ginawa ni Panginoong Jesus sa atin ay mauuwi sa walang kabuluhan. Tulad ng isang sasakyan na kung walang susi at hindi mo rin lang mapapatakbo, hindi mo rin lang magagamit, wala ding kabuluhan. Ganon din po yung ginawa ni Kristo sa atin kung hindi tayo manampalataya. Bakit po? Dahil mababasa natin sa John 3 verse 16 to 18 na mapapahamak pa rin tayo. Ito po ang sinabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak hindi upang hatulan o parusahan ang mga tao, kundi upang iligtas ang mga ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang sumampalataya sa anak, ngunit hinatulan na ang hindi sumasampalataya sapagkat hindi siya sumasampalataya sa kaisa-isang anak ng Diyos. Ang sumampalataya daw po kay Panginoong Jesus ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumampalataya ay hinatulan na parusahan ng kamatayan. Sabi ni Jesus sa Mark chapter 16 verse 15 and 16, humayo kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng tao. ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Bakit parurusahan ako kung hindi ako sumampalataya, samantalang namatay nga si Jesus para sa akin at binigay pa kay Jesus ang buhay na walang hanggan na para sa akin? Kahit naman hindi ako sumampalataya, ay hindi naman mababago ang katotohanan na binayaran ni Kristo ang aking mga kasalanan. Kahit naman hindi ako sumampalataya, ay hindi naman mababago ang katotohanan na binayaran ni Kristo ang aking mga kasalanan, at ako ay kanyang inaring ganap sa pamamagitan ng katuwiran ni Jesus. Pero bakit mamamatay pa rin? Bakit paparusahan pa rin? Eh samantalang binayaran na nga, iniligtas ni Jesus. Ganito po kasi ang sitwasyon para maintindihan po natin. Sa Hebrews chapter 10 verse 26 to 29, ganito po ang ating mababasa. Sapagkat kung sinasadya nating magkasala, matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang natitira pang alay para sa mga kasalanan. Mag-pause po muna tayo at may liliwanagin lang akong kaunti. Ang ibig sabihin ng expression na sinasadyang magkasala ay sinasadyang hindi sumasampalataya. At ang ibig sabihin ng expression na pagkakilala sa katotohanan ay pagkakilala kay Jesus na katotohanan, na siya ang handog para sa ating mga kasalanan. Kaya basahin po natin uli ang verse 26, ipagpatuloy natin sa verse 29, pero idugtong natin, isama natin po yung kahulugan dito sa ating pagbasa. So ganito po ang mangyayari. Basahin ko. Sapagkat kung sinasadya nating hindi sumampalataya, matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan na si Jesus ang handog para sa ating mga kasalanan, ay walang natitirang handog para sa mga kasalanan natin, kundi isang kakilakilabot na paghihintay sa paghuhukom at isang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway. Ang sumuway sa kautusan ni Moses sa patutuo ng dalawa o tatlong saksi ay walang awang namamatay. Gaano pa kayang higpit na parusa sa akala ninyo ang nararapat sa kanila na yumurak sa anak ng Diyos at lumapastangan sa dugo ng tipan na nagpabanal sa kanila at umalipusta sa espiritu ng biyaya. Kapag pala matapos na maipaunawa sa atin na si Jesus ang inihandog ng Diyos para sa kabayaran at kapatawaran ng ating mga kasalanan, subalit hindi tayo sumampalataya sa pabalitan na ito, nangangahulugan na hindi tayo pumapayag sa ginawa ni Jesus para sa atin. Sa madaling sabi, yinuyurakan natin ang anak ng Diyos at linalapastangan natin ang kanyang dugo na naibuhos para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. At dahil sa ating pagyurak sa anak ng Diyos at paglapastangan sa kanyang mahal na dugo, ang pagbayad ni Jesus sa ating mga kasalanan ay magiging null and void. Ibig sabihin, magiging walang kabuluhan. Kaya hindi na ito pwedeng maipatutupad. Sino ang nagpaging null and void o sumira sa transaction na ito? Hindi po ang Diyos, kundi tayo. Kaya kahit binayaran ni Jesus ang ating mga kasalanan, ngunit dahil tinanggihan natin ang dugo na kanyang ibinayad, igagalang ng korte ng langit ang ating pasya. Kaya sa listahan ng mga kasalanan natin sa langit ay hindi tatatakan ng paid o bayad na. Kaya lalabas na sa personal record natin sa langit ay walang nabayaran sa mga kasalanan natin, at pagdating sa araw ng paglilitis, tayo po ang sisingilin ng korte na magbayad sa ating mga kasalanan. Kaya tayo na ang sisingilin ng batas na dapat magbayad. Dagdag pa, ang pananampalataya ay katulad din ng signature o pirma ng isang tao. Kaya nga, ang definition ng faith ay assent of the understanding, na ang ibig sabihin ay pagsang-ayon ng isipan sa salita ng Diyos matapos na maintindihan mo. Ang pirma ay ganun din, na bago mo pirmahan ang isang dokumento, ay dapat basahin mo muna at unawain at sang-ayunan bago mo pirmahan. Ang isang kasunduan kung hindi ito pirmahan ng magkabilang panig ay magiging null and void, maging walang bisa kahit pa pinirmahan ng isang panig. Ito ang isang halimbawa na nangyari sa akin. Isang araw ay tumanggap ako ng cheque galing sa bangko na nagkakahalaga ng 9,000 pesos. Pirmado po ng dalawang opisyal ng bangko. Ito daw po ay cash loan na ibinibigay ng bangko sa akin. Hindi naman ako nag-apply ng loan sa kanila, pero nagmabuting loob lang sila sa akin just in case na kailangan ko ang pera. Ang instruction ay ganito: kung pirmahan ko ang cheque at ipalit ko ng cash sa bangko, ibig sabihin na sumang-ayon ako sa 9,000 pesos na loan sa kanilang bangko. And that same moment, the loan is seemed activated. Basta pina-encash ko yon. Ano ang mag-activate sa loan contract? Yung aking pirma sa cheque para maipalit ng cash. Pero kung ayaw ko yung ibinibigay nila na loan, hindi ko pirmahan at hindi ko ipalit ng cash ang cheque. Kahit pinirmahan pa ng dalawang opisyal ang cheque, pero dahil hindi ko linagdaan, ang loan agreement ay magiging null and void. Ang nangyari, mga kapatid, hindi ko po pinirmahan yung cheque, hindi ko pina-encash, kaya kahit binigyan nila ng ganong halaga na loan sa paper, pero dahil hindi ko pinirmahan, hindi na-activate, kaya hindi po nagiging valid. Nagiging useless po yung loan contract na yon, dahil bagamat pinirmahan ng bangko, ako naman po ay hindi pumirma. So ganin din po sa pagbabayad at pagpapatawad ni Jesus ng ating mga kasalanan at sa kanyang pag-aaring ganap sa atin dahil sa kanyang katuwiran. Kumbaga ay tapos na siyang pumirma sa kontrata na tayo ay pinawalang sala, pinatawad at inaring ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo at katuwiran. Subalit kung hindi tayo sumampalataya, nangangahulugan na hindi tayo sumang-ayon sa kanyang ginawa para sa atin at ayaw nating ituloy ang kasunduan ng pagliligtas sa atin. Dahil hindi tayo pumirma sa kasunduan para sa ating kaligtasan na pinirmahan ni Jesus, ang kontrata ay magiging null and void, magiging not valid, at tayo po ay hahatulan ng kamatayan. Ganyan po kamahalaga ang pananampalataya sa kaligtasan. Ito ang mag-activate sa plano ng kaligtasan para sa atin, para maipatupad ng lubusan. Ang tanong, lahat ba ng nananampalataya kay Jesus ay tunay na maliligtas? Ang sagot ay pwedeng yes at pwede rin na no. Yes, maliligtas ang lahat na sumampalataya kay Kristo kung ang lahat ay may tunay at makabuluhang pananampalataya. No, hindi maliligtas ang lahat na sumasampalataya kay Jesus kung ang iba na nananampalataya ay walang kabuluhan ang kanilang pananampalataya. Kaya ano ang payo ng Biblia sa mga nagsasabing sila'y Kristiyano na may pananampalataya? Sabi sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, siyasatin ninyo ang inyong sarili kung kayo'y nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Bakit kailangan ang pagsisiyasat sa sarili? Sabi sa 1 Corinthians 15 verse 1 to 3, ngayon ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral. Sa pamamagitan naman nito'y ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Ang mga nagsisisampalataya daw po ay maliligtas, maliban sa mga nagsisisampalataya ng walang kabuluhan. Ang halimbawa ng nanampalataya sa Diyos ng walang kabuluhan ay ang mga demonyo. Sabi ni Apostol Santiago sa kanyang sulat sa Santiago 2:19, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginawa. Ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya at nanginginig. Maliligtas ba ang mga demonyo dahil sabi rito ay nagsisampalataya sila sa Diyos? Hindi po. Ayon sa Matthew 25 verse 41, sasabihin ni Jesus sa kanila sa bandang huli na sa mga taong hindi naligtas, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa Diablo at sa kanyang mga anghel. So ang patutunguhan po ng mga Diablo na sumasampalataya at nanginginig pa ay doon po daw sa apoy na walang hanggan. Ang mga taong may pananampalataya na hindi makabuluhan ay pwedeng makapasok sa tunay na iglesia. Karamihan sa mga nananampalataya ng walang kabuluhan ay masusumpungan sa mga bulaang iglesia, pero nakakapasok din ang ilan sa tunay na iglesia. Bakit po? Dahil kapag may nagsasabi na siya ay manampalataya kay Kristo at gustong mabautismuhan, ay hindi naman mababasa ng ministro ang kanyang puso, kaya hindi niya malalaman kung tunay na nanampalataya o hindi yung tao. Kaya may nabibinyagan at nakakapasok sa tunay na iglesia ng Diyos na hindi makabuluhan ang kanyang pananampalataya. Kung minsan ay nagkakaroon sila ng tunay na pananampalataya habang sila ay nasa loob ng iglesia dahil sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pero yung hindi talaga magbabago dahil hindi niya isinusuko ang kanyang sarili sa Diyos. Ano ang mangyayari sa mga hindi natututo na mag-exercise ng tunay na pananampalataya kahit pa na nasa loob ng iglesia? Sabi sa 1 John 2:19, sila'y nangagsilabas sa atin, ngunit sila'y hindi na sa atin, sapagkat kung sila'y sa atin, ay nagsisipanatili sana sa atin. Ngunit nangagsilabas upang sila'y mahayag na silang lahat ay hindi sa atin. So hahantong pa rin sa hiwalayan ang mangyayari. Mawawala pa rin sila sa tunay na iglesia kapag hindi sila natuto na mag-exercise ng tunay na pananampalataya. Ayaw po natin na tayo ay manampalataya ng walang kabuluhan. Kaya mabuting pag-aralan natin ang mga katangian ng di makabuluhang pananampalataya upang maiwasan natin ito. Dahil ang pagkakaroon ng makabuluhan at hindi makabuluhan na pananampalataya ay nasa choice natin yan. Tayo ang pumipili. Kaya tuklasin po natin kung ano ang mga katangian ng di makabuluhang pananampalataya upang ating iwasan. Una, sarili ang itinataas sa halip na ang Diyos. Yan po ang katangian ng di makabuluhan na pananampalataya. Sarili ang itinataas sa halip na ang Diyos. Sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 and 4 ay ganito ang ating mababasa. Huwag kayong padaya kaninuman sapagkat mahahayag ang taong makasalanan na sumasalangsang at nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos na siya'y nagtatanyag sa kanyang sarili na tulad ng Diyos. Kaya huwag po laging sariling kapakanan natin ang ating iniisip at hinahanap. Isipin din po natin ang para sa kabutihan ng iba. At hindi po yung sarili ang laging inaangat. Pag-aralan po natin yung magpakumbaba na tulad ni Jesus, hindi yung nagmamataas na tulad ni Satanas. Pangalawa, nakatangian ng di makabuluhan na pananampalataya, sumasampalataya dahil sa material na pakinabang. Sa Juan 6:26 at saka 66, ganito po ang ating mababasa. Sinagot sila ni Jesus at sinabi, katotohanang sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa inyong nangakitang mga tanda, kundi dahil sa kayo'y nagsikain ng tinapay at kayo'y nabusog. Dahil dito'y marami sa kanilang mga alagad ay nagsitalikod at hindi na nagsisama sa kanya. So sa panahon ni Jesus ay mayroong mga tao na talagang hinahanap nila si Jesus, gustong-gusto nila na sumama, sumunod kung saan siya pupunta. Pero tinanggihan ni Jesus dahil nung mabasa ang kanilang puso ay iba pala ang kanilang motibo. Hindi sila napamahal sa kanya kundi ginagamit lamang si Jesus na kumbaga parang milking cow. Kaya sabi ni Jesus sa kanila, hinahanap ninyo ako dahil sa tinapay at kayo'y nabusog. Ngayon, dako naman tayo po dito sa ikatlo, higit na sumusunod sa tradisyon ng tao kaysa sa utos ng Diyos. O, ito po ang pangatlong katangian ng pananampalatayang walang kabuluhan. Sa Matthew chapter 15 verse 3 to 9, at siya'y sumagot at sinabi sa kanila, bakit naman kayo'y nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa inyong salit-saling lahi? Sabi, datapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Kapag tayo po ay mas sumusunod sa tradisyon ng tao kaysa utos ng Diyos, nagpapakita na higit na iginagalang natin ang tao kaysa sa Diyos at higit na iniibig natin ang tao kaysa sa Diyos. Ito po ay paglabag sa pangunahin sa mga utos na nagsasabi, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Mark chapter 12 verse 20. Ikaapat na katangian, sila'y naghahangad na magkaroon ng sariling mga alagad. Sa Gawa chapter 20 verse 30 ay ganito ang ating mababasa. At magsisilitaw sa mga kasamahan din ninyo ang mga taong mangagsasalita ng mga bagay na masasama upang mangagdala ng mga alagad sa hulihan nila. Sa English King James Version ay ganito ang sinabi, also of your own selves shall men arise, speaking perverse things to draw away disciples after them. They draw away disciples after themselves. Sila po ay humihiwalay sa iglesia ng Diyos at nagpapatayo ng kanilang sariling samahan upang sila ang magiging pangulo. Yan po ang ibig sabihin noon. Ang ganitong ugali ay nakikita sa mga iglesia na ang mga leaders ay hindi napapalitan. Pag sila ay namatay, ibinibigay naman nila ang pagkapangulo sa anak at kung walang anak ay sa mga kamag-anak. Minamahal po nila yung pagiging pangulo. Ikalima, hindi nagbubunga ng mabubuting gawa. Santiago 2:17 at saka 26. Gayon din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. Sapagkat kung paanong ang katawan na walang espiritu ay patay, ay gayon din ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Yung gawa na tinutukoy dito na wala ay ang mabuting gawa. So yan po ang lima na katangian ng pananampalatayang walang kabuluhan. Dapat pag-aralan natin at pag nakita natin na merong ganyang katangian sa ating sarili, magsisi po tayo, ihingi natin ng tawad sa Panginoon at magpatulong tayo na alisin sa ating buhay yan. Alisin yon at pag-aralan natin nang i-practice at sundin at i-exercise natin ay ang makabuluhan na pananampalataya. Ano naman po ang katangian ng makabuluhang pananampalataya? Ito po ang tatalakayin natin. Una, masikap sa mabubuting gawa. Titus chapter 2 verse 14. Si Jesucristo na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya sa lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. So yun po ang mga tunay na nanampalataya ay masikap sa mabubuting gawa. Pangalawa, pag-ibig ang motibo ng paggawa nila o paglilingkod nila sa Diyos. Galatians 5 verse 6, sapagkat kay Jesucristo kahit ang pagtutuli ay walang kabuluhan, kahit man ang di pagtutuli, kundi ang pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig. So, yung pananampalataya na gumagawa sa pamamagitan ng pag-ibig, yan po ang pananampalatayang makabuluhan. Yon ang hinahanap ng Diyos. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 5:14, sapagkat ang pag-ibig ni Kristo ay pumipilit sa amin. Ikatlo, pinagtitibay ang kautusan ng Diyos. Romans 3:31, niwawalan kaya nating kabuluhan ang kautusan sa pamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. Doon naman din sa Romans John chapter 14 verse 15, 23 at 24, kung ako'y inyong iniibig, ay tuparin ninyo ang aking mga utos. Kung ang sinuman ay umiibig sa akin, ay kanyang tutuparin ang aking mga salita. Ang hindi umiibig sa akin, ay hindi tumutupad sa aking mga salita. At ang salitang inyong narinig ay hindi akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. So yon po ang ikatlong katangian, pinagtitibay ng tunay na pananampalataya ang kautusan ng Diyos. Hindi niya linalabag, kundi sinusunod at iginagalang. Ikaapat po, masunurin tulad ng pananampalataya ni Abraham. Sa Hebrews 11 verse 8, sa pananampalataya si Abraham na tawagin ay tumalima upang pumaroon sa isang dakong kanyang tatanggaping mana at siya yumaon na di nalalaman kung saan siya paroroon. Ito ang isang tatak ng tunay na pananampalataya. Masunurin sa salita ng Diyos. Ikalima, handang isakripisyo ang makamundong karangalan. Priority niya po ang paglilingkod sa Diyos. Hebrews 11 verse 24 and 25. Sa pananampalataya nang lumaki na si Moses ay tumangging siya ay tawaging anak na babae ni Faraon na pinili pa ang tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. So yan po, kung pinagpipili siya kung alin ang mas priority niya, ay mas priority po niya yung bagay na patungkol sa Diyos kaysa sa mga bagay na nasa mundo. Number 6, hindi nagpapatuloy sa kasalanan. Romans 6:1 verse 2. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Huwag nawang mangyari. Huwag ngang maghari ang kasalanan sa inyong katawang may kamatayan. Huwag din namang ihandog ang iyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan. So yon po ang tunay na nananampalataya ay hindi nagpapatuloy sa kasalanan kundi umiiwas. So yan ang anim na katangian ng tunay na pananampalataya. So ngayon alam po ninyo kung ano ang makabuluhan at hindi makabuluhan na pananampalataya. Ang pagpipili ay nasa sa inyo. Ang pagpipili ay nasa sa akin. Pero ang gusto ng Diyos na piliin po natin na ang ating i-exercise sa ating buhay ay yung pananampalataya na walang kabuluhan sapagkat ito po ang magdadala sa atin sa langit na bayan. Wala na po tayong oras, tayo po ay nalangin po muna tayo. Amang Banal, maraming salamat po sa inyong tulong sa amin sa pagkakataon ninyong binigay na kami nakapag-aral. Salamat at lininaw niyo sa amin kung ano ang pananampalataya na dapat makamtan namin, na dapat i-exercise namin. Yun po sanang makabulhang pananampalataya. So kung meron po sa amin ang mga quality ng hindi tunay na pananampalataya, tanggalin po ninyo at ipalit ang tunay na pananampalataya. Nang sa ganon ay makapagbigay kami ng tunay na luwalhati sa inyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Tinig ng Reformasyon. Para sa karagdagang impormasyon at kasagutan ng inyong mga katanungan, mangyari lamang bisitahin ang Facebook account na Peter K. Ohan, PeterKayohen, at maaari ding bisitahin ang website sa www.sdarm.org. Ang mensahe ng Tinig ng Reformasyon ay maaari ding ma-download sa website na www.sdarmphilippines.org. Hanggang sa muli, maraming salamat sa inyong pakikinig.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
5: Moves to the basket, open waiting. Wembanyama throws it on his head.
6: Victor Wembanyama with the post.
4: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
7: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson to drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
4: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
8: mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

500. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold. Ina Reyes, isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
1: Nagaburo na nga ako ng mga mata, bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakalang I Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik, nagnami akon panulukan. Hambal Manila, patuluan kumalang ako ng mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo gid katama.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian, tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Pabakal sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Gapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially, ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro, tunay na ka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
2: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM。
1: K5 Galinha One Time。
2: Hindi talaksan ang kama para mapamatudan nga palangga mo siya. Kay kung tuod ang inyo paghigugma, banig lang ayos na.
1: K5 Galinha One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
4: Moves to the basket, who's it waiting? Wembanyama throws it on his head.
5: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson to drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan! Dalagan!

0: lo sang imo mahigong nga dugo. Nga sama sami, amo naman ang ginahalina sang mga nagkalainlay nga energy.
1: DTX 500.
0: Masalrigan DTX 500.
1: DTX Coffee Mix.
2: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akong tulog subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
3: Mga butika.
0: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpan namin. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sa bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Sali si Jace, ang una yan niwang-niwang sa akay, wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 310. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
3: mabakal ng butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C!
3: Mabaka sa mga butika.
7: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
8: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
9: Sas4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sas4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sas4 Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Sas4 Biotics.
8: K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
10: Libre? Libre!
8: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanet Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clinica de Alternativo Medicina

0: Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
1: Kadragsa nga punggod,
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit,
2: DTX Beauty Soap.
1: Dala o magputi,
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol,
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Nestor, ang sinaing!
4: Luto na!
3: Ang labahan!
4: Nakasampay na!
3: Ang uniform ko!
4: Naplansa na!
5: Ganito ako!
6: Tigasi!
5: Tigalapa!
6: Tigasay!
5: Tigaplansa!
6: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
5: Sa gabi,
6: ako ang bossing!
5: Dahil kasangga ko!
6: Ang extend!
5: Supplement for men!
6: Lourdes!
5: Tapos ka ng maligo!
7: Yes, darling! Come to mama!
6: Extend Food Supplement for Men.
5: May maca at lavawaska
6: na nagpapataas ng energy
5: at stamina
6: para sa tigasing performance. Extend Food Supplement for Men
5: para sa matino na dugo.
6: DTX 500
5: para sa healthy gatay.
6: DTX 500
5: ang DTX 500
6: ang may mataas ka antioxidant.
5: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
5: Basta tino ang atay,
6: happy kanunay.
5: DTX 500
6: masaligan,
5: epektibo.
6: DTX 500
5: mataas pala ang imo blood sugar.
6: DTX 500.
5: Ikaw pala
6: ang may diabetes.
5: DTX 500.
6: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
6: Nga nagapanupo
5: kaga kontrolar
6: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
6: Masalika.
5: Epektibo.
6: DTX 500.
5: D3 Bio.
8: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
5: Yung may
6: D3.
5: Mga butika.
6: D3 Bio.
9: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
5: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
5: Yung may PCO.
6: Ang PCO.
5: Yung may D3.
6: Mga butika.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
10: Nga pamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kagalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampiyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
11: Wow, my puso.
12: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my kumso.
2: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
3: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
4: Victor Wembanyama with the post.
2: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
5: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
2: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
6: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
2: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Anay. Before problema, ako gida nga ako irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3 Bio, bow okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
2: D3 Bio.
8: Ang D3 Bio.
2: Yung may Vizio.
8: Ang Vizio.
2: Yung may D3.
8: Mga buti ka.
2: My family history ba na kamuusang diabetes?
8: Mag TDX 500 ka.
2: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag TDX 500 ka na.
2: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compound.
2: Ganagapanugo sang imo blood sugar.
8: TDX 500.
2: Garantisado,
8: epektibo,
2: aramis mo.
8: DTX 500,
2: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man, nagnami, gidang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix.
8: Mabaka,
2: I Care Gold.
10: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office clerk. Nagaburo ng akong mga mata, nagapula kag daga-dry. Intistingan ko ang eye care capsule kag ginpatulo an ko ang akong mata sang eye care drops. Nami siya kay nadula ang pagpula sang akong mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops.
2: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakar sa Shopee kag mga butika.
8: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
8: Mighty C,
2: mabakar sa mga butika.
6: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistance. potensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
12: Good news!
6: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
13: Libre? Libre!
6: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myanaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miag-Au. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga, hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
14: Kadragsa nga punggod,
15: DTX Beauty Soap.
14: Magaspang nga panit,
15: DTX Beauty Soap.
14: Galaong magputi,
15: DTX Beauty Soap.
14: Puro kapulkatol,
15: DTX Beauty Soap.
6: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
14: Bakal na sa mga butika.
16: Extend Food Superman for Man.
17: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
16: Extend Food Superman for Man. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas ga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaliga. Epic. Demo. DTX 500. E3 Bio. With Physio.
18: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kalagastor nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
16: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
6: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
19: Nga pamati, gita ko sa K5 News FM. Kita mo, gita ko natunan yung mga health tips sa link kay Dr. Mil Uy. Nakabuli ka din sa akon para maging healthy, guwapa, sexy. Ako gali si Cynthia sang Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
6: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
20: Wow! My puso!
21: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
6: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galingawan Time. Salawahan ka! May kabit kagalinga 18 years old!
2: Oh, hindi na yung matuod!
1: Damo nang nakasugid sa ako, hindi ka pa mag-ako!
2: Hindi gani ina matuod!
1: Te! Ano ang kamaturan? Isugid sa akon!
2: 19 years old to siya, hindi 18.
1: Hey, hi! Galingawan Time!
0: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: D3 Bio Health News.
5: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
7: Ang combination sang extra virgin coconut oil nga ginupdan sang vitamin D3 nga ara sa D3 Bio Sir JP ang makahatag sang dako nga benepisyo sa mga may edad na no nga maluya na ang immune system. Sila ang ginakabig na nga immunocompromised no. Ang D3 Bio nga may lauric acid makahatag sa imo protection batok sa kagaw kag viruses bisan indi mo na masaligan ang imo nga immune system. Ginupdan pa ini sang vitamin D3 nga nagaserbey nga communicator between one cell to another agud ma-regulate ang reaction sang imo nga immune system. Sa D3 Bio gina-fortify niya na imo immune system, may third immune system ka pa.
8: Ang D3 Bio no, kung adlaw-adlaw ka gayno makaserbi sa lawas bilang innate immune system o ang immediate responder sang immune system paagi sa monolaurin nga nagapamatay sang kagaw kag viruses on site. Ginpamanan pa sang vitamin D3 nga nagasuporta sa imong adaptive immune system nga nagapanami sa pagproduce sang B cells kag T cells. Kung ga D3 Bio ka, syempre may immediate and long-term protection ka batok sa mga kagaw kag viruses. T magamuna nga mga benepisyo no, makakuha ka sang pagtumar sang gituwag D3 Bio. Indi na kuya maguntat inom Sir Kevin. Kay siyempre imagine ba kay indi ko gusto makadto lang akong kwarta sa pagpabulong sa balatian ko. Enjoyon kuya ang akon nga healthy nga lawas no, layo sa kagaw, layo sa virus. Kay siyempre adlaw-adlaw kuya gainom sang D3 Bio.
4: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
4: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
9: So ang D3 Bio may arasang medium chain fatty acids. No? Sir Kevin nga na sarang no? Makabulig sa lawas pagpagwa sa mga toxins. No? Pagi sa paghapin sa intestinal walls agud hindi ma-reabsorb ang toxin. Kag ginupdan ini sang vitamin D3 nga nagapa-enhance ang ability sang imo mga macrophages no manghimo sang toxin sa lawas. So ang toxin sa lawas dapat hindi magtiner sa lawas.
8: Dapat hindi gidya.
9: So, dapat ini magwa. Amo na nga ginbutang kita sang Dios sang mga detoxifying organs
8: kagaya sa atay,
9: no?
8: Kidney.
9: para mabuligan nato ng aton nga mga detoxifying organs, no, kinahanglan naka D3 Bio kita kadadlaw.
5: Dapat D3 Bio gid kay ang D3 Bio makabulig sa pag-maintain sang healthy nga kidneys. Ginahilway sang monolaurin nga yara sa D3 Bio ang imo nga urinary tract sa mga kagaw nga nagakos ang UTI nga kung pabayan pwede magsaka sa kidneys kag mahulog sa pyelonephritis. Ang may sintoma nga pagpanalakit sang likod, sa idalom lang sa imo nga mga ribs, kag sa groin area sa mga lalaki, or ang imo nga pantog, iniman ang posible nga rason nga naga-urinary incontinence ka. Bangod pati ang imo nga urinary bladder, nagluya na ka-infected na sang bakterya. Hmm. Pero kung naka-D3 Bio kaadlaw-adlaw, ano pa ang tsansa sa mga bakterya nga makahalit sa imo nga urinary tract ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides nga ginapakusog pagid sang imo nga atay paagi sa pagimo sini sa monolaurin nga nagapangguba kag nagapangtunaw sang panit sang bakterya.
8: Amo ni ang rason nga ginakabig naton ang D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin, nga antibacterial kag antiviral.
5: Correct.
8: Specialist. Ini nga mga benepisyo ang ginpamatud-an sa mga dalubhasa sa patag sang sinsya paagi sa paghimo sa mga research kag studies. Kag ini ang gapamatuod kung ano ka epektibo ang D3 Bio kung ang problema mo kagaw ba, punjay ba, sa mga bitokon parasite, may mga parasites, no, or even virus, inatanan kaya tunawon kag patyon sang D3 Bio dala ang iyang mga derivatives kaangay sang lauric acid kag monolaurin. D3 Bio lang malakas. Kuway pa ka katumar, tumar ka na adlaw-adlaw. Para adlaw-adlaw man, ginapatay mo ang mga kagaw, virus, nga gasulod sa imo nga lawas.
10: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
11: Nagalingin pala ang imo nga uno.
10: Masami nagkapangihi.
11: Masami ginauha.
10: Masi may diabetes ka na.
11: DTX 500 na.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may powerful compound.
10: Nga nagapanubok.
11: Sang imo blood sugar.
10: DTX 500.
11: Garantisado.
10: DTX 500.
12: DTX 500. Health Alert with Dr. Ramil Uy. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
13: Moves to the basket. Who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
14: Victor Wembanyama with the post.
15: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
16: Corner Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
15: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
17: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo.

official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harrow.

0: Mighty C ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold Capsule. Ang kapsula nga gihugot obra para sa mata. Mas epektibo pa. I Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Nga ginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imo panulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, ka glaucoma, mag I Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang I Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sang eye care drops ato at ang eye care gold capsule mamakal sa mga leading drug stores sa manubo na presyo.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog.

0: sa Mianao Branch. Kada Domingo, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa Orbe Street, Baybay Norte, Mianao. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sa aga hasta alas 3:30 sa hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngapon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Pabakal sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
4: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Superman for Man. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw ba na ang may diabetes? DTX 500. Ang DTX 500 ang may powerful compounds. Yan ang kapanupo kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Asal rikas. Epic Tipo. DTX 500. E3 Bio with Physio.
5: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
6: Nga pamati ka sa K5 kahit daw hindi ka bala makumplito ang gabi kung hindi ko mamati sa programa ni Machokolet. Tapos kang gwapo, gidang iya nga mga bisita na lipay, gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo, tunay nga ka K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
7: Wow, my puso.
8: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
0: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

K5 News FM. Ang kampiyon ng istasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM.
1: K5 Galingawan Time.
2: Oy, Day, good news! Napangitaan ta na ka sang racket. Nabato ng imong audition. Nakuha ka bilang model sang Habon.
3: Ay, tuod ka? Wow!
2: Oo, tuod-tuod na, Day.
3: At yano ang akon role, Day?
2: Bali, ikaw ang kagaw.
1: K5 Galingawan Time!
0: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
6: Goes to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
7: Victor Wembanyama with the post.
5: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
8: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
5: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
2: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, ka 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, ka Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
5: D3 Bio.
9: O si Karen, kada mo isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kag naghining akon buhok, kag naghinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
10: Para sa matino nga dugo.
11: DTX 500.
10: Para sa healthy nga tayo.
11: DTX 500.
10: Ang DTX 500.
11: Ang may mataas nga antioxidant.
10: Nga amo naman
11: ang nagatino sa imo atay.
10: Basta tino nga tayo.
11: Happy kanunay.
10: DTX 500.
11: Masal Liga
10: Epic Demo
11: DTX 500
5: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Ako ni magpapili ng alerto DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
5: DTX Coffee Mix mga butika. I Care Gold.
13: Ako si Rene 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangod sang kasanag sa mga suga sa dalan, ilabi na sa mga nakahay nga suga nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor. Normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Subong nagamaneho na ko kada gabi kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
14: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang iCare Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
15: Sa una yan, niwang-niwang sa akay, wala gid ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
14: Mighty C,
16: mabakal sa mga butika.
17: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si KK5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
18: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Bugs 4 Biotics ka! May 45 probiotics na nagabuling sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
19: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
20: Libre! Libre!
18: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
21: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro kapong katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
21: Bakal na sa mga butika.
22: Nestor, ang sinaing!
23: Luto na!
22: Ang labahan!
23: Nakasampay na!
22: Ang uniform ko!
23: Naplansa na!
24: Ganito ako!
25: Tigasin!
24: Tigalapa!
25: Tigasay!
24: Tigaplansa!
25: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
24: Sa gabi,
25: ako ang bossing!
24: Dahil kasangga ko!
25: Ang extend!
24: Supplement for men!
25: Lourdes!
24: Tapos ka ng maligo!
26: Yes, darling! Come to mama!
25: Extend Food Supplement for Men.
24: May maca
25: at lavawaska
24: na nagpapataas ng energy
25: at stamina
24: para sa tigasing
25: performance.
24: Extend Food Supplement for Men
25: para sa matino nga dugo.
24: DTX 500
25: para sa healthy nga tayo.
24: DTX 500
25: ang DTX 500
24: ang may mataas nga antioxidant
25: nga amo naman
24: ang nagatino sa imo atay.
25: Mas tatino nga tayo.
24: Happy kanunay.
25: DTX 500
24: masaligan.
25: Epektibo.
24: DTX 500
25: D3 Bio.
27: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
25: D3 Bio!
24: Ang D3 Bio!
25: Yung may VCO!
24: Ang VCO!
25: Yung may D3! Mabakas
24: mga butika!
18: Nga aga pamati ka sa K5 News FM!
28: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migid ba na sanda nagabulig sa mga pigado? Ako gali si Paulita, taga Antique. Pero dyan ako gatinir sa Lapas. Tunay na ka-K5.
18: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
29: Wow, my puso.
30: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
18: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

0: K5 News FM.
1: K5 Kalingawan Time.
2: Tagbalay.
3: Sino na?
2: Ah, mga pulis kami, sir.
3: Ah, mano tani, sir, aw.
2: Gusto lang tani namon mag-istorya.
3: Ah, pila ka mo kabilog, sir?
2: Duwa lang man kami, ah.
3: Ah, duwa ka mo?
2: Oo.
3: Tika mo de istorya, nai, eh.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calvibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
5: Makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning pa, namahaw kala city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
6: So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod na ginom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag ipon ang pain.
7: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
8: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
6: Hindi lang gani carots.
8: Oo, hindi lang carots, mga natural.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
6: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin na yun ang ako nulo.
5: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
5: Sali ka nang mabalaan yung mga flowers na damong probiotic.
6: Mas no.
5: Ano tayong insider ba?
0: Maedukar ka pa.
5: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kuha ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano balangga katabo kung magkaon ikaw? Dugay tananima batian ang word digestion. What really happens when you eat? Ina nga topiko atong pag-istoryahan upod kay Doc Ramil Oy, ang amon nga CEO, kaupod si Sir Kevin Bigay, and Sir Boy Sulweta. Doc Ramil.
9: Sa tanan naton nga masuki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
6: Adlaw-adlaw nagakaon kita. Pero kabalo bala kamo kung ano ang nagakatabo sa tion nga magtulon kita sang pagkaon? Kag paano ta ini ma-convert into energy? Ini ang ginatawag nga digestion process. Istoryahan ta karon kung paano man makabulig ang power combination sang DTX500 kag Mighty C or Pure C sa pag-convert sang pagkaon nga atong ginakaon into usable energy kag nutrient absorption.
9: Umana Sir GP, ang digestion Sir GP amo ang kuan pag-breakdown or pagkihad-kihad bala? No, sang dalagko nga food molecules pakadto sa gitawag nila nga water soluble molecules. Agud makaupod sa dugo kag madala sa bilog nga lawas. For example, ang protina halin sa karne nga inyo ginakaon, ang mangin amino acid. Ang fats, mangin fatty acids. Kag ang glycerol kag ang carbohydrate nga halin sa kanon, tinapay pasta miki bihon noodles tangon nga iga breakdown sa gitawag into glucose or gitawag lang nga blood sugar. May pila ka mga importante nga bagay sa digestion. Amo ni ang hollow organs, kangay sang baba, esophagus, tiyan or tinai, solid organs kaangay sang gitawag pancreas, liver, gallbladder kag mga bacteria that lives in the gut. Pero ang pinakaimportante sa tanan amo ang gitawag power combination sang DTX 500 mighty si bangod ginapasiguro sini nga function sang husto ang inyong mga organs of digestion. Kag ginadetox pang aton nga mga selula kun indi healthy ang ginakaon mo.
6: Mm-hmm. Ang gastrointestinal tract o alimentary canal sang tao is around 8 meters mo nakalaba ang tinain nyo, no, Dr. Mil?
9: Yes.
6: Kag ina nga alagyan sang pagkaon, amo ang masami nagakaapektuhan ilabi na kun palainom ka alcohol o plakaon ka sang highly processed food.
9: Kalabanan nga cancer nga nagatubo sa colon, Sir GP, bangod sa mga indi maayo nga ginakaon. Amo na nga importante gid nga may panagangka. Siyempre, mag-DTX 500 gag may tisika kada adlaw.
6: Mm. Ang digestion, binagasugod ni sa aton baba. No? Pag simhot mo palang o pagkakita mo pagkaon, kita mo doon nagalaway ka na.
9: Mm.
6: Ang imo salivary glands, nag-start na produce ang saliva o laway. Agud nga pagsulod sang pagkaon, ginabasa na sini sang laway, agud magin mahapos para sa dila, kag unto nga maghimo sang mechanical digestion.
9: Ang laway, Sir GP, ang may gitawag amylase enzyme.
6: Mm.
9: Ini nga nagasugod sa breakdown sang starch, kag ang pag-usang plus ang gitawag amylase sa laway, agud magin bulos kag mga madritso na sa aton nga isupagos kag atyan.
6: Mm-hmm.
9: So, ang bulos ang magsulod sa gitawag cardiac sphincter. Pakadto din sa imong atyan. Kag ini ang pagabubuan sa gitawag hydrochloric acid kag pepsin. Isa ka enzyme nga nag-breakdown sa ang mga protina. Ini nga mga chemicals ang sarang makabuslot sa imong nga lining sa stomach. Gani, ang nagahimo sa gitawag slimy layer o madanlog nga cover agod hindi na malabot sa stomach acid, siyempre, ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang makabulig agod magpabilin nga normal ang kadamuon sang stomach acids agod hindi ka magka hyperacidity. Subong man ang pagpasiguro nga bastante ang kadamuon ang gitawag slimy layer sang gitawag imotyan.
6: Matapos ang isa to duha ka oras sa stomach, ang pagkaon ang mangin daw kaangay na sang madamol nga paste kag ini ang ginatawag nga chyme. Kag magabiya na sa stomach through pyloric sphincter.
9: Hmm. Duodenum or ang pinakauna nga bahin sang gitawag small intestine, Sir GP. Paan sa gitawag chyme, Sir GP, no? Kag ini ang magamik sa imo enzymes nga halin sa pancreas nga amo ang trypsinogen, elastase kag amylase, intestinal juices kag bile nga halin sa gitawag gallbladder. Diri na nagasugod ang absorption sa mga nutrients. Pakadto sa dugo agod ma distribute sa bilog mo nga gitawag lawas.
6: Mm.
9: So isa ka komplikado nga proseso ang gitawag digestion. Damo agyan, damo mabulig, damo mabubo, no? Kag isa sa pinakahago o trabahoso nga organ sang lawas amo ang gitawag digestive system. 3 times ka bala magkaon, how much more kung 6 times pagiduro, no?
6: Sobra pang iban, no?
9: Iban gani, sobra pa da, halin pa ina sang ginbunag ka nga gatas pa lang sang imo iloy ang imo ginainom, gatrabaho nang imo nga gitawag digestive system. Kalabanan nga balatian ang yara nga nagasugod gid sa aton nga abdominal organs. Halungan ta nga aton nga lawas. Inom gid ta adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C kay amo ina ang makabulig depensa nga indi maguba ang aton atay, aton gallbladder, aton pancreas, aton tiyan, aton tinai kag pinakaimportante sa tanan indi kaya magka-cancer sa tinai kag atay. So permi na mo gina-remind, balik-balik, mag-DTX 500, mag-Mighty C or Pure C, adlaw-adlaw.
10: DTX 500!
6: Imo pangalan na partner.
11: Dennis Antonio, taga-Kabakungan.
12: 41.
6: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw, kinatong score ganit?
11: 470.
6: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
11: Nagteko 2, sa gabi 2, sa agad. Bali 2 times ati.
6: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
11: 160.
6: Sa may mga diabetes, kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa iyo?
11: Inom ka mo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven na best get ang DTX 500.
10: DTX 500, impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Para sa dugang pa nga mga health benefits.

0: antioxidant combination agud malikawan ang pagporma sang bato sa abdo. Pag tungtong mo 60 years old, one-third sa mga babae ang makadevelop sang gallstones, no? Sa mga babae nga sisinta na, senior citizen, mas nagid sa mga babae nga overweight kag may mga kabataan. Pero in the last two generations, mas nagahubin ang mag-aangkon sang gallstones. Para malikawan ang gallstones o bato sa abdo, mag-DTX 500 kag Mighty C. Dapat, kung pala kaungkas ang unhealthy food, inong ka man sang food supplement na may mataas nga antioxidant kag wala sang makapierde sa DTX 500 kag Mighty C.
1: Ako ya, Sir JP, gainungi ko DTX 500 kag Mighty C para magnami ang akon nga gituag panulukan.
0: Abaw.
1: No, kadamo sang balatian sa mata, posible magresulta sa gituag pagkabulag. No? Take for example, ang pinaka-common nga cases, astigmatism. Ang astigmatism, ang hindi gid man seryoso nga problema sa mata. Kung ikumpara mo sa mas seryoso nga mga balatian sa mata, kaangay sa ang katarata, glaucoma, ngalunsay na sila makabulag, no? Ang astigmatism, ang isa ka klase sang gitawag refractive error. Hindi ini makabulag apang manginrason sa pagburon sang imo panulukan. Grabe kataas ang gitawag oxidative stress tuga sa mga radyasyon nga nagapekto sa gitawag corneal health. Siyempre, no? Sa mga office workers, bilog mo nga adlaw, gatubang kadas computer, dapat gamit giga anti-radyasyon glasses. Kag sa mga mahilig na magbukad sa mga cellphones, dapat kompleto ka tani sa gitawag antioxidants. Huwag gani ka gainom da mga juices, no? Dako gin mabulig. Kung wala na ba time nga maghimo magpreparar ka mga fruit juices?
0: Carrots da.
1: Dapat amo na tani. Pero kung takan ka na, tinom ka na lang ano, DTX 500 kag may tisikay, dako ginaya mabulig para hindi dali maguba ang imong mata.
2: Mm-hmm. Ang isa pagid sa pinaka-importante nga benepisyo nga matag sang DTX 500 kag Mighty C, Sir JP kag Doc Ramil, amo ang pag-prevent sang mga balatian nga ginatuga sang oxidation. Isa sa example amo ang aton heart kag lungs, no? Bangod sa wala untat nga trabaho sang aton nga heart sa pagpump sang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang tuman kadamo nga free radicals. Kag kung damo na ang free radicals, kag kulang na ang aton antioxidant, diri nagasugod ang amat-amat nga pagka-damage sang aton heart tissues. Gani, nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may ara na sang heart failure. Kag mag-heart enlargement ka na, kag may ara ka na sang ginatawag nga arrhythmia. So, susubong pa lang, dapat inom ka na sang DTX 500, kag Mighty C, agud maamligan ang tanan nga mga selula sang imo nga lawas.
0: Sir Boy.
3: Of all the vital organs, it is the brain that is gravely affected sang oxidative stress. It is primarily because our brain consumes the highest demand of oxygen. 20% of the oxygen you breathe in is taken by the brain, no? So amo na siya kadalok-talok sa oxygen, no? Together with the oxidation of tau proteins and of course beta proteins will cause beta amyloid plaques or tau proteins deposit that will basically add to the brain degeneration, no? Mga neuronal damage, gakalatabo na tungkol sa oxidation kung wala kaga DTX 500. Now, the biggest question is, ano bala kadamo ang DTX 500 kag Mighty C ang aton ginainom agud protektahan ang aton utak o ang aton brain?
1: Amo na, Sir Boy. Base bala damo pa, Sir Boy, nga ginapasulod nila nga hilo sa lawas.
3: Correct.
1: No? Kumpara sa bulong, para sa ilalawas. Inom gidya DTX 500 kag Mighty sa dadlaw. Laing gidya nga may pangdipinsa ka adlaw-adlaw sa imong mga selula. Kay hindi lang adlaw-adlaw ang pag-atake sang free radicals sa imo cells kada ginhawa mo. No, kung gusto ka hindi aka-atake yung free radicals, hindi ka na maginhawa. Kada physical activity mo, bisan gapungko ka lang, nag-generate na gito ang free radicals. Amo na nga dapat loaded ka gidya sang antioxidant sa lawas. Padamo-damo niya ang away, no? Kung damo ka free radicals, dapat times 2 man ang kadamuon sang imo nga antioxidant. That's why, Sir Boy, kung isa lang ang ginainom mo DTX kag Mighty C, ako pulo ka DTX, pulo ka Mighty C, no? Para nga ano, makabato ang imo lawas, imo selula sa mga free radicals, no? So sa DTX 500 kag Mighty C, hindi ka magka gallstones, hindi magka diferensya imo mata, maayo ang function sa imo brain, hubin ka, healthy pa imo nga baga, heart kag atay kag kidneys mo. So ano pa hulat niyo? Adlaw-adlaw inom na DTX 500 kag Mighty C. Samtang maayo pa imo lawas, hindi nga dito ka na ya mainom nga ga cancer ka na kag gabalatian ka na. Si Engineer Rabaw, panago-nago lang na siya.
4: Ha? Ano sikreto?

0: Mahilig sa taguay.
1: Once ka pa nag-o si Jabaw, gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo itong gamito niya, ipamasahi. Kabla ko mo, kung ano, an, sino ang kapamasahi sa'ya, pinaedad, sir boy.
2: DC ko no, DC.
0: 19, nag, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18 plan to mo. Uy, 19 ah.
3: Ah, kampiyon ni
1: McPeach. Kabla ko ang binipisyo, kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung gapamasaj ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX herbal oil.
0: Kung gusto ka malayo sa suya nga gaatake sa buhos ang ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
2: Maligo ka adlaw, no?
0: Basic.
2: Oh, maligo. Basic.
1: Ang pagligo is not enough.
2: Maligo ka na yung adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kay may VCO. Ang VCO kaya tap naon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anini DSE, the most powerful kind of antioxidant, ginputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktaan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papayang nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi man sa imo panit, hindi pa kunting to si Doclamil, ginbutangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
4: DTX 500. Si Erin Grace Paglimutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
0: Ilang imo nga kininom nga kapsula?
4: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
0: So, wow.
4: Nami nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tuskop-tuskop sa akon nga tiil.
0: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, ano mahambal mo sa ila?
4: Mabakal ng kamo. Sa DTX 500, pinamigit ini sa akon nga lawas.
5: DTX 500. Ikaw bala may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad ni produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tuwan sa St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipane Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
0: Pali ang pinakadelikado, Blaser Boy, kung magsakay ka sa jeep, mahal ang plite. Ang driver, aburido, kay mahal-mahal ka gasolina. Kung baho, pagindang ilok.
2: Kung nagtaas ng krudo ka gasolina, hindi yung fresh yung mamagyapon.
0: Ah, wala magtaas.
2: Wala magtaas. So, wala.
1: Lahingit man makaklinika, di yung fresh ka, kay siyempre, confident ka.
0: Confident.
6: Amuna ka namin ang klinika, di yung fresh. No? Pero kung tapos na ka mo paligo, tapos na ka mo swipe da sa inyong kilikili, before ka mo maglakat, pwede ka mo kapangap. Mga pikita gamit ang aton healthy coffee. Ang healthy coffee naton ang DTX Coffee Mix, no? DTX Coffee Mix isa sa pinaka-healthy nga kape.
2: Okay, pero kung may budget ka, ha, gusto mo yung mas healthy pagid, mag DTX Premium ka. Ang DTX Premium isa ka kape nga may ergotamine, the herb of immortality, halin sa gano mushroom.
1: Kaya na kami, sir boy, yes sugar. Hindi yung brown sugar, hindi white sugar, hindi red sugar.
0: Natural sugar.
1: Natural sugar.
2: Stevia. Yeah. No? That's why healthy ni kaayo ang ginatawag nga DTX Premium Coffee. Kung gusto mo pabakuron pagit pugai, isang duwa ka D3 Bio pa. Wow. May bulletproof coffee ka na.
6: Kay engineer ya pampabakod extend.
1: Iba na ya pabakod ya. Pampabakod sa halayan. Extend Food Supplement for Men.
0: Thank you sa supporta, sir boy.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Fat boy.
0: Hindi man tanan nga fats lain na.
2: Correct.
0: Kinang lanon na sa lawas naton. Pero dapat may ga-control sa ila. Mm-hmm. Kag kun ang mga good fats dapat ma-harvest na sang maayo. Paano bala mabuligan ni D3 Bio para ma-enhance ang full benefits sang makuha nimo sa good fats or sa fats with the Sir Boy Sulweta sa talk ni Doc.
2: Paano bala si D3 Bio magpamayo usa sa mga tambok ng namin nga klase sa aton lawas?
1: Permi nato na balaan kung ang protina gina-breakdown into amino acid, ang fat, Sir Boy, gina-breakdown into fatty acids.
2: Oy,
1: building blocks na mo. Kinanglan no, na kay gaak ni as messenger, Sir Boy.
2: Uy, messenger, no?
1: Para nga mabuligan ang imo nga protina sa paghimo man sa iyang obra.
2: Uy!
1: Ya work hand in hand, Sir Boy.
2: So, no? Wala ka fat sa proteins mo, hindi mo pusplan.
1: Yes. Mm-hmm. Pero, ang D3 Bio, Sir Boy, magbulig ni sa aton lawas para ma-utilize ining mga nagkalain-lain nga mga klase nga fats like triglycerides, cholesterol, kag essential fatty acids. So, di siyempre, aton lawas, di kahimo sa Sir Boy mo.
2: Mm-hmm.
1: Di kinanglan niya, may source na nga, kuhaan. Kag ining nga mga fats nga magsulod sa aton lawas, ginastore na para nga mahimo siya nga energy sa aton nga lawas. Ang nakanami lang gid nga kinanglan mo ang fat sa imo lawas, kaya mo ni siya ang gituwag insulator.
2: Insulator.
1: Kung sa kurinti pa,
2: covering.
1: Mm-hmm. Dapat may cover para di ano,
6: hindi wala ground.
1: Mm-hmm. Importante gid ka tama ining fats kay gaamo nang ga insulate sa mga pinakaimportante nga organ sa aton nga lawas. So, masugutag sa hindi, piliin nato ang mga tambok nga magapaayo na. Mayara gyud gitawag, Sir Boy, fats that heals and fats that kills. Di wala na iba niya, aras di tribayo ang fats that heals because of the extra virgin coconut oil nga ara sa D3.
6: So ang aton lawas, Sir Boy, no, may ara sa nga kapasidad to break down fat into fatty acids kag glycerol. Kay tungod ini sa gina-produce man mismo sang aton lawas nga enzyme. Ano ini nga enzyme? Amo ini ginatawag naton nga lipase enzyme. Kag ini gina produce sa tatlo ka area sa aton lawas. No, ang una nga area is ang aton mismo sa baba. So sa baba pa lang gasugod na ang aton nga food digestion. So ang sunod sini is sa aton stomach, no? Stomach nga ang amo gining pinakadako nga galingan sang pagkaon naton. Kag ang ikatatlo, no, ang acinar cells sang aton nga pancreas, no, amo nang nagaproduce pagid sang lipase. Kag ang D3 Bio naton, no, may ara sang medium chain triglycerides nga nagaprotekta sa aton atay batok sa ginatawag naton nga fatty liver disease nga mapun-an sang tambok ang imo nga atay nga gina promote niya ni ang health sang imo nga liver to produce good quality of bile. Ano ining bile? Amo nang makita mo nga substance sa sulod sang imo nga apdo. Ini nga substance nagabulig sa pagdigest sang mga fats nga ara sa aton small intestines, no? Kag ang ini nga bile ginatago ni sa aton apdo. Nga in kaso kung kinanglanon na sang aton nga digestive tract ang iya nga bulig to digest our food particles, i-pump out inisang aton nga gallbladder. Agud mabulig to sa pagtunaw sang fat. Kag ang adlaw-adlaw nyo nga pagtumar sang D3 Bio nga may medium chain triglycerides, iya ginapalesen ang workload sang inyong nga liver. Agud maka-focus ang aton nga liver sa pag-produce sang manami nga kalidad sang bile nga makabulig, no, makabulig sa pag-breakdown sang fats kaupod ang lipase enzyme.
1: Kung gainom ka D3 Bio, Sir Boy, gina-stimulate niya ang lipase production, no, dira sa imo nga pancreas. Di masiling ta lipase production, importante na, Sir Boy, sa pag-breakdown sa mga pagkaon and especially ang fats nga ginakaon nato, Sir Boy, no. Kag tungod sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio, ginapadamo niya imo nga lipase kag gina-purify ang imo nga enzymes. Kag ang nakanami pagid ang formation sa gitawag bile acids, ginabuligan niya.
2: Mm-hmm.
1: Kag ginapromote niya ang gitawag maayo nga pag-absorb sining gitawag mga tambok nga makaon mo. Kag ang nakanami gid sa D3 Bio, bagid, Sir Boy, because of extra virgin coconut oil, ginaprotektahan niya aton nga brain. Nga ginaprovidean niya sa gitawag nga raw materials para sa gitawag neuronal regeneration.
2: Uy,
1: in
2: God,
1: short,
2: you know?
1: Hindi kadali mag-ulianon, hindi kadali mag-Alzheimer, ano pa ang mga sakit sa brain.
2: Dementia.
1: Dementia. Kung once nga ipalainom ka D3 Bio. Kag nakanami pagid, kung gainom ka D3 Bio, ga-support ni siya sa gituwag structural kag insulating role. Meaning pa, protektahan niya ang imo nga mga vital organs like heart, kidney and liver. Kay nakakita kasang maayo nga tambok nga ara sa D3Bio.
6: Kampyon. Mm-hmm. So it's a matter of ano na lang gid ya Sir Boy and Doc Ramil, no? Good choice. It's a matter of choice mapili kasang imo nga healthy fats or bad fats. So kung healthy fats lang pag-istoryahan, D3Bio gid ang makalamang. Kay may ara sang medium chain triglycerides, no? A healthy kind of fat nga nagabulig sa pag-absorb sang aton lawas sang mga vitamins and minerals like fat soluble vitamins, ang vitamin A, D and E and K, no? Kumbaga ang D3Bio, matawag na itong nga good influence sa mga raw materials nga kinanglanon sang aton lawas. Kumbaga pag tumar mo adlaw-adlaw Sir Boy sang D3Bio, hindi siya kontento nga gaan ka lang sang monoglycerides kaga ano ni ketones.
2: Mm-hmm.
6: Gaan niya pa kasang ginatawag nga vitamin E, D, E and K kag minerals like magnesium, calcium and zinc. Iyan ni i-recruit, no? I-recruit niya agaron niya ni. Dali na makadto kita sa sulod sang selula kag aton ini proteksyonan. Kag ini nga mga vitamins and essential minerals Sir Boy, kinanglanon ni sila para sa aton bodily functions nga makaapekto sa aton nga immune system, no? Para magbakod aton immune system, magnami ang aton nga pananaw magbakod aton nga tul-an kag syempre layo kita sa ginatawag nga mga bleeding problems kay nga kung mapilasan ka hindi siya madugo, hindi madugay, dasig siya mag-ayo. Kaga kung nagakonsumo ka sa mga pagkaon nga bugana sa ginatawag naton nga fat soluble vitamins, no, nagaagi ini sa aton nga baba pakadto sa aton tiyan, pakadto sa aton small intestine, kagang abilidad sang fat soluble vitamins and minerals nga mag-dissolve is naganami pagid ang ilang absorption kung naga D3Bio ka. Meaning, ang adlaw-adlaw mo nga investment sa D3Bio is bayad na bayad until the last drop nga ara sa soft gel sang D3Bio.
2: Kampiyon, paano bala ginihimon ni D3Bio? D3Bio, being a good kind of fat, will move your minerals, your vitamins, lalo na fat soluble vitamins into your cell, no? Kaya ang ginatawag nga fats also plays a role as a carrier, ang bagay ni Dr. Ramil, as a messenger, no? This benefits all the body. Ginadulong sang D3Bio ang imo vitamin A, D, and K, and mga minerals like magnesium, zinc, and phosphorus sa imo cellula where it's needed. That's why hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaamlig ni D3Bio, pati sa imo metabolismo, pati sa imo digestion, pati ang pag-usasang kasakto klase nga tambok sa imo lawas, ara ang D3Bio para sa imo.
3: D3Bio with Vizio.
7: Ako si Ana, for problema ko gidang akon irregular nga regla, isa agalabot itatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
3: D3Bio.
8: Ang D3Bio.
3: You might Vizio.
8: Ang Vizio.
3: You might D3.
8: Mga magabutika.
3: D3Bio.
9: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Managid ka malipaton, itry na amon patumaron sa D3Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang tamisaron ni Lula. Bangod ina sa D3Bio.
3: D3Bio! Ang D3Bio!
8: Yung may Vizio!
3: Ang Vizio!
8: Yung may D3!
5: Ikaw bala may ginapatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kanto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sa mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500. May DC, D3Bio. Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad ng produkto ang napangita mo, magklinika na. Kay sa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Roberts International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Gay Poblacion Ilawod, Pasay City.
0: Sa mga dugang benepisyo na mahatag sa pag-inom sang D3Bio, adlaw-adlaw, Dr. Ramil.
1: Mayo nga balita sa mga weak sang immune system, may mga autoimmune diseases, no? Regardless kung ano ka-strong or kahina ang imo nga immune system, kung adlaw-adlaw ka pala inom sang D3Bio, kampiyon ka tama. Kaya nga man, mismo ang D3Bio na ang mapatay sang mga kagaw, ma-virus man kag mabakterya, bangod sang medium chain triglycerides nga ara sa D3Bio, it will turn to monoglycerides nga which is potent nga natural antibacterial antiviral agent. So especially ning monolaurin nga ara sa D3Bio, adlaw-adlaw nga inumo, especially every 8 hours, kaya niya amat-amaton patay ang tanan niya mga virus, bakterya nga nagatago, nagatiner sa imo lawas. So ibagid man, Sir Boya, labi subong, uso naman ang dinggi, dinggi sa virus. Kung adlaw-adlaw ka gainom, malayo ka matapikan sa gitawag dinggi virus, Sir Boy.
0: Para maintindihan nyo sang lubos, ang inyo lawas, Ukraine. Ang mga kagaw nga sulong sa lawas nyo, tangki sang Russia. Ang imo immune system, soldado sang Ukraine. Kung wala ditribayo, pudpud ang Ukraine. Gipadalaan sila sa ismail ka tangki, boy. Ang mga tangki sang Russia, puro wasak. Sobra sa ismail, wasak. Nga, ha? Hindi, ang immune system, dito lang sila yasakuan sa punta. Ang army sang Russia, ang ginagamit nila, javelin missile. Ang gasugata sa tangki sang Russia, javelin missile, lupok tanan. Amo di kinahimok kung inom ka ditribayo, sir boy. Ang immune system, pamuyong lang.
8: Kalma lang.
0: Ang ditribayo ang ga-atake. Pag abot sang immune system, manghimos na lang. Manghimos na lang sang patay, sir boy.
8: That's why sa labot, kung pigaw ang immune system, suportahan kagapon sa ditribayo.
0: Yes, dengue. Dapat mag-detribayo.
1: May ara kang ito ang import immune system.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Wala nami tayo. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, magaayugin sa madamo ninyo nga balatian.
10: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Adamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
1: Moves to the basket, who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
2: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
3: Pointer, Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa at papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
0: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Anay. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butika.
6: My family history ba na kamuusong diabetes?
7: Mag-DDX 500 ka.
6: Mataas ba na ang imo blood sugar?
7: Mag-DDX 500 ka na.
6: DTX 500.
7: Ang may powerful compounds.
6: Yan ang panugos
7: ang imo blood sugar.
6: DDX 500.
7: Garantisado,
6: epektibo,
7: aramis mo.
6: DTX 500,
7: DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara, inigali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Anika. Kulayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika.
10: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapilan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
4: Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic, nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. K5 Kalingawan sa Barangay. K5 News FM. KKB Kalingawan sa Barangay. Barangay Fiesta Edition Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay. Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita mga ka K5 sa KKB, ka K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
11: Good news!
4: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
12: Libre? Libre!
4: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
13: Kadragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Gala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: Extend Food Superman Man.
15: Ako si Ere, isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
14: Extend Food Superman for Men. Para sa matinlo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tay. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidants. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay. Happy kanunay. DTX 500 Masaligan Epektibo DTX 500 E3 Bio with Physio.
16: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang medical adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
14: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
17: Kapamati, gita ko yung sa K5 kay doa muna sa ang akong kapi kong aga. Kung wala na do, hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye, tunay na ha K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
18: Wow, my puso.
19: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
4: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Galinga One Time.
2: Ang love parang ibon, kailangan palayain at pakawalan. Kung talagang para sa'yo, babalik yan. Pero kung hindi, tiradura na lang.
1: K-5 Galinga One Time.
0: FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kuso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
4: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
5: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
6: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
7: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

500, epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, gagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Harong.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Dry eye, pirmiga katol, imu mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imu mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
1: Sport Biotics, makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotics by 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Mag Klinika Sport Biotics ka. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
3: Libre? Libre!
1: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktong alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na! Okay ka! May kape ka sa K5! Sa solid nga tagpalamati nga wala nagahalin-halin sang ilang radyo kag nakatutok pirmi sa K5!

na mga ka-K5 diri lang sa kampyon nga istasyon K5 News FM Iloilo 88.7.

0: DTX Beauty Soap.
1: Ako si Elaine, ako gid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akon nga panit. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Sa mga butika. DTX Beauty Soap.
2: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
3: Una,
2: problema gid ako sa akon body odor.
3: Huya na ako magatubang sa akon mga customers.
2: Pero subong,
3: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
2: Kag naghamis ka nagputi gid akon nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika. Extend Food Supplement for Men.
4: O si Juni, taga Bacolod. Napasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
5: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Intestingan ko, wow, ayos gid. Kamuman bala, testingin niyo ang Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino ang atay. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mataas pala ang imo blood sugar. DTX 500. Ikaw pala ang may diabetes. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may powerful compounds. Nga nagapanupo. Kaga kontrolar sa imo blood sugar. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. E3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Uwex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Physio. Yung may D3. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butika. D3 Bio.
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Kapamati, gina ko sa K5 News FM. Kay dasig sila mag-update. Labi na gid kung wala klase. Balik na tulog eh. Ako gali si Erica. Nagatabong suba haro. Tunay naka K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
0: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
11: This song is brought to you by D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist.

K5 News FM Ang kakampyon ng istasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K-5 News FM
1: K-5 Kalingawan Time.
2: Dok, nga amo ng operasyon sa ulo ko, ha? Dumakita ng utok ko, Dok.
3: Amo na sa mamang ginatawag naton nga open-minded.
2: Nay!
0: FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow! My puso!
5: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
6: Moves to the basket, moves to the rating. Wembanyama throws it on his head.
7: Victor Wembanyama with the post.
5: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
8: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
5: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
9: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
10: Bio. O si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon nga kutis. Nagtry ako tumar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon kutis.
5: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan nya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
5: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio nga may
12: D3. Mga butika.
13: Para sa matino nga dugo.
14: DTX 500.
13: Para sa healthy nga tayo.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500.
14: Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay.
13: Basta tino ang atay.
14: Happy kanunay.
13: DTX 500.
14: Masaligan.
13: Epektibo.
14: DTX 500.
13: Mahigo bala ang imo dugo.
14: DTX 500.
13: Masamit ka bala ang gina-allergy.
14: DTX 500.
13: Ang DTX 500
14: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
13: Nga sa masami,
14: amo naman
13: ang ginahalina
12: na sa mga nagkalaylay ng allergy.
15: DTX 500.
12: Masalika DTX 500.
15: DTX Coffee Mix.
16: Ako si Rick Vistang, isa ka negosyante. Ako yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
15: DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
15: DTX Coffee Mix.
17: Mga butika.
15: Mighty C.
17: Ang alkaline ng vitamin C.
19: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Sag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamin. Salamat sa Mighty C.
15: Mighty C.
17: Mga butika.
15: Mighty C.
17: Ang alkaline ng vitamin C.
20: Ako si Rosita, Mighty C. Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nanigid ako makabatsyag pang sakit.
15: Mighty C.
17: Mabaka sa mga butika.
21: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
22: Masakit ang tiyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
23: Good news!
22: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
24: Libre? Libre!
22: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
24: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol katol, DTX Beauty Soap.
22: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre di cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: Nestor, ang sinaing!
26: Luto na!
25: Ang labahan!
26: Nakasampay na!
25: Ang uniform ko!
26: Naplansa na!
27: Ganito ako!
28: Tigasi!
27: Tigalapa!
28: Tigasay!
27: Tigaplansa!
28: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
27: Sa gabi,
28: ako ang bossing!
27: Dahil kasangga ko!
28: Ang extend!
27: Supplement for men!
28: Gortez!
27: Tapos ka ng maligo!
25: Yes, darling! Come to mama!
28: Extend Food Supplement for Men.
27: May maca at lavawaska
28: na nagpapataas ng energy
27: at stamina
28: para sa tigasing performance.
27: Extend Food Supplement for Men
28: para sa matino nga dugo.
27: DTX 500
28: para sa healthy gatay.
27: DTX 500
28: ang DTX 500
27: ang may mataas nga antioxidant
28: nga amo naman
27: ang nagatino sa imo atay.
28: Basta tino ang atay,
27: happy kanunay.
28: DTX 500
27: masaliga,
28: epektibo.
27: DTX 500
15: D3 Bio.
11: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
15: D3 Bio.
27: Ang D3 Bio.
28: Yung may VCO.
27: Ang VCO.
28: Yung may D3.
27: Mga butika.
22: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
20: Taga pamati gid ako sa K5 News FM. Tupad na namian ako kay K5 Dad sa iyang pagpanamyaw sa tagpalamati kag sa pagtulong sang balita. Ako si Donna Santico Lapas. Tunay, naka-K5.
22: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na! sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
0: Wow, my puso.
1: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
22: This song is brought to you by DTX 500, the superior antioxidant.

K5 News FM。アンカーハンピョンゲストショーンでサイロエロスレイ 88.7 K5 News FM。

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Kauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Ana. Before problema, ako gida nga akong irregular nga regla. Isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
7: Makakas, mga buti ka.
0: D3 Bio.
8: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry na mo patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
7: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
7: Ang Vizio.
0: Yung may
7: Mag-D3.
9: Mag-abuti ka.
7: My family history ba na kamuusang diabetes?
10: Mag-DDX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
10: Mag-DDX 500 ka na.
7: Mag-DDX 500.
10: May powerful compound.
7: Ganagapanubos ang imo blood sugar.
10: DDX 500.
7: Garantisado.
10: Epektibo.
7: Ara mismo.
10: DDX 500.
7: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
7: Masami nagapangihi.
10: Masami ginauha.
7: Masi may diabetes ka na.
10: Mag-DDX 500 na.
7: Ang DDX 500.
10: Ang may powerful compound.
7: Nga nagapanubo
10: sang imo blood sugar.
7: DTX 500.
10: Garantisado.
7: DTX 500.
10: DTX Coffee Mix.
11: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiinig nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix.
9: DTX
10: Coffee Mix.
12: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gidang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
10: DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka,
7: I care gold.
13: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo ng akong panulukan. Kung wala ko antipara, hindi na ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I care gold.

0: bibit.
1: Mas masami ko gina-allergy. Kasi magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C!
3: Mababaka sa mga butika.
4: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
5: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
6: Sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang ang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkadto lang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agon mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5! Sa

0: Suki Namon sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miadao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbis Street, Baybay Norte, Miadao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika ni Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Clínica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
5: Kadragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro katol-katol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Extend Hood Superman for Man.
8: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko, itry ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok turaok gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
7: Extend Hood Superman for Man. Extend Hood Superman for Man.
9: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
7: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
10: DTX 500.
7: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas ga an-

0: Oxidam. Nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Mas nagtinlo ang atay. Happy Kanunay. DTX 500. Masaligan. Epic. Timo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. E3 Bio. With Physio.
1: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isa man kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio. D3 Bio.
2: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula nagbalik normal ang paminsalon ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio, ang D3 Bio yung may Physio, ang Physio yung may D3. Mga buti ka.
3: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
4: Nagapamati ako sa K5 News FM Iloilo tungod kay Macho Kulit. Gakadula gid ang akon stress nga napatyagan kag nagahatag gid sang good vibes ang iyang programa. Ako gali si Angie sang Kalaparan. Tunay na ka K5.
3: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
5: Wow, my puso.
6: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
7: This song is brought to you by Mighty C, ang alkaline vitamin C.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K-5 News FM.
1: K-5 Kalingawan Time.
2: Ang tanong, ano ang national tree ng Pilipinas? Nagsisimula ito sa letter N.
3: Alam ko yan, nyog, nyog.
2: Oh, matigas ito.
3: Nyog.
2: Oh, hindi ito namumunga.
3: Alam ko na, nyog na baog.
1: Hey, hi, Kalingawan Time.
0: K-5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Wow, may kumso.
5: The official overall number one station in Iloilo City. K-5 News FM. Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
6: Goes to the basket, who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
7: Victor Wembanyama with the post.
5: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
8: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
5: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K-5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
9: Mga ka-K-5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K-5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban, DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX

0: sa Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Oscar, nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pag muklat ka na magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule, kag I Care Drop. Amo na ako no ang iya ginagamit. Buod gin man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sang infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sang maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Cost Mark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
0: DTX Beauty Soap.
5: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
6: Bakal sa mga butika.
0: Extend Food Superman for Men.
7: O si Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gidang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
0: Extend Food Superman for Men. Para sa matino nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tay, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Mas tagtino ang atay, happy kanunay, DTX 500. Masaligan, epektibo, DTX 500. E3 Bio with Physio.
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumbag sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
0: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio.
2: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamati kita ko sa K5 News FM Iloilo tungkol na namin anak pa Enrico Sorita Jr. Kay dasig sa kaglaro mabalita. Ako dali si Paco sang Tagbakaro. Tunay, naka K5.
2: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News FM. K5 News FM.
2: This song is brought to you by DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.

0: K5 News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo, 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat ni ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio.
6: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
7: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio nga may Visio. Ang Visio
8: CO.
9: Yung D3.
8: Mabagat, magabuti ka.
9: Para sa matino nga dugo.
10: DTX 500.
9: Para sa healthy nga tayo.
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang may mataas nga antioxidants.
9: Nga amo naman
10: ang nagatino sa imo atay.
9: Basta tino nga tayo.
10: Happy kanunay.
9: DTX 500.
10: Masaligan.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: Mahigo bala ang imo dugo?
10: DTX 500.
9: Masamit ka bala ang gina-energy?
10: DTX 500.
9: Ang DTX 500.
10: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
9: Nga sa masami,
10: amo naman
9: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
10: DTX 500.
9: Masaligan.
10: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rick Vista, nga isa ka negosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
9: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
9: DTX Coffee Mix. I Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified I Care Gold and I Care Drops user.
13: Nagaburo ng akon ng mga mata bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Una ko nga nabakalang I Care Gold Capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami gali. Nagnami akon panulukan. Ambal Manila patuluan kumalang akon nga mga mata sang I Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa I Care Gold kag I Care Drops. Epektibo.

0: Suki Namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
1: Good news!
2: Good news!
0: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre?
4: Libre!
3: Wow!
0: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tugtog alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
5: Kadaragsa nga punggot,
6: DTX Beauty Soap.
5: Magaspang nga panit,
6: DTX Beauty Soap.
5: Gala o magputi,
6: DTX Beauty Soap.
5: Puro kapulkatol,
6: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
5: Bakal na sa mga butika.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasi!
9: Tigalapa!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang extend!
9: Supplement for men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca at lavawaska
10: na nagpapataas ng energy
9: at stamina
10: para sa tigasing performance.
9: Extend Food Supplement for Men
10: para sa matino nga dugo.
9: DTX 500
10: para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500
10: ang DTX 500
9: ang may mataas nga antioxidant
10: nga amo naman
9: ang nagatilo sa imo atay.
10: Basta tilo ang atay,
9: happy kanunay.
10: DTX 500
9: masaligan,
10: epektibo.
9: DTX 500
10: mataas pala ang imo blood sugar.
9: DTX 500
10: ikaw ba na
9: ang may diabetes?

0: DTX 500.
1: Ang DTX 500
0: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
0: Kagakontrolar
1: sa imo blood sugar.
0: DTX 500.
1: Sa likas.
0: Epic Tipo.
1: DTX 500.
0: D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may VCO.
1: Ang VCO.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
4: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
5: Nga pamati ako sa K5 News FM Iloilo. Tungod na namin ako sa mga drama ni Maninay Mane. Especially ang iya nga Pages of Love. Ini si Jin sang Bitoon Haro tunay naka K5.
4: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
6: Wow, my puso.
7: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Angkakam Pyo Nesta Shon Sa Ilo Ilo Sire 88.7 K5 News FM.

K5 News FM Bangka Kampion Estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama. With the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
2: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Kisa, galabot, gidatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
0: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
6: Mabakas, mga butika.
0: D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, naging kamalipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
6: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
6: Mga butika.
0: May family history ba na kamuusong diabetes? Mag DDX 500 ka. Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DDX 500 ka na. DDX 500. Ang may powerful compound. Ganaga panubo sang imo blood sugar. DDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis mo. DDX 500. Nagapalandulong ba na ang imo panulukan? Magalingin ba na ang imo nga ulo? Masami nagapangihi. Masami ginauha. Kasi may diabetes ka na. Mag DDX 500 na. Ang DDX 500. Ang may powerful compound. Nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. DTX Coffee Mix.
8: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batayan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra.
0: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Mayra. Parmi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatyal. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
0: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
6: Mabaka mga butika.
0: I Care Gold.
1: Ako si Kizaya, 23 years old. Isa ka office girl. Nagaburo ng akon mga mata, nagapula kag daga-dry. Gintestingan ko ang eye care capsule kag ginpatuluan ko ang akon mata sang eye care drops. Nami siya kanadula ang pagpula sang akon mata matapos ang 3 ka oras. Salamat gid sa eye care gold kag eye care drops.
10: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang eye care gold. Kagpatuluan ang mga mata sang eye care drops. Mabakat sa Shopee kag mga butika.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
11: Mighty C,
13: mabakat sa mga butika.
11: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Mabali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Magwalang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako ni allergy.
11: Mighty C!
13: Mababaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati, salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko. Magadulong sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si ka K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo K5 News FM.
16: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Nabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
17: K5 News FM. KKB K5 Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition, Iloilo City. Luyag mo ba lang magbisita kag maghatag sang kasadyahan kag papremyo ang K5 News FM 88.7 sa inyo nga kapistahan sa barangay? Magkatulang sa istasyon sang K5 News FM Iloilo ukon mag-message sa amon official Facebook page. Agod mag-inquire kung paano kami makakadto sa inyo nga barangay. Masinadya kita, mga ka-K5 sa KKB, ka-K5, Kalingawan sa Barangay Fiesta Edition.
16: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
18: Good news!
19: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
20: Libre? Libre!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Doc Ramil Uy ang iya mga produkto. Nagbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Sara Branch. Bakal na!
18: Kadragsa nga punggod.
19: DTX Beauty Soap.
18: Magaspang nga panit.
19: DTX Beauty Soap.
18: Galao magputi.
19: DTX Beauty Soap.
18: Puro katol-katol.
19: DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
18: Bakal na sa mga butika.
20: Extend Food Superman for Man.
21: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Siling sa amigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kaya epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura o gid ang akon man. Kanamit gisa experience ba?
20: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
22: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa amo mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kaysang una abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
20: Extend Food Supplement for Men.
23: Para sa matino nga dugo.
24: DTX 500.
23: Para sa healthy nga tayo.
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
24: Ang may mataas nga antioxidant.
23: Nga amo naman
24: ang nagatilo sa imo atay.
23: Basta tilo ang atay.
24: Happy kanunay.
23: DTX 500.
24: Masaligan.
23: Epektibo.
24: DTX 500.
23: Mahigo ba na ang imo dugo?
24: DTX 500.
23: Masamit ka ba na ang gina-allergy?
24: DTX 500.
23: Ang DTX 500.
24: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
23: Nga sa masami,
24: amo naman
23: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
24: DTX 500.
23: Masaligan.
24: DTX 500.
25: D3 Bio with Physio.
26: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
25: D3 Bio. Ang D3
26: yung may Physio.
25: Ang Physio
26: yung may D3.
25: D3 Bio.
26: D3 Bio with Physio.
27: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nangin sekreto sa law school.
25: D3 Bio.
26: Ang D3
25: yung may Physio.
26: Ang Physio
25: yung may D3.
26: D3 Bio.
28: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
29: Nagapamati kita ko sa K5 News FM. Sa ila, may balita nga husto. Dali magets, kaghalin gid sa nagipusuon sang komunidad. Kampyon gid. Ako si Jun sang Mandriyaw. Tunay na ka K5.
28: O ikaw, ano bala ang imo ginapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
30: Wow, my puso.
31: You're listening to 88.7 K5 News.

K5 News FM Bangkokampyong estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo 100.9 K5 News FM Rojas City 89.1 K5 News FM Pasig City 103.9 K5 News FM Bacolod City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita Kampiyon sa musika Kampiyon sa drama Kampiyon sa komentaryo At kampiyon sa serbisyo publiko Sa Iloilo City 88.7 K5 News FM championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tagisan ang bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama. With the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
2: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sa Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Kagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa kilid sang Robinson's Haro. DTX.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Rene, 43. Nabudlayan ako sa pagmaneho kada gabi. Bangon sang kasanang sa mga suga sa dalan. Ilabi na sa mga nakahay nga suga. Nga ako nagkasugata. Hambal sa akong doktor, normal ini sa mga tawo nga may katarata. Intestingan ko ang I Care Gold kag I Care Drops. Subong, nagamaneho na ako. Kada gabi, kag makabasa na ako sa mga magagmay nga letra.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics, ang fortified probiotic. May 80 billion CFU sang good bacteria. Sport Biotics, kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre! Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule

0: Ayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Sa mga taga Quinto Distrito, mas ginpalapit na ni Dr. Ramil Uy ang iya mga produkto. Magbakal na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Located sa RJM's Building, Barangay Apologista, Sara, Iloilo, near Sara Public Terminal. Bukas, Domingo hasta Biyernes, alas 8 sang aga, tuktok alas 5 sang hapon. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Sara Branch. Bakal na!
1: DTX Beauty Soap.
2: Ako si Elaine. Ako, gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
3: Baka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Ronald. Isa ka sales rep.
5: So una,
4: problem. Magid ako sa akong body odor.
5: Nahuya na ako magatubang sa akong mga customers.
4: Pero subong.
5: Sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
4: Kag naghamis ka nagputi. Gid ako nga pani.
5: Salamat gid sa DTX Beauty
1: DTX Beauty Soap.
3: Mabakas sa mga butika.
1: Extend Food Supplement for Men.
6: O si Junie, taga Bacolod. Dapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men.
7: Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka edad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarang ka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko.
8: Wow.
7: Ayos, gid.
8: Kamuman bala, testingin nyo
7: ang Extend Food Supplement for Men.
1: Extend Food Supplement for Men. Para sa matinlo nga dugo.
9: DTX 500.
1: Para sa healthy nga tayo.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may mataas nga antioxidants.
1: Nga amo naman
9: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo ang atay.
9: Happy kanunay.
1: DTX 500.
9: Masaligan.
1: Epektibo.
9: DTX 500.
1: Mataas bala ang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Ikaw bala ang may diabetes.
9: DTX 500.
1: Ang DTX 500.
9: Ang may powerful compounds.
1: Nga nagapanupo.
9: Kaga kontrolar.
1: Sang imo blood sugar.
9: DTX 500.
1: Masaligan.
9: Epektibo.
1: DTX 500.
9: E3 Bio.
10: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Nagamay ang akong nga buyon.
9: D3 Bio.
1: Ang D3. Yung
9: may Physio.
1: Physio.
9: Yung may D3.
1: D3 Bio.
9: With Physio.
11: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
9: D3 Bio.
1: Ang D3.
9: Yung may Physio.
1: Ang Physio.
9: Yung may D3.
1: D3 Bio.
3: Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
0: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
2: Dupamati, gita ko sa K5 News FM. Kitamo, gita ko natunaan yung mga health tips sa link kay Dr. Ramil Uy. Nakabulig itin sa akon para maging healthy, guwapa, kag sexy. Ako gali si Cynthia, sa Barangay Ortiz City Proper. Tunay na ka-K5.
0: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
12: Wow, my puso.
13: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Moves to the basket, who's been waiting? Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
2: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
4: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-aintra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sa exclusive finisher medals ang tanan nga mag-aintra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang nga palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan para sa mga pululigan.
0: D3 Bio.
5: O si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi man namin akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
0: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Nga may Visio. Ang Visio, yung may D3.
7: Sa mga butika.
0: Para sa matino nga dugo.
8: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
8: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
8: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
8: ang nagatino sa imo atay.
0: Basta tino ang atay.
8: Happy kanunay.
0: DTX 500.
8: Masaligan.
0: Epektibo.
8: DTX 500.
0: Mahigo bala ang imo dugo.
8: DTX 500.
0: Masamit ka bala ang gina-allergy.
8: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
8: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
0: Nga sa masami,
8: amo naman
0: ang ginahalig na sa mga nagkalaylay ng allergy.
8: DTX 500.
0: Masalikan. DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista ng isa kanegosyante. Agod yung magpapili ng alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante. DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gitmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yap ko ng akon tulog. So buong aga kagahapon ako ko magpangapit sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix.
10: Pamasaka butika.
7: Gabalubala ka mo nga may tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata. Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma. Gaapekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma. Cancer. Nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold. Capsule. Adlaw-adlaw. Para sa mas epektibo na kombinasyon. Para sa manami na eye health. Mag-inom sang eye care gold capsule. Kaupod. Ang sapagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw.
12: Mighty C. Ang alkaline. Nga vitamin C.
13: Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3 times. After one week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C.
10: Mabasa mga butika.
12: Mighty C.
10: Ang alkaline. Nga vitamin C.
14: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigid ako makabatsyag sa sakit.
12: Mighty C.
10: Mabaka sa mga butika.
15: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sa tampad nga serbisyo publiko. Magadulog sa mga balita kag impormasyon nga wala sa may ginaapinan, serbisyo nga matuod gid lamang. Ini si K5 Ray Espeha Umalay sa Iloilo, K5 News FM.
16: Masakitang dyan? Masaminabudlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
17: Spore Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics, dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Clinica Spore Biotics.
16: Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
18: Good news!
19: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre?
17: Libre!
18: Wow!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
17: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madre ni cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
17: Bakal na sa mga butika.
20: Nestor, ang sinaing!
21: Luto na!
20: Ang labahan!
21: Nakasampay na!
20: Ang uniform ko!
21: Naplansa na!
22: Ganito ako!
23: Tigasi!
22: Tigalaba!
23: Tigasay!
22: Tigaplansa!
23: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
22: Sa gabi!
23: Ako ang bossing!
22: Dahil kasangga ko!
23: Ang extend!
22: Supplement for men!
23: Lourdes!
22: Tapos ka ng maligo!
24: Yes, darling! Come to mama!
23: Extend food supplement for men.
22: May maca at lavawaska
23: na nagpapataas ng energy
22: at stamina
23: para sa tigasing performance.
22: Extend food supplement for men
23: para sa matinlo nga dugo.
22: DTX 500
23: para sa healthy gatoy.
22: DTX 500
23: ang DTX 500
22: ang may mataas nga antioxidant
23: nga amo naman
22: ang nagatinlo sa imo atay.
23: Basta tinlo ang atay,
22: happy kanunay.
23: DTX 500
22: masaligan,
23: epektibo.
22: DTX 500
23: mataas pala ang imo blood sugar.
22: DTX 500.
23: Ikaw ba na
22: ang may diabetes?
23: DTX 500.
22: Ang DTX 500
23: ang may powerful compounds
22: nga nagapanupo
23: kag-kontrolar
22: sa imo blood sugar.
23: DTX 500.
22: Masalikan,
23: epektibo.
22: DTX
1: X500 D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
1: Yung may D3.
3: Mga butika.
1: D3 Bio.
19: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio.
3: Ang D3 Bio.
1: Yung may VCO.
3: Ang VCO.
1: Yung may D3.
3: Mga butika.
21: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
25: Kapamati ka sa K5 kahit daw hindi gid bala makumplito ang gabi ko kung hindi ko mamati sa programa ni Matt Chocolate. Tapos kung gwapo gid ang iyang mga bisita na lipay gid ko. Ako gali si Jenny Alin Saharo. Tunay nga ka K5.
21: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
26: Wow, my puso.
27: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K5 News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM K5 News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Moves to the basket, hoops and waiting. Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Biv Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!
0: D3 Bio with Vizio.
6: Ako si Anay. Before problema, ako gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas, mga butka. D3 Bio.
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma, nagid ka malipaton. Gitry namon, patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio.
8: Yumay D3.
9: Makatakas mga butika.
10: My family history ba na kamuusang diabetes?
11: Mag-TDX 500 ka!
10: Mataas ba na ang imo blood sugar?
11: Mag-TDX 500 ka na!
10: DTX 500!
11: Ang may powerful compound.
10: Ganagapanubos
11: ang imo blood sugar.
10: TDX 500!
11: Garantisado!
10: Epektibo!
11: Aramis
10: mo! TDX 500!
11: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
10: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
11: Masami nagkapangihi?
10: Masami ginauha?
11: Masi may diabetes ka na?
10: Mag-TDX 500 na!
11: Ang DTX 500!
10: Ang may powerful compound.
11: Ganagapanubos
10: ang imo blood sugar.
11: DTX 500!
10: Garantisado!
11: DTX 500!
10: DTX Coffee Mix!
12: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan nga man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
10: DTX Coffee Mix!
9: Mabaka sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix!
13: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamikid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
10: DTX Coffee Mix!
9: DTX Coffee Mix!
10: I Care Gold.
14: Ako si Ramon, 58 anyos. Nagaburo lang akong panulukan kung wala akong antipara. Hindi din ako makabasa kag hindi makakita sang insakto. Testing ako nga magtumar sang I Care Gold kag nagpatulo sa mata sang I Care Drops sa sunod sang isa ka bulan. Ako natalupang dan nga wala na ako nagasuksok antipara. Kag masanag na gidya ang akong panulukan. Ako na mismo nagambal. Epektibo gidya.
15: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
16: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gagali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
16: Mighty C,
9: mabakal sa mga butika.
16: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
18: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dulaan na tayo ng ako niya allergy.
16: Mighty C,
9: mabakal sa mga butika.
19: Sa amon mga suki sa kahanginan, mga supporters kag pinalangga namon nga tagpalamati. Salamat sa inyo wala untat nga suporta sa pagpamati sa kampyon nga istasyon. Sa Iloilo, padayon kita nga magapangalagad sang tampad nga serbisyo publiko, magadulog sang mga balita kag impormasyon nga wala sang may ginam.

0: Kids.
1: Kadragsak nga punggot.
2: DTX Beauty Soap.
1: Magaspang nga panit.
2: DTX Beauty Soap.
1: Galao magputi.
2: DTX Beauty Soap.
1: Puro katol-katol.
2: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
1: Bakal na sa mga butika.
3: Extend Food Superman for Man.
4: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sick ang akon man no. Silang sang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura og gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
3: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
5: Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
3: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
6: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang may mataas nga antioxidant.
3: Nga amo naman
6: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay.
6: Happy kanunay.
3: DTX 500.
6: Masaligan.
3: Epektibo.
6: DTX 500.
3: Mahigo bala ang imo dugo.
6: DTX 500.
3: Masamit ka bala gina allergy.
6: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
6: Ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
3: Nga sa masami,
6: amo naman
3: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
6: DTX 500.
3: Masalika
6: DTX 500.
3: D3 Bio with Physio.
7: Ako si Ana. Before problema ko gidang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gid.
3: D3 Bio.
6: Ang D3 Bio.
3: Yung may Physio.
6: Ang Physio.
3: Yung may D3.
6: Mabagat sa mga butika.
3: D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akon paminsalon.
3: D3 Bio, ang D3,
6: yung may Visio,
3: ang Visio,
6: yung may D3,
3: D3 Bio.
8: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
9: Nga pamatigid ako sa K5 kay luwas sa balita, kag music, kag entertainment. Pero migit bala sanda nagabulig sa mga pigado. Ako gali si Paulita, taga Antique, pero dyan ako gatinir sa lapas. Tunay naka K5.
8: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 Hey 5 News FM Iloilo.
10: Wow, my puso.
11: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

K-5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City 88.7 K-5 News FM.

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, my puso.
0: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7. After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
2: Wembanyama throws it on his head.
3: Victor Wembanyama with the post.
0: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
4: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
0: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
5: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sa K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sa Race Bib official event shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sa bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gaoyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan!

X500, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: saya. TTX Coffee Mix talagang kakakipa.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Glaucoma, eye care gold capsule. Bacterial conjunctivitis o pink eye, eye care gold capsule. Eye allergy, eye care gold capsule. Cataracts, eye care gold capsule. Ang eye care gold capsule may arasang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kagdil berry extract. Eye care gold capsule para sa mas epektibo kag manamin na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang eye care gold. Kaupot ang pagbutang sang eye care drops. Adlaw-adlaw, eye care gold capsule. Mabakala sa mga leading drug stores sa marubuan na presyo.
1: Sport Biotics. Makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabagon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Sport Biotics. Kabulik sa pagtapna sa kagaw ng H. pylori na nagatuga sa ulcer. Mag Klinika Sport Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news!
2: Good news!
1: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
3: Libre? Libre!
1: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kad sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
0: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine, ako gidangapon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa ngapon nga panin. May yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, kaginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Baka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
6: So una,
5: good day, magid ako sa akong body odor.
6: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
5: Pero subong,
6: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
5: Kag naghamis, kag nagputi, gid akong nga panin.
6: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Extend Food Supplement for Men.
9: Usi Juni, taga Bacolod. Kapasalamat gid ko sa Extend Food Supplement for Men. Kay dako gid ang nabulig sini sa akon nga sex life. Always gid satisfied ang partner ko sa akon serbisyo sa iya. Madamo gid nga salamat sa Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men.
7: Extend Food Supplement for Men.
10: Ako si Mark. Sa tudtood lang, tungod ga kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa, daw hindi na gid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko. Wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin yung Extend Food Supplement for Men.
8: Extend Food Supplement for Men. Para sa matino nga dugo.
7: DTX 500.
8: Para sa healthy nga tay.
7: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
7: Ang may mataas nga antioxidant.
8: Nga amo naman
7: ang nagatino sa imo atay.
8: Basta tino ang atay.
7: Happy kanunay.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: Epektibo.
7: DTX 500.
8: Mataas pala ang imo blood sugar.
7: DTX 500.
8: Ikaw pala
7: ang may diabetes.
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500.
8: Ang may powerful compounds.
7: Nga nagapanupo.
8: Kagakontrolar.
7: Sa imo blood sugar.
8: DTX 500.
7: Masaligan.
8: Epektibo.
7: DTX 500.
8: E3 Bio.
11: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
8: D3 Bio.
7: Ang D3.
8: Physio.
7: Physio.
8: Yung may D3.
7: E3 Bio.
8: With Physio.
12: Ako si Jay. Taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag ko sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
8: D3 Bio.
7: Ang D3.
8: Yung may Physio.
7: Ang Physio.
8: Yung may D3.
7: D3 Bio.
8: Mabakal sa mga butika.
7: D3 Bio.
1: Nga aga pamati ka sa K5 News FM.
13: Kapamati, kita ko yung sa K5 kay do amuna sa ang akon nga kapi kong aga. Kung wala na, do hindi na lang ko yung magbugtaw. Ako si Divina sang tansa bye-bye, tunay na ha K5.
1: O ikaw, ano bala ang imo kinapamatian? Tutok na sa 88.7 K5 News FM Iloilo.
14: Wow, my puso.
15: You're listening to 88.7 K5 News FM.

K5 News FM ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

News FM. Ang kakampyon ng estasyon sa Iloilo City, 88.7 K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM.

0: K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
2: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
3: Tinig ng Reformasyon.
2: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
4: Hello mga kapamilya, sa tanan naton ng mga suki, sa aton nga palatuntunan Tinig ng Reformasyon. Kag sa tanan man nga tagpalamati sa K5 News FM Philippines, kabay pa nga sige hapon ang aton permi nga pangabay nga kamuyara sa kayong lawas, kayong panglawas, kag suwag man sa pagtuo. Kay sa aton permi nga balik-balik diri, amuni ang pinaka-importante diri sa kalibutan. Kay sa ito na nahangpan, bisan si practical na lang naton, hindi ka malipayon kung wala kay kayong lawas, bisan may kwarta ka. Nga man, kay may problema ka. Mangita ka na dayon doktor, mangita ka na dayon nagbulong, or mangita ka na dayon kung mabakal ka na lang dayon sa mga food supplements. Kay basi kulang ang mga suplemento sa lawas ng hindi ka nanglan. Kay man, wala ang kayong lawas, hindi mayong pamatiyag. Mangutom mo, ano kumusta nga? Ano tabo? Lain matiyag. Lain matiyag. Hindi malipayon ang tao kung may ara siya, bisan gamay na lang alain ang pamatiyag. Amo na nga, aton ginapirmidumdumon. Kay ang aton puhunan or kapital diri sa kalibutan sa aton nga mga bulhaton, bisan estudyante ka man, trabahante ka man, bisan ano imo obra bilang empleyado in general, kay empleyado man kita halin sa manager pagkatos dalum, empleyado man natanan. Bisan ano ang imo posisyon sa gobyerno, halin sa presidente, pagkato sa pinakanubo nga posisyon sa bali leader sa purok. Kung wala lain, kundi maayong pamatiyag, naglain ang pamatiyag sa lawas, ang matabo mag-autoran. Ang balayon, o diin si po, kung presidente sa purok, ay lain pamatiyag niya, nagpahuway-huway, adi, wala na. O lain na yun ang, daw imo batiyagan dayon ang kalain. Daw last ay. Amo na nga, sa ato na ginabalik-balik diri, importante katama. Pero ang labaw sa tanan gid nga pinaka-importante amo ang aton espiritual nga pagtubo o uswag. Espiritual nga kahimtangan, agod nga, maminimize kung anuman ang ara sa kalibutan subong nga mga kagamo, anuman ang problema subong sa publiko, o problema man sa pamilya, maminimize na siya, madyutayan na siya, hasta nga madula, basta nga si Kristo ara na sa tunga. Kung si Kristo ara sa pagkipusoon, si Kristo ara sa tunga sa pamilya, si Kristo ang ara sa tunga sa publiko sa siyudad, sa siyudad, sa katilingban ba na? Kung si Kristo ang ara sa tanan nga na dumala sa gobyerno, labi na kung istoryahan ta ang politika, madula yun siya naman. Kaya sa subong, bangon sa wala si Kristo, amo na ang kabangdanan nga, grabe korupsyon, amo na nga hindi kita matingala. Hindi kita matingala, kaya kung Biblia ang basihan, ato naman yung istoryahan itong nagligad, nang linigan na ito ng pagtuon, nga wala pa gani ang anaw, wala pa ang flood before the flood in the time of Noah. The earth, the world was already corrupt. Suno sa ito nabasa sa Genesis, basahan ninyo, Genesis Kapitulo 6, versikulo 11 at 12. The earth or the world was corrupt. Bakit? O nga ah. Bangod kay ang mga pumuluyo daw, they corrupted themselves. Amo nang hindi kita matangalas korupsyon. Mayo na lang kung may mga mapili subong mga pipila ka mga tao na against sila sa korupsyon. Ginpangitaan nila solusyon ang korupsyon. Mayo na siya. Nga man. Kaya posible nga gin-guidance siya sa balaan ng Espiritu, kaya mo manang obra sa balaan ng Espiritu, gin-guidance siya, agod nga, solusyonan ang mga korupsyon. Pero, amo na nga, hindi kaagwanta ang mga tao nga gusto sa korupsyon, hindi kaagwanta, di siya matingala nga kontraho nila, di man sila kaagwanta, kaya gusto man nilang korupsyon. Amo nang gusto nila, ang magpungko man ang corrupt, para nga makorrupt na tanan. Kaya natabo na sa una, panahon ni Elias. Sa panahon ni Elias nga ang hari sang Israel sa una na apostasya ang Israel, na apostasya ang hari, halos si Elias na lang ang isahanon nga nakipagbato sa hari. Pero mayo na lang nasolusyonan, kag medyo na revive ang ginharian panahon ni King Ahab. Amo na nga sa atong subong, ato na ninyo na istoryahan, bisan sa atong palamang introduction kay importante katama ang espiritual nga kahimtang sa mga pumluyo sa kalibutan sa aton man sa Pilipinas or ilabi na sa simbahan. Bisan ang simbahan, Katoliko ka man ng simbahan, sa Batista nga simbahan, Protestante nga simbahan, tanan, kay kung ara ang Ginoo, walay korupsyon. O wala. Muna nga, dire sa aton nga programa, dapat aton siya tandaan nga makabulig ni siya sa improvement sa aton nga lawas, ikayong lawas, sa aton nga espiritual. Ngaman, kaya mo gini ang pinaka-importante sa tanang diskalibutan. Ang aton espiritual kang aton physical. Ngaman, kaya kung ang espiritual na maayo, ang aton mental maayo, ang aton physical maayo, ginalungan ta maayo. Kay bulig na lang na sa Ginoo ng iya proteksyon, bulig lang sa Ginoo ng tanang pagkamaayo ng pinansyal. Tama na nga makaturan, tandaan ta na siya. Samtang hindi pa kita padayon gini sa pagtuon sa punong sa Ginoo, sa gihapon, pangabayon ko kamo, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasa kaitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y dumudulog sa inyong banal na lawklukan sa pamamagitan ng inyong bugtong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo. At kami po'y nagpapasalamat sa inyong kaganahang loob. Pinagkalooban mo kami ng pagkataon na makapagpatuloy sa pag-aral sa banal na mga salita. Pagpalain mo man na ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang CEO, Dr. Miloy at pamilya, gayon din mga kawani. Patuloy nawa ang aming magandang ugnayan sa inyo. At nawa kami po inyong gabayan upang kami magkarapat-tapat sa inyo at maraming salamat po sa mga papala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial and protection at gayon din sa lahat na may kinig sa bilang po ito nawa unawaan namin ang inyong salita na aming pinag-aralan sa bawat sandali at patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang laban sa inyo sa isip, salita at gawa. Ito ay aming hinhiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Karoon sa aton nga padayon na pagtuon maguturan, padayon nung tatok nga man nga part 2 na siya. Part 2. So, part 1 tong nagligad, dayon part 2 na siya. Nga ang importante katama nga maghalong kita sa aton nga lawas. Kaya nga ang gali nga gintawag nga Seventh Day Adventist. Kaya ang Seventh Day Adventist nga matuod-tuod nga nagsunod, nagtuman sa mga prinsipyo nga nakapahimo nga Seventh Day Adventist. Kaya may ginhambal ang mabasa ta suno sa ginpatihan nga pagpamatuod, panghimatuod ni Jesus, amo ang Espiritu Stagna, tuno sa isa. Basa ta sa Apokalipsis or Bugna, 19 versikulo 6, nga the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. Kag sa Seventh Adventist subong, may ginpatihan nga aklat or libro nga Seventh Adventist nga libro, ginkabing nga Seventh Adventist nga libro, kaya amo ang nag-print nga gintawag nga Testimonies for the Church, aran siya. Then in general, gintawag siya nga Spirit of Prophecy. Nga ginpatihan nga, alin kay Jesus, dayon ginpasulat sa isa kababae nga ginkabig man nga propetisa. Karon, ang ginhambal dito nga, no line of truth that has made that Seventh-day Adventist people what they are to a weekend. We have the old landmark of truth, experience and duty and we are to stand firmly in defense of our principles in full view of the world. So, sunod dito, nga mabasa ta, nga walay mga linya sa kamatuuran nga nakapahimo kanat sa aton nga Seventh-day Adventist nga aton siya nga paluyahon or aton padyutayan. Muna, may ara kita, old landmarks of truth, mga karaan nga muhun sang kamatuuran, nga, mga experience kag, experience and duty, kag kinahalan nga tindugan ta, na may pagka bakod sa atong pagtuo. Na tinuganda siya sa bugos nga panglantaw sa mga taga-kalibutan. Ibig sabihin, ang bugos sa halmahambalon kay, siyempre, may mga tao nga nag-observe. Nag-observe sila. Anong ginaayhan bala ang mga 70s? Hindi gali magluto sa adlaw hinukuhay ang tuod-tuod nga sabarista. Suno sa ilang nga basihan. Kaya may ara sila libro. May ara sila ginambal dito nga hindi daw magluto. Kagtuod man, mabasa man siya. Sa Biblia, ginlaro nga may ara day of preparation o preparation day, which is the sixth day or ginatawag natin sa subong nga Friday is a day of preparation. Suno sa Lucas 14 or 15 versikulo 42. Kay si Kristo ginlansang nila sa day or preparation day sa ika-anom nga adlaw. So sa atong subong, ang ika-anom nga adlaw gitawag ta na siya nga Friday. Dayon, may support ang gintawag nga spirit of prophecy nga those who neglect to prepare on the sixth day for the Sabbath and who cook food upon the Sabbath violate the fourth commandment and are transgressors of God's law. Ano daw? Ang hindi daw nagapreparar sa adlaw nga Biyernes, kundi nagluto sa ilang mga pagkaon sa adlaw minagpuhay, naglapas ang ikaapat nga sugo kag nangin manilapason sa tanan ng kasuguan sa Diyos. Tuon man na siya. Kung aton nga basahon ang James 2 verse 10, ang Santiago or Jacobo 2 versikulo 10, klaro ang inahambal ni Apostol Jacobo nga bisan sino daw nga nagatinguha sa pagtuman sang napulo ka mga sugo pero ialapason ng isa, nangin manilapason siya sa tanan nga kasuguan. Di man disgrasya. Amo na nga, sa Seventh-day Adventist Reform Movement, gintinguha na, ginatudlo, kagintinguha, ginkabuhi. Hindi pa magtunod ang adlaw sa adlaw nga Biyernes, tapos na ang tanan nga mga buluhaton, preparasyon para sa adlaw inugpaway. Mananga, amo na siya. Mananga, ginklaro ta ni Permider eh, kaya importante katama nga, makabalo ang sa side sa mga tagpalamati naton nga, sa bisan diin dere sa nalabutan sang aton nga ginapamati permi nga istasyon nga may puso ang K5 News FM Philippines nga Radyo Bandera sang una pero subong K5 News FM na Philippines. Amo na nga makabalo ka mo kung ano ginbala ang doktrina kag prinsipyo sang matuod na 70 Adventist nga ginadala subong sang 70 Adventist Reform Movement. Amo na nga tere sort of information lang ni siya. Now sa ato nang nabalaan diri nga ang importante katama ang Adventist. Kay sunod naman sa informasyon sang bisan diin kita karon bisan kanto lang kamo sa Google. Ano ang mga side effects sa mga red meat? Lantaw ninyo, akong liwaton. Kanto kamo sa Google, dayon i-type lang ninyo the side effects of red meat. Ngano ang red meat man siya? Arang yapon mabasa ta na siya. Parte kadamo nga nagpamatuod nga mga examiners, gina-examine na siya sa in-charge dira kung ano ginbala ang epekto sang sagad kaon ka karni naman. Kay ginapamatud-an na sang mga examiners nga ato mabasa diri, the testimony of examiners is that very few animals are free from disease and that the practice of eating largely of meat is contracting diseases of all kinds. Cancers, tumors, scrofula, tuberculosis, and numbers of other like afflictions. See? Ano daw? Amo ni ang pagpamatuod sang mga nagausisa nga jotay lang gid katama ang mga sapat subo nga hilway sila sang mga balatian. Kag ang aton nga pag-practice nga pagkaon sang laban karne, ano ni laban karne? May araman iban nga subak lang nila. Ha? Utan sila, dayon subak. Oh, dayon. Pero may mga tao, lami na sa may mga halin sa middle class pagkanto sa may kwarta. Hindi ina pwede nga wala karni kadadlaw. Ang akon bayaw, mga bayaw ko, wala naman sila sa kinabuhi. Ang subang sang akon misis, at the age of 69, nagpahuway siya. Nga man, pwerte to siya katambok. Pero ang isa ka kilo nga kaning baboy subaho niya na siya ra isa magkaon. Sa Bisaya pa puyra buyag pero Grabe to. Mana, dayon ang akon ugangan nga babaye. Nakakatos siya dito sa una sa Malaysia. Barato katama ang mga karne kag isda sa Malaysia. Sagad siya kaon dito, pagpulit sa Pilipinas. Nakita ko pa man siya, pero kaluluoy. Nga man, nagbalatian siya siyang cancer kag amo gito ang iyagin kamatay. Ana to man gid ang ato mabasa diri. Nga ang pagkaon daw sang karne is contracting diseases of all kinds. Tanan nga klase sang balatian gali ang ginhalinan dira is ang pagkaon gid sang karne. Biskan pa nga may ara man balatian sang halimo cancer sa baga bangod sa panigarilyo, cancer sa baga bangod sa sagad inom alak, cancer sang atay bangod sa sagad inom alak nga mga alcoholic drinks. Kag iban pa nga o kung may TV man halimbawa, bangon gyapon sigarilyo, pero permitang batian dere sa advertisement, sila man na si Dr. Ramil kag magopdanan nga permi nagahambal dere nga, ang second hand smoke mas grabe pa kaysa ikaw mismo ang nagapa ni garilyo. Ama na nga, ginarekomendar permi ang maayo nga mga prevensyon. Ano man na, DTX 500. Ama, may tatlo gina ka mga nag-ulupod permi nga ang maayo nga naman. Kaya may ara DTX 500, may ara MITC, may ara man DTX Mayo. Amo na ang imong tanigid nga panagang. Pero kung wala man na, delikado ka katama. Sige ka kaon karne, sige ka paniregalio, sige ka inom alak. Amo na. Pero amo na ang ginambal man ni Kristo nga matabo sa kalibutan samtang hindi pa siya magbalik diri. Nga man, kay kaangay daw nga ni sa mga tao nga nagakabuhi sa panahon sa wala pang anaw sa panahon ni Noe. Amo na nga makauturan, tandaan ta na siya maayo. Kaya kung hindi ta na mahimo, aw, problema gid. Nga man, may aray na ginahambal nga, prevention is better than cure. An ounce of prevention is better than a pound of cure. Nga man, lantaon mo. Ang prevention, mga mahambal ta, mga kapsul-kapsul lang na. Mga kapsul-kapsul. Pero kung bulong na, adelikado, pound na. Ano nang isa ka pound? Mga 454. Lapit siya tunga sa kilo. Wah, lapit tunga sa kilo ang kabungaton. Oh, pero ang gamay lang na nga prevensyon, adi mo na gani na nga ang gamay nga prevensyon daw mas nami patani kaysa imo nga pagbulong na. Nga man, amo na nga si Socrates sa iya nga balanon, yung hambal niya nga, eat your food as medicine. Otherwise, you will eat your medicine as food. Adelikado ka tama, no? No daw? Aton libaton. Eat your food as medicine. Kaunon mo ang imo nga pagkaon bilang bulong. Naman, kay kung hindi, ang imo na pagkaon, amo na imo bulong. Halimbawa, o ikaw na, o ako na, malon mo rin, uy, sir, uy, Brad, huwag ka magkaon. Ah, ako, uy, mga problema, sir, huwag mga problema pagkaon. Naman, kay ada damo ko maintenance, daw, isa na ni ka pamahaw, isa na ni ka panyaga. Nga man, daw isa na ni ka, oh, damo na katama ni, nga man. Kaya ang ginsaligan mo, amo na ang imo bulong. Nga bisan hindi ka makakaon, okay lang. Amo na nga sakto gid Socrates siya nga, iyang teorya, siya opinion. Nga eat your food as medicine. Kaunon mo ang imo pagkaon nga bilang medisina. Mutmalon, magkaon ka nga, medisina. So ikaw mismo kabalo, medisina. Hindi lang magkaon just to enjoy. Kailaban sa aton, kumakain tayo upang maging mabusog, hindi upang maging malusog. Di ba? Nagkaon kita para lang mabusog, hindi para may ara ikayong lawas. Muna nga, nalipay ko sa akon nga party, no? Ako kadibutin katoliko sa una, way back 1950s to 1960s. Late of 1960s, nabatian ko ni nga mensahe. Nga ang Sabatista daw, hindi magkaon karne. Ang Sabatista daw, hindi magkaon muna nga mga pagkaon nga, hindi makaayo sa lawas. Uy, nami na eh. Namuto nga, akon siyang inpamatian, nagpatudlo ko sa ila, kagwaygid ko magpati nga sa subong ako naman ang magatudlo. Nagalibot-libot kita sa Pilipinas sa dugay na nga mga tinion. Amo na makaturan, yan pasalamatan ko gid ang Ginoo. Amo na nga, kabangdanan o minungdan nga nga, ginisir namun dir sa inyo. Umatingala ka nga ang tag-iya sa sininga istasyon, sa ilang programa permigina, kada adlaw ginabalik-balik para si kayo informasyon, si kayong lawas. Nga man, kasi sino ba lang di maayo, di maka, amo na, di makasaho sa ikayong lawas. Mas hindi kita makasaho kung wala kita ikayong lawas, di ba? Amo na nga, nabalaan naton diri nga ang pagkaon sang karne, oh, people are continually eating flesh that is filled with tuberculosis and cancerous germs. Tuberculosis, cancer, and other vital diseases are thus communicated. Amo na nga, ang doktrina kag matuod-tuod nga prinsipyo sang Seventh-day Adventist, amo ni ang hindi pagkaon kita ni karne. Kay ang laban nga rason, ara man Levitico 11, kung kisa maghambal pa nga si Kristo gani, nagpakaon man sang 5,000 walabot mga babae kag mga bata sang isda. Sino to? Si Kristo. San o? Ika, ang 7th Adventist bang ihatagan? Hindi. Sinong ginhatagan? Ang nagapamati kay Kristo sa isa katiyon nga dito sila sa Bukit sang Olibo samtang nagawali si Kristo bilog adlaw. E ano ang kalabutan dito sang isda eh? Now, ano ang kalabutan dito? Nga mahambal ko ni isda eh. Kay kami gani, kami diri sa Isdarm, SDA manigyapon. Mo na ganing Isdarm. Kung pwede ka mo magkatos Google, agad pa matudan, i-type lang ninyo ang SDARM period dayon ORG, organization, abbreviation sa organization. Magwa dayon ang dito. Dayon, magwa dito. Lantaw ninyo ang belief na ara dito. This is what we believe. Ara dito, ano-ano mong dimpatihan. Makita ninyo na. Parti ka-transparent ni. Kadto lang kamo sa Google, kadto kamo sa website. Dayon, mausisan yung tanan ano ang basic nga hilikoton, basic nga doktrina sang Seventh Adventist Reform Movement. Amo na nga, balik kita diri. Amo ni ang kabangdanan nga pasalamat ko kag ang Ginoo nagagamit man sang K5 News FM, mga istasyonan o mga istasyonan kay nagalibot naman kini sa Bilog Pilipinas ang K5. Luzon, Visayas, Mindanao. Nagapasalamat ko nga aman bangod kay ang akon ginpatihan sang una nga doktrina ginatudlo na subong sa ikayong lawas kay importante katama gid ang ikayong lawas. Ginaliwat-liwatan ni siya. Kay kung hindi tani maintindihan, maghambala kita ah. Mag-enjoy ta sa aton kabuhi. Ano man ang ano ning kalibutan kung mapatay na kita. Gani, pero paano ka mag-enjoy sa kabuhi mo? Ang matuntuon nga pag-enjoy sa kabuhi, iginhalungan mo ang imo nga kabuhi, ginhalungan mo ang imo ikayong lawas. Halimbawa, napatay 30 sobra. Paano mo na-enjoy ang kabuhi mo? You cannot enjoy your life with abusing it. Hindi ka maka-enjoy sa imo ikayong lawas kung imo nagyabusaran. Abusan sigarilyo, kaon bisan ano, ay di amatabo kung mapatay temprano. Diin ka nati-enjoy. Pero kung tumanon mo ang tanan nga likawan ang tanan nga makahalit lamang sa hindi maayong lawas. Halimbawa, sa mga kabalitian. Ah, hindi, mag-enjoy ka. Maglawig ay mo edad. Mapatay man kita tanan. Yes, mapatay man kita. Pero tani, mapatay man kita nga hindi sa grabe nga mga balitian. Tapos hindi timprano mamatay. O hindi timprano mamatay nga aman. Kay nakabalo na kita ang mga cancer na siya, nginasiligta, mga tumor. Dayon tanan nga mga balatian nga nagalinaptas sa kalibutan, naglinaptas kaladamaan, nagtuga sina, ginatuga na siya sang pagkaon sang karni. Muna nga kung nagpati kita sini nga ang nagahatagali sang balatian bangun sa pagkaon karni, di i-minimize ta. Dayon patihan ta ang Ginoo. Kaya ang problema lang naton, ang doktor ang maghambal nga hindi ka na magkaon karni, masugot kita, pati kita, wala di bati. Pero kung diri na gali, pastor na gani maghambal or leader o nagapangwali na sa publiko o sa radio man siya o diin sa TV, kung maghambal na gani makaunkarni, ang problema na kay iman kundrahon, iman dibatihon. Pero nga ang konduktor na maghambal, magpati ka man dayon kay gusto ka maayos imo balatian. Amo na ang pinaka-problema, magbabalan. Amo na nga, ang pamangkot diri, ang pangkaon sang karni, amo niya ang isang kaseryoso nga pamangkot. Mabuhi, magkabuhi bala ang tao sa unod sang patay ng mga sapat? Magkabuhi bala kita sa mga patay ng mga sapat? Kangay lang labi na subong. May mga ginapresser ng mga karni para mapreserve, aras presser. Pero ano matabo? Kung wala na sa presser, within 24 hours, hindi ka naganahan manimaho, hindi ka naganahan nga maglantaw. Kay baho na siya katama after 24 hours. Bisan ang tao, kung hindi mabalsamar ang patay, after 24 hours nga tulo na ang iyang tambok, nagatulo na, perti ka baho-baho na siya, huwag na magpalapit, bisan ano pa na kagwapo, ano kagwapa. O welcome katama sa una, incoming kayo, kay tungod bangod sa kagwapa ah, damo ang kagusto na kagusto. Nakanalo yang sila kay guapa, guapo. Pero sang napatay na, wala gid balsamar, ano natabo? Bao, pasensya na kung may kabati na rin nagakaon. Amo na ang kamatuuran, amo na nga. Mayon lang, nagpasalamat kami sa amon nga side. Kay nakabasa kami nga ang sabat gali, gikan sa kapawa ang ginhatag sang Dios. Patod gid ang sabat, hindi. Patod nga hindi. Kung baga no, decidedly no. Kaya nga man, tell the people, amo man ang pamangkot diri. May pamangkot man diri nga ang katawhan ba nga nagakaon sang unod. Amo man ang pamangkot. The meat diet is the serious question. Shall human beings live on the flesh of dead animals? The answer from the light that God has given is no. Decidedly, no. Pangamalang ginuosang no, himo ang tabala nga yes. Ato na lang siya patihan. Kaya kung hindi tapatihan, aw, sino mga kaproblema? Kangalan sa panahon sang kayaran kagiba, hambal sang Ginoo. Hindi kamo magkaon sa sini nga bunga sang kahoy. Makakaon kamo sa taran nga bunga sang kahoy nga ari sa talamnan. Pero sang bunga sang kahoy nga arat sa tunga, nga sa pagkilala sang maayo kag sa malain, hindi gayd kamo magkaon. Kaya sa tiyon kamo magkaon, mapatay gid kamo nga totoo. Wow. Nagpati man sang kaaway ang aton unang ginikanan. Siyadan kag-iba. Kay tuso man kaayo si Tanas. Amo nang sa subong, kung may mga tuso man kaayo nga maghamal sa aton, kaon ah. Mapatay man lang yapon. Kaon ka, patay. Hindi mo kaon, patay. Parehas lang, mapatay. Mayo pa nga patay, sababaw sang kalamay. Pero ano matabo? Kung ang Ginoo, amo na ang magasukmat sa aton. Ano aton sabat? Ano ang sabat ni Adan kag-iba? Dito. Nag-justify sila kagulingon. Aman, kaya ng self-justification, amo na ang para mabawas-bawasan ang imo nga salabton, ang imo sala, mabawas-bawasan. Amo na ang importante katama. Amo na nga, ang aton nga lawas, na may mga inamo na siya kung ano ang aton ginakaon. Our bodies are composed of what we eat. Na? Ang aton lawas, kung ano man ang aton ginakaon, amo na kita. But when suffering a disease come upon us, it is considered an affliction of providence. Maday na matabok para harasun ta. Kung labi na, kung magbalatian, dahil yung idala sa hospital, idala sa doktor, imbes na maghinulsol, imbes na usisahon kung ano ka banggardanan, idala sa hospital, dahil yun, huwag yun maayo, bisan paggastusan, paggastos pa milyon, patay lang yapon. Kung kinsa mahinulsol kita, maayo pa walang itong idala sa hospital, mapatay malang yapon. Maayo pa walang idala. Nasave pa natin itong milyon. Pero, kung kisa mahabal mata, di, okay na lang to. Para nga hindi man siya magbasol, hindi kita niya basulon. Pero, wala lang kabalo nga ang kabangdanan sa tuwa mo ang iya lifestyle. So, maguturan. Lifestyle at 300, pero may dako nga kaangtanan gali. Nga nga, Adventist nga nga nagahulat kita sa Ginoo. Kaya nga aton gali nga, tani nga, importante ka, gid katama, mabalanta nga nga, kita gintawag nga 70 Adventist. Tama na nga may ara statement na sila nga, among those who are waiting for the coming of the Lord, meat eating will eventually be done away. Di mo na nga, ang pulong dito nga, who are waiting or Adventist, amo na siya nga ang gintawag nga 70 Adventist. Kay, waiting gali. Dayon ang karnitani kalanon, dapat untaton na siya. Ay, kung dam na untaton, kaya ang hiling-siling sa uban, untat mo na kung mapatay na, untat man akong panahon na sang kagamo, hindi na ang amo ang tuyo sang Ginoo, hindi na mo yung iyang plano. Pero wala naman kita sing tempo at ang taposon sa nabuong nga pangamoyo. Nakilang Diyos, nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sanaritong ito, kami po'y numerolog sa banal na luklukan at pinasasalamatan po namin ang inyong nakilang pag-ibig, patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkatao na pinag-aroon sa amin. At maraming salamat po sa inyong mga salita na aming napakinggan. Nawa ito'y makatulong sa paglago namin paglingkod sa inyo. At pagpalaan mo ginagamit ng pilan, K5 News FM Philippines, ang siyuro Camilo Oy at pamilya, ganyan din ang mga kawani, patuloy nawa ang mga pagpalaan na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial, and protection. Patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkulang pagkasalaman sa inyo. Ito ay aming hiniling sa pangitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.

0: K5 News FM News FM Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
2: Di ba kauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon? So meaning, pa, namahaw kalas city, dapat manyaga kalas dusi, manyapon ka alas.
3: So city. Pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yung pang-pain.
4: Kung magsubrak ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na ubis.
5: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
3: Hindi lang gani carots.
5: Oo, hindi lang carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
3: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin tayon ang akong nulos.
2: Dala ang solusyon. Hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
2: Siling nga, babalaan yung mga flowers na damong probiotic.
3: Ano na yung engineer man?
0: Maedukar ka pa.
2: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Itong ihanta ka ron, ano bala ang mga manami nga pagkaon para sa imo atay? Or foods best for your liver. Again, ako si Jean Paul Hinderoso, kaupod sa nakadiskasyon, si Dr. Ramil Oy, among CEO. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sureta. Dr. Ramil.
6: Sa tanan natin nga mga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga informasyon sa ikaayong lawas. Kabay pa, nainom nyo na inyong mga paborito nga suplemento, DTX 500, D3 Bio, kag Mighty C or Pure C.
3: Istoryahan ta subong kung ano ang mga pagkaon nga manami para magtinlo sa aton atay. Usually, ginahambal, Dr. Ramil, naton nga ang aton atay dapat i-detox. But bala sinisilingon, Dr. Ramil, nga ang aton atay migko, puno sang toxins?
6: Kung detox siya, Sir GP, ang aton paghambalan, DTX 500, Mighty C, kag Pure C. Wala na sang iban nga mas kampiyon kung pagtinlo lang man sa mga selula sang lawas ang aton nga paghambalan. Anyway, about sa liver, literally, Sir GP, wala man niya higko ang aton liver nga daw basurahan. Yes, ang liver ang nagadetox sa aton nga dugo. Nagahimo sa tanan nga higko nga aton ginakaon, ginainom kag ginatumar. Pero ini ang wala nag-accumulate sang gitawag toxins. Sa more than 500 ka mga functions sang atay, topmost is to detoxify toxins, chemicals and poisons. Kung wala guro atay, di pa adugay na tayo na pataya. Pero hindi ini budiga nga gasupot sang higko sa lawas. Unless Sir GP, may fatty liver ka. Kay ang fats nga nagtubo mismo sang imo atay, ang toxic sa liver cells and tissue. Naga-inflame or nagahubag ang atay kung tuma nakadamo sang gituag tambok no ang imo nga atay. Kag it causes cirrhosis of the liver, mo na nga dapat inom gid DTX 500 kag Mighty C agud indi maghubag ang imo atay kag mabuligan ini repair sang mga liver cells nga nagadamage bangod sang inflammation.
3: Quick review lang ta ha, sa pinakaimportante nga function sing atay. Number one, naga-detoxify. Gahimo sang bile to break down fats kag naga-extract sang nutrients from fats. Iniman ang nagahimo sang steroid hormones, kangay sang estrogen, progesterone, testosterone.
6: Hmm. Including na da, Sir GP, ang gituag cortisol hormone. Nga mo ini ang gituag anti-inflammatory hormone nga amo ang nagapugong nga hindi maghulubag kag magpalanakit ang imo kalawasan. Mm. Iniman ang anti-stress hormone. Sa atay, ginahimo ang gituag cortisol. 80% sang cortisol nga nagaupod sa imo dugo ang gitawag nagahalin sa imo atay. So amo na nga kun may guba na ang atay mo, isa sa mga sintomas ini amo ang pagpalanakit sa imo nga mga joints. Mangudpulang ka na sa cortisol kag stressful ka na, confused ka pa, disoriented ka, gina anxiety attack. Sign lang na nga perti na ka problema ang imo ang gitawag atay. Ang mga palainom, kilala ko ni. Palainom sang DTX 500. No, amo nang pinakanamis, Sir Boy.
3: Palainom ako.
6: Wala nagasakit ang joints bangod wala labot nga anti-inflammatory na nga daan ang DTX 500 kag MyTC ini pa ang naga-repair sang imo nga mga liver sa imo nga liver gani bastante ang production sa gitawag cortisol.
3: Correct, Dr. Mel. Yari ang mga pagkaon nga dapat mo kaonon agot mabuligan recover ang imo atay. Mga cruciferous vegetables, broccoli, rabanos, mustards,
6: broccoli with garlic. Ang broccoli, Sir GP, may mataas na nga sulforaphane. Kag ini ang mga nagbulig tinlo sa mga cellula kag tissue sang atong atay kag nagakuha sang gitawag inflammation or pagubag. Kun lala ang inflammation, pwede nga magresulta sa diabetes kag cancer.
3: Wow.
6: Ahos, siyempre natural antibiotic na kag ini nagatinlo man sa imong liver. Turmeric, curcumin sini ang magabulig man sa pagpaayo sa imong atay. Damo lang pagkaon nga nami mag ano bulig
3: tinlo. No? Like avocado, Dr. Mel. Ang avocado isa man sa makabulig sang dako sa pagrepair sa liver
6: avocado
3: cells.
6: Subong.
3: Tatlo ka bilog avocado sa isang semana, may dako na nga improvement sa imong liver. Bangod, ang avocado ang mayara man sang anti-inflammatory properties.
6: Take note, ang avocado may glutathione man.
3: Ay,
6: na,
3: wow.
6: No? Actually anything anti-inflammatory, Sir GP, ang makabulig sang dako sa pag-heal ang naghubag mong atay. That's why before pa maghubag ang atay, before pa maguba ang atay, permi na mo ginabalik-balik. Importante ang pag-inom. DTX 500 kag Mighty Zero Pure C tungod sa kataas sa iya nga anti-inflammatory substance. Ang atay, Sir GP, ang very robust, no? Meaning si atay ang pinakakabalan sa tanan nga organs. Bisan pa mabugbog sarado ini bangod sang adlaw-adlaw nga inom sang alcohol, ini ang sarang makabawi kun matagaan lang sang chance nga makarecover. Kanang lang mapapahawayon man. Gani kun ako sa inyo, kaon na kamo sang utan kag prutas nga may mataas nga gitawag antioxidants. Kay antioxidants lang ang may kapabilidad nga mag-ayo sang atay mo. Pero mas mahal ang gastuhon mo sa prutas unless kung may prutasan ka.
3: Oho.
6: Kag kinahanglan nun mo ang sari-sari nga prutas kag utan ka dadlaw. Pero para hapos kag hindi ka matamaan sa gasto, permi na mo ginabalik-balik nga ang pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, dako nga bagay bangod ini ang makabulig sang dako sa pag-ayo sang ginabusuhan mo nga atay. Ikamatay mo ang cirrhosis of the liver kung matabo ina. Maganiwang ka pero gahabok ang tiyan mo kag tiil. Mahilo pa na mata mo kag panit. Mientras okay pang atay mo kag may chance pa nga makarecover, baguha ang imong lifestyle, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw.
7: Impormasyon sa ikaayong lawas. DTX 500.
8: Imo pangalan na partner.
9: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
8: 41.
9: Nagpa-check up ka sa amon nga free clinic. Imo nga blood sugar test, nakita ko daw pinatong score gani.
10: 470.
9: Sang-sano ka nagsugod inom na DTX 500?
10: Nagteko duwa sa gabi, duwa sa aga. Bali 2 times a day.
9: Pila na lang imo nga blood sugar sang last mo nagpa-check?
10: 160.
9: Sa may mga diabetes kag mataas nga blood sugar, anong mahambal mo sa ila?
10: Inom kamo sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500.
7: DTX 500.
3: May mga madamo pa ng mga health benefits nga makuha sa pag-inom sang Mighty C kag DTX 500 sa kadadlaw. Ang free radicals ang nag-breakdown sang skin collagen kag ini ang nagresulta sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines kag pagsagi or luyat-yat sang imong guya. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sini mga free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga ma-notice mo kung ikaw ang nag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagnami sang imo nga panit. Amat-amat nga nagakadula ang mga wrinkles and folds sa imo guya.
6: So ang pinaka-importante nga benefit man nga ihatag sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C, Sir GP, ang pag-prevent sa mga balatian nga ginatuga sa gituag oxidation. Permit namon ginabalik-balik ang oxidation na pareho lang sa isa kasalsalon nga natuktukan. Isa sang example, Sir GP, ang aton heart kag lungs. Bangod sa wala untat nga trabaho sang heart kag pumps ang dugo sa bilog nga lawas, ini ang nag-generate sang madamo nga gitawag free radicals or tok-tok. Kag kun damo ang free radicals, bangod kulang sa atay oxidants, diri nagasugod nga matamat nga nagakadamage sa mga heart tissues, gani nagatigulang ang organ, kag makibot ka na lang, may heart failure ka na, kag may heart enlargement ka na, may arrhythmia ka na, susubong pa lang dapat inom ka na DTX500, inom ka na may TC or pure C, agon maamligan ang tanan nga selula mo sa kurason or sa imong heart kag lungs.
8: Hindi man tanan, hindi tapos kalimtan ang

0: kadto ini mga protein ini ga aggregate ni siya ga tingob ni siya sa imo kidney parisan pagisang napatay na selula sa tungod sa inflammation nagdamo na to mga particles sa imo kidney that will form stones kung ikaw wala ga DTX 500 kay ano ang pangunta sa inflammation kalanlan may antioxidant ka cause inflammation produces oxidation
1: to avoid cancer is to avoid the following. Atensyon, hindi magpanigarilyo.
2: Agoy.
1: Untat, inom alcohol.
2: Agoy.
1: Magkaon sang healthy nga diet, which Rustan is more on mo? Fruits.
2: Rustan. Palahubog.
1: More on fruits and vegetables. I-avoid ang pagkaon sang too much nga mga karne. If hindi gid malikawan, pilion ang puti nga karne na kabalos. Ang...
2: Ha? Kabalos?
1: White meat na lang is the manok, no? Maintain ang healthy nga weight and be physically active. Proteksyonan ang panit gikan sa constant exposure sa adlaw. Ang pinakaimportante sa tanan, adlaw-adlaw gid inom DTX 500 kag Mighty C kung hindi ka gusto magka-cancer. DTX 500 kag Mighty C, you can enjoy life. And be cancer free.
2: Madamo pa sa mga benepisyo nga mahatag ang adlaw sa adlaw-adlaw nga pag-inom mo sa DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Sa kagamay nga kantidad, kadako sang baylo sang imo nga lawas. Imagine bala, hindi kaya magbalatian, hindi ka magka-cancer. Ganami ang imo panit, gadula ang wrinkles, hindi ka dali magtigulang, mangin healthy ang heart mo kag lungs, hindi magguba ang mga kidneys mo, tinluan pa imo dugo. So kung gusto ka sa ang gitawag holistic approach sa health management, permi na mo ni ginakumpanya, DTX 500 kag Mighty C. Hindi na rabaw, panago-nago lang na siya.
3: Ano sekreto niya?
4: Mahilig siya taguay?
2: Once ka panago siya na rabaw, gagamit na siya sa DTX herbal oil. Kaya mo itong gamito niya, ipamasahi. Kabula ko mo kung ano, sino ang kapamasahi sa'yo, pinaidad, sir boy.
4: Dising ako nung, dising. 19, ang 8, nag 19 ako nung last year, 18, plus mo. Uy, ka 19 ah.
3: Kampiyon ni
2: mag-pitch. Kabula ko ang pinipisyo kung magpamasahi ka once a week, makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kugatan, gamay ni mga kugatan, kung kapamassage ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid, gamit ang DTX Herbal Oil.
4: Kung gusto ka malayo sa suya, nag-aatake sa baos ng ilok mo, anong imuon niya, sir boy?
3: Maligo. Adlaw-adlaw, no?
4: Basic.
3: Oh, maligo. Basic.
2: Ang pagligo is not enough.
3: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. Ang DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, kaya may VCO. Ang VCO kaya tap na mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maputiktahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amo ni mga extract ngalin sa papaya nga kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE nga kapaputi mas imo panit, hindi pa kunting to si Dr. Ramil, giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamat-hamat ka hamis, ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang imo nga kininom nga kakapsula?
6: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akon nga sugar.
4: So, wow.
6: Namin nagita akon nga pananawan, wala na gabi ring akon likod, wala na akon nga tustok-tustok sa akon nga tiil.
4: Sa mga wala pa nakatry sa DTX 500, anong mahambal mo sa ilo?
6: Mabakal na ka mo. Sa DTX 500, kay namigit ini sa akon nga lawas.
5: DTX 500.
7: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong alawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Gani kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, Mighty C, D3 Bio, Klinika Deo Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag-iban pa. Kung di kalidad ng produkto ang ginapangita mo, mag-klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City.

0: Yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sa St. Robert's International College. Sa Pasay City, yara lang sa Salvation Street, corner Apane Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: So pareho man yung blanga permena mo ginakumpanya. Mm-hmm. Dapat maligo gikan adlaw.
3: Dapat lang.
2: Oo, oh, hindi pwede nga.
3: Kung maligo ka adlaw, presko ang lawas, presko ang guya. Kag hindi paglipatan after ka maligo,
4: para may pares na, may pares.
3: Di siyempre, klinika dio.
4: Klinika dio.
3: Damo iyang ano, hindi ka sao sa iban nga deodorant. Try nyo klinika dio. Oh.
4: Amo ning pag-asa nyo, no? Kung dugay na way gay pikto deodorant nyo, amo niya. Ang makapaipekto sinyo nga aki, ang mikrobyo, nga gatuga sa pag-angsod sa imo ilok, ginapatay gid sa VCO nga ara sa klinika Dio Fresh deodorant. That's why it gives you 48 hours of freshness kung ikaw naka klinika Dio Fresh.
2: Anyway, boy, nakapangapi ka na.
4: Ibo si malat na ka. Sabang taas.
2: Nakapangapi ka na.
3: Of course. Favorito nga kape ni Sir Eljan, wala na sa iban.
4: DTX Coffee Mix. Ang DTX Coffee Mix, ang kape nga gapataas ang imo metabolismo pero gatinlo masimo sirula. That's why gaamat-amat ka Ubin, kung ang imo kapik tuwing aga ay DTX Coffee Mix, no? And of course, kung may budget, kung medyo may kwarta, mag-DTX Premium ka nga adua ang antioxidants ni ergotinine that stays the longest in your body, a kind of antioxidant. And of course, may DSE ang pinakakusog, ang pinakabaskog nga antioxidant. That's why amat-amat kasi ni Ubin dali lang gidya. May ang sweeteners ni stevia pa, which is really good sa imo blood sugar
5: because it's a natural sweetener. Sir Boy. Pwede sa mga diabetison.
4: Para sa diabetison.
5: Kompleto na lang, Sir Boy, ang protection. No? Pugaantan na lang ato nga kape sa nga duwa ka soft gel sa nga D3 Bio.
4: May...
5: Oo, gatamis. Kaya tamis ang diterbayo eh. No? May protection ka na sa kagaw.
4: May protection
5: may
4: ka pa?
5: May antioxidant ka pa.
4: May protection ka pa sa tanan, sa free radicals. Okay, puno sa ginatawag nga antioxidant through DSE and ergotinin, may haraka pa monolaw rin nga rin sa D3 Bio. Ang gusto yan ni General Bagatindog tanan.
3: Kung aga, napakapis siya, butangan niya extend. Kung gabi ya, gapamasad siya, kag-inom siya extend.
4: Ay, kampiyon. Anyway, namin extend, kinami mo blood circulation, namin deliveries ng vitamins and minerals.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Now, istoryahan ta karon. Paano bala halungan, tatapon, alagaan ni D3 Bio ang mga cellulas ang lawas mo sa Talk ni Doc with your boy Sulweta.
4: Thank you, Sir JP. Kabalo na kitan, D3 Bio, gaamlik sa itong kuntatangkaso, ubusip, on kagilanat. Ginaputiktahan sina, kabalo kang kung hindi ka magilanat, kaya ang imo cellula, putiktado sang D3 Bio. Subong nga adlaw, tunanta, ano pagid bala ang mabulig ni D3 Bio para sa aton cellula, Doc Ramil?
3: D3 Bio, ti permi na mo balik-balik, puno ni siya sa gitawag medium chain fatty acid, which is good kind of fat. No? Ang nakanami lang yung, ang BCO, toil, wala kaagiinit, Sir Boy.
4: Pinaka-kampiyon klase.
3: Pinaka-kampiyon nga klase nga fats. Musiling ta fats, that is lipid. Amo na ang gitawag foundation sa aton nga cell membrane. Musiling ka foundation, Sir Boy, 40% sa ang composition sa aton nga cellula. Made of lipids.
4: Kung sa balay pa, 40% sa balay mo. Ang aloblox ni lipids.
3: Di kung pala inom kaya D3 Bio, nami ang pundasyon sa imong akuan. Gitawag cellula. Ang nakanami pagid, sining gitawag D3 Bio, siyempre, importante ini sa imong cellula tungod kay indirectly, gina-counteract niya ang oxidation by promoting positive cytosol environment. Ano naman ang cytosol? Para hindi dalom sa mga...
4: Nagpamati sa aton.
3: Ang cytosol, Sir Boy, amunin siyang part sa imo cellula nga responsable nga mag-produce kag mag-create sa gitawag glutathione.
4: Uy, anak na.
3: May glutathione sa kada cellula. Tungod kay kada cellula, may ga-produce nga gitawag free radicals. Gapang-damage siya. Grabe ang ginono. Di may ga-damage. Ang ato cellula,
4: may ga-repairman.
3: May ga-repairman. Ga-produce ang glutathione. Pero... hindi magana si glutathione kung wala D3 Bio, Sir Boy. Nga, because ang D3 Bio, ang MCT nga ara sa D3 Bio, gina-improve niya ang absorption sa imong potassium, imong sodium, imong magnesium sa imo lawas, which is importante nga minerals para mag-create sa gituwag cytosol environment.
4: Uy, kampiyon.
3: So, sano kaya man D3 Bio ya? Inom-inom ka lang D3, kulang na.
4: Kulang na.
3: Kulang na kung D3 lang. Dapat D3 nga may BCO, BCO nga may D3 doksam.
5: Mm. So importante na ang good fast aton yung mga cellular, Sir Boy, labilagid sa aton nga brain. Kaya nga aton nga utok, yes, Sir Boy, 60% is made of fats.
3: Correct.
5: So kinanglan sa aton nga utok is good fats halin sa D3 bio.
3: Oh, pero pina itong patihan sa ano? Kaon mani.
5: Kaon mani. Oh.
3: Pero lain nga mani ang ginakaon, Sir Boy. No? Nga anong ara sa mani? Oh. Oh, diba? Perdi ang mani sa ano sa D3 bio.
4: Oh. Layo lang.
3: Layo gidya. 100 times.
2: Isa mas lalakit ang joints ng kaon mani, guro. Mm. Oh. Hindi ko umakuha ang the same effects ng
5: oh,
2: D3 bio.
5: Diare, tunlon mo lang. No, so D3 bio kinalan sa aton nga brain, Sir Boy, para sa ginatawaga good fast. Kag ang D3 bio ang MCT sina responsible sa pag-create sa ang ginatawaga myelin sheets. Kung putos sa aton nga nerve cells, Sir Boy,
4: nerve cells,
5: ang electrical wire, Sir Boy, may putos na siya eh.
4: Amo nagnatag sa D3 bio.
5: Para hindi mag short circuit. Amo man na ang aton nga
3: try nyo lang mga wire nga live i wala putos.
5: Oo.
3: Di ba gasiga-siga.
5: Kurente ka, no? Kag amo man ina ang kamundanan kun nga ada sig ang gitog pagdala sang signal o kon impulses halin sa utok pakadto sa different parts ng aton nga lawas sa Sir Boy, no, especially sa aton nga mga organ, no. Kag ang D3 bio hindi lang ina ang mabulig sa aton, Sir Boy, kundi gina-convert ina sa aton nga lawas into ketones para hindi kita mag malipaton. Kaya ang ketones ang muna nagapanghimo sa ang gitawag tau protein beta amyloid plaque nga muna kabagdanan sa aton nga pagka malipaton na Sir Boy. So damo pagdiya, Sir Boy, ang mabulig sa aton sang D3 bio halin sa malikawan ng pagka malipaton. Kag naga-provide pa sa ginatawag good fats para magnami ang komunikasyon o kon pagdala sang impulses, no, sang aton nga utok pagadto sa mga organ sa aton nga lawas, Sir Boy.
6: Gabi, no. Kung sa D3 bio gali, kita mo gamat-amat ka puti, kigadamo ang glutathione sa lawas mo. Sa D3 bio gali, gamat-amat ka and energetic nga a, kay kung ketones gali ang ginausal nga gatong sa imo cellula, gadamo mangli ang mitochondria, ang makina sang cellula. That's why gamat-amat ka man aktaktibo. Pero kabaluya ang D3 bio manghimo sang latak sang iya mga mitochondria kampyon. Ano pagit mabulig sang D3 bio? D3 bio is ambal ni Dr. Ramil, is an essential part of your cell membrane composition. But silingon, ano ba lang ni cell membrane ni? Your cell membrane protects the cell. Kabaluni siya maprotect sa cell, kabaluni siya kung ano lang dapat masulod, kung ano lang dapat magwa. Ano ang kasulod? Nutrients and vitamins ginapasulod na sa imo cellula. Ano ginapagwa sa imo cell membrane? Ang mga basura, mga carbon dioxide, ginapagwa sa imo cellula. Kung nami ang cell membrane, healthy ang cell. It's just like a person nga nami ang iya skin, nami man ang iya sulod. Kay healthy ang iya skin, healthy ang barrier or protection or armor sang tao against external forces. Amo man na ang aton cellula. Ano pang nami da? Kung ang D3 bio, may lipid siya nga go help putos sang ginatawag nga cell membrane. And it also contains gallic acids, which was observed to be very effective in lessening disruption of mitochondrial membrane. Ano but silingon sina? Kung D3 bio ka, may gallic acid. Kung may gallic acid, nami ang proteksyon sa makina sa imo cellula, which increases in intracellular ginatawag nila nga pagnubo sang oxidative stress sa sulod sang imo cellula. Ina tanan ginahatag sang D3 bio. But there's more, Dr. Ramil.
3: Kung wala ka gainom D3 bio, Sir Boy, hindi gid matipanan ang imo cellula. Nga kung wala D3 bio, wala sang may moprotekta sa imo cellula against virus and bacteria. Ti kung wala si D3 bio, atakihon ang imo cellula, guba ang cellula, hindi lang isa ka cellula ang gubon, Sir Boy. Mas gadamo pa ka cellula ang maguba bangod sa gito ang kagaw, bangod sa virus, bangod sa bacteria. That's why si D3 bio, pag inom mo na, ga-produce dahil nasa sa pinaka-importante nga gito ang monoglycerides. Pipermi naman ang balik-balik, monolaurin,
6: monocaprin,
3: monocaprilin. Protektahan niya yung cellula, di na siya mga ayoy bulig sa imo ano? Immune sa imong system. Immune system. Relax ka lang, immune system. Kami bahala. Sumining pa, hindi stressful imo ano, hindi ba stress ang imo immune system, imo mga immune cells, hindi siya ma-stress bangod sang D3 bio nga ara sa kada cellula. So amo na pipermi naman ang balik-balik. Once nga mag-inom ka D3 bio para maprotektahan, maalagaan ang imo cellula, dapat every 8 hours, Sir Boy. Isa lang.
4: Every 8 hours.
3: Kung damo ka kwarta, damo ah. Damo ah, kay wala man sa ano, wala side effect, wala...
4: It's all natural.
3: Tanan natural na, wala na yung chemical. So, dire na kanami, nga kung palainom ka ditribayo, hindi lang protektahan against virus, bacteria, this monolaurin, kaya niya nga protektahan imo selula from mutation of its DNA nga may abilidad nga magprotect sa imong cell from mutation, sir boy, nga makakos ang gituag
7: cancer.
3: So meaning pa maamligan pa again sa kagaw ang imo selula, maamligan pa o maprotektahan pa imo selula para hindi magka cancer. Te, may amo ka mo nang suplemento, Ditribayo, no? Ang isa sa mga pinaka the best nga anti-cancer or ma-prevent ang cancer, magdamo ang cancer sa imong lawas.
8: Ditribayo with Physio.
9: Ako si Ana, for problema ko gidang ako na regular nga regla, isa agalabot, gitatlo kabulan bula. Sa pagtumar ko sang Ditribayo, bao okay gidang resulta, subong normal na gid.
8: Ditribayo.
10: Ang Ditribayo.
8: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
8: Yung may D3.
10: Mabakas, magabuti ka.
8: Ditribayo.
11: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry na mo patumaron sa Ditribayo. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Ditribayo.
8: Ditribayo.
10: Ang Ditribayo.
8: Yung may Physio.
10: Ang Physio.
8: Yung may D3.
12: Ikaw ba lang may ginapatiyag sa imong lawas? Ikaw ba lang may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag barato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, My DC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber, kag iban pa. Kung kalidad nga produkto ang ginapangita mo, magklinika na. Kaysa Klinika, sigurado mag-aayo ka. Para sa libre nga konsultasyon, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, yara lang sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad sang St. Robert's International College. Sa Pasig City, yara lang sa Salvation Street, corner Ipanes Street, Barangay Poblasyon Ilawud, Pasig City.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Meron pa. Pabinipisyo nga magkuha sa pag-inom sang Ditribayo kadadlaw, Dr. Mil?
3: Yes. Di, kisa uso ang chicken pox. Before pa, pagkabalo ni mo nga may mga sulalog na, mga tupad balay. Before pa ka magkasulalog, inom ka na, tumar ka na Ditribayo. Di ba grabe pag uso sa typhoid fever? It's also virus, no? Kinanglan inom Ditribayo.
2: Abisan dinggi, ginikinom ko
3: yan. Di ba dinggi subong? Grabe ang buwan. Damo, painom mo na daan before pa magdinggi. Hindi nga dito pa painom nga may dinggi na. Because ining gitawag Ditribayo, kaya niya patyon ining mga herpes simplex virus. Nga kaya patyon sining gitawag Ditribayo. Ang mga medium chain fatty acids from Ditribayo, ginaturn niya to antiviral monoglycerides, no? Sa imulawa. So isa na da, ang gitawag monolaurin. So kung damo monolaurin ang imong lawas, inatanang mga viral envelope of the varicella zoster virus kag herpes simplex causing leakage and complete disintegration sining gitawag envelope, sir boy, patay na tanan.
7: Patay sila.
3: Kag hindi lang hastada, hindi lang virus ang kaya patyon.
7: Bacteria. Sang
3: ano? Even bacteria, mga TB honda, inom gid mo Ditribayo.
2: Ang ano ni ang aton immune system works two ways. Una, amo ni ang kinanglanon niya ang imo nga mga vitamins nga para pag-boost sa immune system. Ano ni mga vitamins? Adik, vitamin A, vitamin D, vitamin K. E kag vitamin K. Kinanglanon ini nga suporta para sa immune system. Ikaduha, ang immune system gid maatake mismo sa kagaw. Now, gakakapoy sa immune system. Ari ang mahimo ni Ditribayo. Una, ang imo nga vitamins to strengthen your immune system, ginabuligan ni Ditribayo nga maabsorb. Otherwise, hindi mo nimpos landok sam. So, kung may Ditribayo ka sa imo nga system, may dalan, way labot nga ginabuligan niya absorption sa vitamin D, may D3 na siya nga daan nga dala.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Wala na mi tayo. Hindi naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magpakamayo sa tuntanan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
1: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. D3 Bio.
1: O, si Karen, kadamog isang akon hair fall, hindi manami ang akon na puti. Nag-try ako tumar sa D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon puti.
0: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Dakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagal sa mga buti ka. Para sa matilo nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Basta tilo nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500. Mahigo bala ang imo dugo? DTX 500. Masamit ka bala ang gina-allergy? DTX 500. Ang DTX 500. Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy. DTX 500. Masaligan. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rick Vista ngay sa kanegosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da, ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akin. Oh. Wala gid ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 310. After 1 week, nanamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Rosita. May dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C. Alkaline Vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Kung nanagid ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics. Nga nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
8: Spore Biotics. Ang best friend sa mga kababaihan. Spore Biotics. Dinamaintain ang pH level sa feminine area. Spore Biotics. Dinatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Spore Biotics.
7: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
0: Good news!
7: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
8: Libre? Libre!
7: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
9: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May kumso!

0: Mayong aga! Good morning! Mayong aga gid sa aton sining mga kaka-K5 diri sa 180 tanan ka barangay sa syudad. Sa 42 ka mga kabanuhanan, kag isa ka component city ang syudad sang Pasay nagabug-o sa probinsya sang Iloilo. Kag sa kutob sa amlabutan sa aton sining pagwaragwag sa mga nagatutok via sa ilasitag sa kamang radyo. Naka-tune in sa K5 News FM Iloilo 88.7. Ari kita sa FM band. Kag sa mga nakatutok via Facebook Live sa K5 News FM Iloilo 88.7. Kag sa K5 News FM Iloilo. Welcome sa aton sining pagpangalagad diri sa Sunday Morning News. Basi lay nga tingog batian nyo ha. Kita ang temporaryo nga mga talos kay ka K5 Kim Kaluyo. Nagabro bakasyon ka naguro enjoy ka K5 Kim anay ha. Ka K5 Enrico Tupasurita Jr. Domingo subong adlaw. Pizza 14 sa bulan sang Hunyo. Ikaduwa ini nga Domingo sa apatanan ka mga Domingo sa ika-anom nga bulan sa karon nga tuig 2026. Kumusta nga to sini nga pagbugtaw? Sini nga aga? Basta gani Domingo adlaw ini sang pagsimba. A family day. Sa mga wala sang duty, it's a family day. Sa mga may duty, it's a work day. Ang iba siya ni ang family day nila adlaw sang Sabado. Pero hindi sa amon tang day off na mo yung Sabado mo. That's why nga Domingo may duty kami. Ang family day sa amon Sabado. Pero sa iba siya ni usually Domingo eh. Dati on sa pagsimba. And of course sa aton siya nga pagbugtaw. Hindi kita malipat nga magpasalamat sa aton siya nga makaako. Sa siya nga isa naman ka bugay. Isa naman ka adlaw nga gindugang sa aton sini nga kabuhi. Amo ni ang bagi naton, hindi tanan nga tawo subong adlaw nakabugtaw. So thank you gid sa another blessing sa aton sini nga kabuhi. Sa pagpasalamat kag pagpangamuyo naton sa aton sini nga makaako nga bisan na paano na nakabugtaw kita sini nga kaagahon na sang Domingo. Kumusta nga to sa ring tulog? Ang iban sa ring nag-kwan pa, nag-huragok. Nami pang tulog. Nilabigid sa mga estudyante. Kahit gina-take advantage lang na ining Sabado kag Domingo nga makapahuway. Kay buwas nga adlaw mga kaki-five. No, may klase naman, may trabaho. Aga naman kita bugtaw. Mga ginikanan, aga pa nagabugtaw basta gani mga may klase, kag may mga opisina ang ilasan ni nga mga kabataan, kag of course ang mga working parents. Aga pa nagabugtaw. Good morning kay Ryan Christopher Batalyones, dira sa may Banwas ang Sara, nakatutok sa K5 News FM Sara. Good morning, Timplanda Kapea, mga pikita. Kay Bentong Ricabar Candilon. Mayong aga ka mati naman kita karong ka NBA champion ah. Dinya New York. Ah. Sige, standby ka mo karon. Kay alas 8 imidya subong aga. Magadulong naman sang live coverage sa ang K5 News FM Iloilo 88.7 sa game number 5 sa tunga sang San Antonio Spurs kag subuman na sang New York Knicks. Ang dako subong plamang kutanon. Matapos na yan ang serye, tapuso na yan sang New York Knicks. O kon mapalawig pa sang San Antonio Spurs ang ining serye into game 6 mga kaki-five. Kay subong game number 5. Alas 8 imidya subong aga. Kay grabe the greatest comeback na sa history sa maragta sang NBA ang ining ginimo na sang New York Knicks nga maban siya sang 29 ka puntos pero sila pa nagpangibabaw sa game number 4. Pero subong home court ini sang San Antonio Spurs dito sa my First Bank Center hiwaton ang game number 5. Alas 4:43 sa aton siringa pagpangalaga. Ano ba lang labing talpangdo si mabalita nga aton siringa pag-istoryahan sa siringa Domingo siringa adlaw para sa Sunday Morning News. Mga bulbantayan naton mga kaki-five kay ang ining managkalamatay sa siring mabasko ug siring alinom nga nag-igo dito sa may area sang Mindanao. Ilabi na gid sa may bayan sang Sok Sargent sa may area sang Sarangani. Na kada adlaw nagadugang ang ining mga nagkalamatay mga kaki-five. Base sa pinakuli nga datos sang National Disaster Risk Reduction and Management Council o kaning Office of the Civil Defense, naglabot na no, sa 61 o 61 ang ining nasambit sining nga mga nagkalamatay.
1: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo.
0: Amo ining mga numero nga managkalamatay kag may numero pagid no, sang mga nagkaladula pa. No, may mga missing pasubong mga K-5 sa sining na sambit sining linog nga nag-igo ilabay dito sa may area sang Sarangani. Ang missing subong yara pa sa 33 ang missing pa sa karon kag naglabot na sa 1,221 ang ining nasambit sining nga mga nagkalapilasan. No, kagpadayon sa Gyapon nga nag-experience sila no, sang sining aftershocks. May pila sa rin ka mga aftershocks nga mabaskog. Yara pa sa mga 5 to 6 magnitude. No, ang ila sa ni nga nabatsyagan mga kaki-5. No, ang ining mga nagkala-injured kalabanan yari ni sa may bayin sang region na 12 no, mga kaki-5. Kada mo sa nakabatsyag diri, amo ang paglingin sang ila sa ni nga ulo.
2: Bango na! Kag magkape.
0: Padayon pasubong ang search and rescue operation. No, kahit may mga lugar sa Gyapon no, nga mabudlay ang pag-penetrate sang ato sa ring mga rescuer. Una-una diri may mga concern sila ni mapagtupa sang ulan. Kagdugangan pagidiri no, ining mga aftershocks nga ila sa ni nga nabatsyagan mga kaki-5. So, ang ining iban sa ring mga missing, no, ara iban sa may area sang Sarangani, kagdira sa may area sang General Santos City, mga kaki-5. Tinabluan na ito niya, madamo na sa inyong bulik, no, nga nabato ng ato sa gobyerno, angot sa sining grabe, no, nga epekto sang linog dito sa may area sang Mindanao. Kaga we hope kung tani, hindi man madugangan pa no, ining mga nagkalamatay sa sining nasambit sini nga linog. Kahit magluwas sa sining mga nag-collapse, mga nagkalarumpag no, nga may establishmento, may mga insidente pa sang landslide sa plastic mga lugar dito sa may Mindanao, mga kaki-5.
1: Ang kampiyon nga istasyon K-5 News FM.
0: Ang klase dito, we don't tulak kung pala yun pa ang suspension of classes. No, kahit buwas nga daw, mga isa na kasimana, no, sang matabo ang inibabaskog sini nga linog.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K-5 News FM.
0: Good morning, Geekman Manlaura sa Magaysay, kay Sir John at ang Castor, kay Sir James sa Campbell Militar, nalala sa pamilya Militar Campbell Kamito ka sa may tinukwan na Dingle kag sa tiayon ni Sir James kay Ma'am Analisa Kamito nga monitor sa may tinukwan na Dingle Iloilo.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Alas 4:47 sa aton siring pagpangalagad sa Gyapon mga K5 ang ining kaso no, ining incidente sa pagtaliwan sang duwag ka mga players sang Ateneo di Davao, di Manila University. No, ining si Rene Baterbunya, kagining si Divine Adili. No, tinakapauli na. No, ining bangkay ni Rene Baterbunya sa ila sing lugar dito sa may area no sang Agusan. Pero unay ni ginapit sa may Ateneo di Davao University. Ining nasambit sa ni, no, nga lawas sang asaning atleta nga nalunod dito sa may area sang Aurora, no? Pero amoning ba subo, no, kay daw halos wala gini lagi na expectar nga ang ining damgo, no, ni Rene Baterbunya nga mabuligan, no, nga mapaayo kag mapauswag ang ila sa kabuhi, no, kay ti mga pigado ning pamilya dito sa may Agusan del Sur. Amo ni ang bala nun, ang iya sa ni Handom Gin Lunod.
1: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Dito, pagalinya, isa sa ni kadala ang paglaom, no? Ang pag-asa. No? Pagalinya sa ni promisa sa iya sa ni nga Iloy. No? Nga buligan ang iya sa nga pamilya. Pero pitik sintas mga K5 na daw halos ang ining nasambit sa ning hitabo na daw hindi inaton ginapangayo na daw halos nangin isa sa ning masubo nga lahog sang kapalaran na just imagine pila palang ka simana nga nagalin sa ila sa puluyan na amun ang balaton dala ang paglaom dala ang masanag sa ning na nga palabuton. Pero ang masubo sini pagbalik niya sa Singapuloyan sa iya singa lugar na wala gid makuha ngan doon kundi pagbalik sini nasulod ang iya lawas sa lungon.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ang ining kaso na ang ining insidente ginaimbestigaran ni karon na pero nagadugang nga nagabata ini na kay tiyalos sa pilasanik mga concerned agency na ang nagpatigayon subong sa investigasyon including ang National Bureau of Investigation. Nagsulod naman gani ang Department of Labor and Employment o Condole na sa kung anong plastada ni Coach Tab Baldwin. Pero ang isa subong sa mga development na naggagwa ang anay asawa ni Tab Baldwin, no, nagpagwa sang iya sining sentiment angot man sa sining natabo, no, mga kaki-five, no, sa iya sining anay nga bana, no, kag ang ining natabo sa duha ka mga atleta sang Ateneo de Manila University.
1: Nga istasyon K5 News FM.
0: Suno sa asawa no ni Tab Baldwin no ang ining nasambit ni nga pagka-coach sa may bayan sang Ateneo de Manila University nagwarning na ni siya kunong sang una pa no kay nag-opdanay ni sila sang tuig 2012 no kag nagpalayo ang ining nasambit ni nga anay asawa sini no tungod no sa safety sang iya sini nga pamilya.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ang ining nagpakilala nga asawa ni Coach Tab Baldwin.
1: Ang kampiyon
0: amo si Ify no ang ining nasambit sini nga nag-viral nga video ang ginpost no sang iya sini nga abogado dito sa may New Zealand, no? Nga konsa diin, mga kaki-five, nagatag ni siya sang reaksyon, angot, no? Sa sining statement ni Coach Baldwin sa pagpangayo, no? Nagpatigayo ni sang isa sa statement, public apology sa mga parents sang duwa sa ni ka mga player. So nag-react diri ang nasambit siya ni, nagpakilala ng asawa, ining si Ify nga suno sa iya no gin warningan gin paandaman ang tagdumalakan sang Ateneo de Manila University, no, nga si Coach Tab Baldwin, no, delikado sa mga kabataan.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: I stand corrected, no, officially ging kasal sila ni Baldwin sang 2011, no, kag nag-decide ini siya nga magpalayo, no, mga early at 2020 para kuno sa safety niya kagsang iya sa ni nga kabataan.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: While na kay balok kon ano ang madalom nga rason kung nga ang nagpalayo sila kag ang termino sini para sa safety. Ano, delikado si Coach Tab Baldwin? No, nga nagpalayo sa kag para sa safety sa iya sa ning kabataan. Why ta kabalo kon ano ang ila sa ning pagtamdanay? No, kon ano ang panimuot sang sining pamilya? No, sang sining nagpakilalang asawa kag si Coach Tab Baldwin. Pero luyag lang gid, no, sang sining asawa sa ni. No, nga mapalabot halimpasang una, no, nga gina paandaman, no, nagpahibalo siya, nagpangabay siya sa tagdumalakan sang Ateneo de Manila University nga ining si Coach Tab Baldwin tama kadelikado sa iya sa ni, no, sa mga kabataan.
1: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
0: Pagbalik ta, standby ko mga K5 kay ipabati ta, no, ang statement, no, sa sinasambit sa ni nga nagpakilala ng asawa ni Coach Tab Baldwin. Kag ang bata sinigani ang step daughter. No, bala mo ang ining asawa ni Coach Tab Baldwin, no, may mga kabataan sa una sa ninga bana. So hasta gani ang step daughter, no, ni Coach Tab Baldwin naghatag man sa iya statement, nagpost, no, sa iya sa ninga social media account. Istorya ang tani sa ato siya pagbalik pagkatapos sa palagay portanteng mapaybalo. Paliog, standby.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May kumso!
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Ana. Before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
6: Mabakas, mga butika!
4: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
4: Yung may D3.
6: Mabakas, mga buti ka.
8: May family history ba na kamuusong diabetes?
9: Mag-TDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-TDX 500 ka na!
8: DTX 500!
9: Ang may powerful compounds!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DTX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis
9: Whoa. DTX 500!
8: Nagapalandulong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagapangihit!
9: Masami ginauha!
8: Masi may diabetes ka na!
9: Mag-TDX 500 na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compounds.
8: Nga nagapanubo
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500.
9: Garantisado.
8: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesmas, mataas ang akon nga sugar. Nabatihan ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man eh. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamayara, inigali nga sang ang palaya extra.
9: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
9: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
9: Mabaka.
8: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabasko, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, at ginpabaskog sang dilberry extract. Eye Care Gold Capsule, ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang sa pagbutang sang Eye Care Drops at lawadla. Ang Eye Care Gold Capsule, mabakal sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
1: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026.
8: Mag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
12: Goes to the basket, open reading, Wembanyama throws it on his head.
13: Victor Wembanyama with the post.
8: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
12: Corner, Brunson fires three-pointer, it's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
8: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Anika. Kunayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
8: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
15: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ako kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang. Dula, na dayo ng ako.
8: Mighty C! Mababaka sa mga butika.
16: Spore Biotics, nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
17: Good news!
16: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
18: Libre! Libre!
16: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblasyon Ilawod, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Costmart Kalinog, sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa Orbe Street, by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon. Sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
19: Kadaragsa nga punggod, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Galaong magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
19: Bakal na sa mga butika.
8: Extend Food Superman for Man.
20: Ako si Ere. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid ka to sik ang akon man no. Siling sang nigo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Man. Kay epektibo ko no. Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura ok gid ang akon man. Kanamit gi sa experience ba?
8: Extend Food Superman for Man. Extend Food Supplement for Man.
21: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Man. Kay sang una bi daw wala nagiganay pero may himala pamangali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
8: Extend Food Supplement for Men.
16: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nyo mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus Cash Prizes. Mayara naman sang Exclusive Finisher Medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ugda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang apalamang putanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan.
17: Para sa matino nga dugo,
18: DTX 500.
17: Para sa healthy nga tay,
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500
18: ang may mataas nga antioxidants.
17: Nga amo naman
18: ang nagatino sa imo atay.
17: Basta tino nga tay,
18: happy kanunay,
17: DTX 500.
18: Masaligan,
17: epektibo,
18: DTX 500.
17: Mahigo bala ang imo dugo,
18: DTX 500.
17: Masamit ka bala ang gina-allergy,
18: DTX 500.
17: Ang DTX 500
18: ang nagatino sa imo mahigo nga dugo.
17: Nga sa masami,
18: amo naman
17: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
18: DTX 500.
17: Masalika DTX 500.
22: D3 Bio with Physio.
23: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaron.
22: D3 Bio. Ang D3.
23: Yung may Physio.
22: Ang Physio.
23: Yung may D3.
22: D3 Bio.
23: D3 Bio with Physio.
24: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
22: D3 Bio. Ang D3.
23: Yung may Physio.
22: Ang Physio.
23: Yung may D3.
22: D3 Bio.
23: Mabakal sa mga butika.
22: D3 Bio.
25: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
26: Wow! May kumso!
0: Pabalik ba K5 sa ato sa ringa pagpangalagad diri sa Sunday Morning News. Kita temporaryo magatalo sa inyo sa ning regular anchor man kay ka K5 Kim. Ako naman si K5 Enrico Tupa Sorita Jr. Bugtaw na ha! Na bugtaw na kag magpreparar sa ang plamahon. Magtimpla sa ang kape. Dapat healthy nga kape. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. Detox Coffee Mix. Alas 5:05 sa ato sa ring pagpangalagad. Subong at tiyempo, bawal gig magmasakit ha. Na dapat ta proteksyonan nato na ato siya kuglingon. Mag-inom kita sang The Power Trio DTX 500 kag Sumuman, Might EC kag D3 Bio. Mga dekalidad ng produkto ni Dr. Ramil Itang Uy sang Klinika de Alternativo Medicine and Wellness at Center. Mabakali sa mga klinika outlet sa inyo singa lugar. Diri sa may syudad sang Iloilo ang klinika outlet nato niyari sa may Dalan Ilopes sa tupad sang Centro Birch International College. Sa hiliran di sang Robinson's Place Harold. Sa may banwasang Miyag-Aw, sa may barangay Bye Bye Norte, sa tupad sang MCR Agriventure. Kagra sa may syudad sang Pasi, sa may bayan sa barangay Poblasyon Ilawuda. Kag sa may Coastmart Kalinog, ang ato sa Klinika Outlet sa may banwasang Kalinog. Kag Sumuman, dira sa may Quinto Distrito. Available man dira ang mga klinika products sa area sang RGM Building. Sa may barangay Apoloista, ang ato sa ninyo klinika outlet, mga kakifay. Kagining mga klinika products, pwede kini mabakal sa mga nagapanguna nga butika sa inyong lugar. Kag pwede kini ma-order sa Shopee, sa Lazada, kag sa TikTok.
25: Ang kampiyon nga istasyon, K5 News FM.
0: Good morning kay Sir Marlon Chong. Blessed Sunday morning kay Sir Frank Constantinopla. Kay Ma'am Augusto 5 na sa may Kuwait, mauaga pa ng bugtaw si Ma'am Augusto 5 ho. Kuan pa ni subong sa Kuwait mo do mga manog alas 12 kagahon pa si manog tulog pa lang ni. Kay Sir Alex sa Sabo, good morning kay Ma'am Bing Special J, kay Ma'am Beth kag kay Sir Arturo Lilia sa may barangay Maspasan sa Banwasang Kalinog. Naka-DTX coffee mix na kita. No? Kay Ma'am Laura sa Magaysay, kay Ka Mig sa vlog, no? Sa may barangay Igpaho, sa may Banwasang Miyag-Aw. Pa-shoutout ko sa mga kabataan dira. Magpatigayon ka ron sa feeding program. No? Si Ka Mig sa vlog, kag Subungman, no? Kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Rimia Panes, from ano Payton, kung Payton Beach, sa may Ahoy. No, kag sa Imam Aisha Amada, diri na kanon sa may Iloilo na subong nagkapauli na. 5:07 sa aton sining pagpangalagad. Before nato ni ga-check report karon ni K5 Karen Badilla, standby kamo kay damo sa mga aksidente nga natabo sa may binggawan to isang patayo. Involved diri isa ka pick up, isa ka motorsiklo, na kag daw tricycle pagid ang involved diri. Kag kapon mga alas 11 sang aga may nahulog man nga salakyan dira sa may Mulyeloni.
25: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.

0: nag-isol kay naulog da sa may mulyelo ni. No? Pero natigayo nang makuha ining nasambit sa ninyo salakyan. Kag may nagmugwa anay man nga duha ka salakyan sa ibanwasang Leganes. Na lonsay ni wasak ang ulo nila ang ining nga isa sa kasalakyan na nga Montero Sport nagtakilid gid sa dalan. Pero maswerte kay wala man sa may naagom nga mga malala na nga kapilasan ining sakay sang duha tanan ka mga salakyan.
1: Kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Diri kita anay sa kaso Nanday Rene Baterbunya kag ining nasambit sa ni no, nga opod siya nga basketballista ining si Divine Adili. Ining si Divine Adili taga Nigeria. Ini, no? Pariho ang ginapagabay sang magtimbang siya nga ginikana sa pamilya ni Rene Baterbunya kag ni Divine Adili. No? Luyag nila matagan kung ano gid ang natabo. Luyag nila maklaruhan ano gid ang natabo kung nga no, nga nalumos ang ila sa ning nga kabataan.
1: Kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Sang Biyernes nagpatigayon sang nagpagwa sang statement si Ateneo de Manila University basketball team. Ining si Coach Tab Baldwin kag ang kaundan sang statement no, nagapangayo sang pasaylo no, sorry gid sa pamilya. Pero ang magtimbang sini no, nga pamilya no, nag-react siling nila sorry is not enough.
1: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Madamo sila sang luyag sini nga may baluan maklarify no ang pamilya kung ano gid nang natabo no. Ayan sang ang ining training o kanining ila sa ning team building why ayan namang kot kung kabalo sila maglangoy no. Gimpamangkot ang player kung kabalo sila maglangoy ha. Kay bala nato damo man players nga hindi man balo maglangoy mo luwas ang kung ginaintrahan mo sa ning nga contest swimming. Na, no? Daw kaladlawan siguro nga swimming ang imo sports, hindi ka balo maglangoy. Ah, di ba lado kaladlawan, na? No? Swimmer ikaw pero hindi ka balo maglangoy. Oh, pero sa ibang nga sport, either ha?
2: May lifeguard
0: gani swimming. Oh, gani ko balo maglangoy. Masalot kasi ka K5 alira, na? No? Hindi tanan ng mga atleta kabalo maglangoy. Na bala mo kinangalman sa niyang training mo. Tambang sang Iloy, no? Ni Divine Adili. So, yung pamangkot ayan nila, ining bata ko kung balo maglangoy. Pagkatapos sina, ano ay sang life jacket? Na balaan na nila, tama, delikado. No? Ang lugar, kung sa diin, ginpatigayon ang ining team building mga kakipay.
1: Nga istasyon K5 News FM.
0: Siling sang Iloy sini, no? Siling niya, dapat may sang life jacket. Mayara sang suppose, no? Nga divers. Tiklong tawon ta ba, siko may kapaltahan man ang resort. No? Siling nasambit, siling nga hitabo, mga kifay. Ina, kon wala sang mga lifeguard sa nasambit sini nga resort.
1: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
0: Ang ngalan sang Iloy ni Divine Adili no amo si Ifyuma no tidirektan sa ginpang interview dito sa bayan Nigeria ahay pareho gis sa istorya ni Rene Baterbunya no nga madala no o kon mangin maayo ang ila sa ni nga pagpangabuhi sa ila sa ni no nga paghampang sa nasambit sa ni nga universidad mga kakipay. Ang luyag nila subong niya explanation kung ano ang tanan-tanan nga hitabo mga kakipay. No, amon subong ang wala pagid nila no, may baluan. Kasi giyapon gilbog ulo nila ano ginatabo aw? Ano nga klase ni ka-team building kung nga nga nagkalalumos ang ila sa ni nga kabataan.
1: Nga istasyon

0: K-5 News FM.
1: 10-0 ini pagpangayo sang Pasaylo, hindi ini bastante mga kakifa. No, ang luyag nila amoning explanation sa natabo ti the same man sa hibubunot, no, sa pamilya ni Rene Baterbunya. Pero ang balnaton na kahapon nagwa ang ining video na no, sang isa sa ni kababayi nga nagpakilala nga asawa ni Ateneo de Manila University coach Tab Baldwin kag sa iya sa ni nga video no nagahambal nga ginwarningan na sini nga ang ining bulutuan ay tumod sini ang Ateneo de Manila University nga ang mga kabataan, ang mga minors kuno unsafe no sa palibot ni coach Tab Baldwin.
0: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
1: Kag siling niya 2011 saging kasal sila. Kag sang 2020, early of 2020, kinanglan nga magpalayo. Nao sa sini magkilala ang asawa nga si Ify, nao kay tungod delikado ang safety kag ang safety man sang ila sini nga kabataan. Pamatian ta ang nangin statement, nao sa nagpakilala nga asawa ni coach Tab Baldwin.
2: Hello, my name is Effie, and I have been married to Tab Baldwin since 2011. I'm officially still married to him. However, in early 2020, I had to flee away from Tab for the sake of myself and my kids to keep us safe. This video is because of his latest interview, and when he talks about his family, I want to make sure that he doesn't represent me or my kids. At the time, I repeatedly told the Ateneo University that children are not safe around him, and it was their duty to remove him. I urged them to move him away from the campus, the university campus, and they proceeded to launch a campaign of intimidation and silencing. Rovelin and Elias, the deaths of your kids were not only predictable but preventable. The bodies of your kids are still warm, and he's talking about moving on. It's terrible. Please believe him. I urge the Filipinos and the police there to keep asking why he was still allowed around children in spite of these warnings.
0: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
1: Amuning ang nangin pahayag sa napakilala nga asawa ni Coach Tab Baldwin, no, nga si Ify. No, ini ang gin-post sa iya sa ning abogado, no, dito sa Maya, New Zealand. Nga suno siya 2011, officially, naging kasal sila ni Coach Tab Baldwin. Kag mga early 2020, nagpalayo ini siya upod, no, ang iya mga kabataan for their safety mga kakifay.
0: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
1: So kung aton sa nga banaon kagbasahon, no, ining statement sang pakilala nga asawa daw hindi nangin maayo, no, ang resulta sa ila sa nga pag-updanay. At sa uli ang balya kinanglan niya magpalayo para sa safety, no, sang iya sa nga kabataan. Kag diri gin-emphasize man sini nga dugay na gin-warn, no, ni Ify ang nasambit nga bulutuan, no, nga dapat, no, nga ipalayo ang ining mga kabataan, no, ang namay niya da, mga estudyante guro sa bulutuan sa kay Coach Tab Baldwin.
0: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
1: Pero tini statement, no? Kahit di nagaulat kita kung na maghatag man sa statement ang Ateneo de Manila University kang si Coach Tab Baldwin angot sa sin statement sa nagpakilala nga asawa. Di suno sa iya, no? Kapila, hambalan ang Ateneo University nga ang mga minor are not safe, no? Around him. Kag it was their duty to remove him. Pero wala inigin sapat, no? Sa nasambit sa ning abulutuan sa piyak sa ni, ah, may kampanya pa sa pag-intimidate, no? Kag pagpahipos sa sining nasambit sa ni nga asawa. No? Kag ginakasubo gid sa ni, no? Ang ining nga natabo sa duha ka mga players sa pamilya, no? Sang duha ka mga atleta kay Robilin kag kay Ilyas, may mensahe siya, no? Nga ining kamatayon sang ila kabataan ang hindi predictable, no? Hindi mapaktan pero mahimo ini nga ma-prevent.
0: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
1: So ining mga dugang sining pagpayak, ha? Sang asawa, no, regarding sa sining nga gimpagwa nga statement ni Coach Tab Baldwin. Kag of course, on the part sang pamilya, no, sa iloy gid ni Rene Baterbunya kay daw siya gini ang close, no, kag before nga magpadulong sa Metro Manila. Makita naton sa mga nagalaptang mga video sa mga social media ang hugot sining paghakos sa iya sing bata prior, no, nga magpadulong diri sa may Metro Manila sa airport.
0: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
1: The same sa naimpahayag sa pamilya ni Divine Adili, suno sa kay Robilin, apology not enough.
0: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
1: After sa Ateneo de Davao University, ang bangkay sa ni pangalauna dito sa may area sang Agusan na Del Sol, no, ang ining bangkay ni Rene Baterbunya. Nga ang banaton, pagalingin sa balay, puno sa paglaom, puno sang pag-asa, pero pagbalik sini ang iya sing lawas na sulod sa lungon.
0: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
1: Ti kung ka isa gakatabo ang makaangay sini para makatuon kita sang leksyon. Ti laban-laban ang Ateneo de Manila University ang training sini na sang ila sing men's basketball sumugod nga tabo ini mga K5. At ilain na siguro eh, no, hindi na musina, no, ka-intense, no, kag-grabe, no, ang ila sa inyong training. Kaya ba naton, ang ining pilasa ni ka mga alumnos, no, mga former varsity player man sa nasambit ng bulutuan, no, nagpagwakan sa ila sa sentimiento, no, sa ila statement, ng ila training the time, dito siya tawag ng baler. No, do hindi na luyag balikan pa kay para sa ila it's a hell week, no, ang nasambit nga training.
0: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
1: Kumagambal ka nga hell week, buot sa lingon sini managit, no, kag magambal kita nga hell week ni hell experience do ka ngay mala impierno nga gakatabo dito sa inyo. Si sino man ay biluyag nga balikana, kagluyag liwat ma-experiensyahan.
0: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
1: Mayong agagig kay Ma'am Winifrida Sarmiento, kay Sir Robert Ligaspe, kay Sir Jean Riciman sa may Banuas ang Zaraga, kay Ma'am Erlina Telarmagoles sa may Telecom Compound, sa may Quintin Salazaro, kay Sir Noelda, may nagiging agad ka pangapina Detex Coffee Mix, kag kay Sir Benny Hermano, no, kag ka blessed Sunday morning sa tanan kay monitor sa ato sining pagpangalan.
0: Ang kampyon nga istasyon K5 News FM.
1: Pagbalik ta iga-check na tong report ni ka K5 Karen Badilla. Kamusta ang palibot sang syudad kag lakip man, no, ang ini mga tigpon sini ng mga balita, mga K-5. Ining aksidente sa Ibanua sa Binggawan, kusa rin isa rin patay. Kag pinapakig ka mga incident na ang nagnabo sa saning weekend sang gabi sa inyong Biyernes, kag kahapon niya lao, tub-tub sa inyong kagaon sang Domingo. Standby ka mo sa ato sa inyong pagbalik pagkatapos sa pre-importante ng mapahibalo, mga ka-K5.
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: D3 Bio with Vizio.
5: Ako si Anay. Before, problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
4: D3 Bio!
6: Ang D3 Bio!
4: Yung may Vizio!
6: Ang Vizio!
4: Yung may D3!
6: Malakas, mga butika!
4: D3 Bio!
7: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabulan, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
4: D3 Bio! Ang D3 Bio!
6: Yung may Vizio!
4: Ang Vizio!
6: My D3.
4: Matas, mga butika.
8: My family history ba na kamuhos ng diabetes?
9: Mag-DDX 500 ka!
8: Mataas ba na ang imo blood sugar?
9: Mag-DDX 500 ka na!
8: Ang DTX 500!
9: Ang may powerful compound!
8: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
9: DDX 500!
8: Garantisado!
9: Epektibo!
8: Aramis mo!
9: DDX 500!
8: Nagapalandunong ba na ang imo panulukan?
9: Magalingin ba na ang imo nga ulo?
8: Masami nagkapangihi!
9: Masami ginauha!
8: Masi may diabetes ka na!
9: Mag-DDX 500 na!
8: Ang DDX 500!
9: Ang may powerful
8: nga nagapanubok
9: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
9: garantisado.
8: DTX 500
4: DTX Coffee Mix.
10: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar. Nabatian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar. Kamiyara inigali nga sang ang palaya extra.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Intistingan ko man. Nagnamigid ang akon pamatya. Regular ang akon pagpamuhi. Wala sang hangin ang akon dyan.
4: DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix.
4: Glaucoma.
12: Eye Care Gold Capsule.
13: Bacterial Conjunctivitis.
12: O Pink Eye.
13: Eye Care Gold Capsule.
12: Eye Allergy.
13: Eye Care Gold Capsule.
12: Cataracts.
13: Eye Care Gold Capsule.
12: Ang Eye Care Gold Capsule.
13: May aras ang lutein.
12: Vitamin A.
13: Vitamin E.
12: Vitamin C,
13: Zinc,
12: kag Dilberry Extract,
13: Eye Care Gold Capsule.
12: Para sa mas epektibo kag manami na kombinasyon para sa eye health,
13: mag-inom sang Eye Care Gold.
12: Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops.
13: Adlaw-adlaw,
12: Eye Care Gold Capsule.
13: Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
4: Mighty C,
14: ang alkaline nga Vitamin C.
15: Ako si Anika, dayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, epektibo.
4: Mighty C!
14: Mabaka sa mga butika.
4: Mighty C,
14: ang alkaline nga Vitamin C.
16: Mugali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Miski magwala ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, nadayo ng ako nga allergy.
4: Mighty C,
14: mabaka sa mga butika.
17: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion at pagkakas ang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
14: Good news!
17: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
18: Libre? Libre!
19: Wow!
17: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Gabasa na naman bala ang imo.
21: Ay, gaa. Gaba
18: Basa na naman.
19: Oo talaga. Kabasa-basa na gani. Kabaho-baho pa.
20: Always nagabasa.
19: Kag nagabaho ang kilikili.
20: Mag-Clinica Daily Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
19: Clinica Daily Fresh.
18: Nagabasa na naman balaga.
19: Alay naman na ya. Amo na ang basa na gusto ko.
20: Clinica Daily Fresh. Para sa maputi at mabangong kilikili.
21: Kadragsa nga punggot.
22: DTX Beauty Soap.
21: Magaspang mapanit.
22: DTX Beauty Soap.
21: Gala o magputi.
22: DTX Beauty Soap.
21: Puro katol-katol.
22: DTX Beauty Soap.
23: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
24: Bakal na sa mga butika.
25: Extend Food Superman for Man.
26: Ako si Eric. Isa ko ka jeepney driver. Di nagid katosik ang akon man, no? Silang sarang migo ko. I-try ang Extend Food Supplement for Men. Ka-epektibo ko, no? Akon gintilawan. Abaw. Gatok tura. Ugid ang akon man, no? Kanamit gisa experience ba?
25: Extend Food Superman for Man. Extend Food Superman for Man.
27: Ako si Fred Domingo. Extend Food Supplement user. Dako gin nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kaysang una, abi daw wala nagiganay. Pero may himala pa man galing. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid.
25: Extend Food Supplement for Men.
28: Para sa matino nga dugo.
29: DTX 500.
28: Para sa healthy nga tay.
29: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
29: Ang may mataas nga antioxidant.
28: Nga amo naman
29: ang nagatilo sa imo atay.
28: Basta tilo nga tay.
29: Happy kanunay.
28: DTX 500.
29: Masaligan.
28: Epektibo.
29: DTX 500.
28: Mahigo bala ang imo dugo.
29: DTX 500.
28: Masamit ka bala ang gina-allergy.
29: DTX 500.
28: Ang DTX 500.
29: Ang nagatilo sa imo mahigo nga dugo.
28: Nga sa masami,
29: amo naman
28: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
29: DTX 500.
28: Masalika DTX 500.
30: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-a-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton gamo sang Bronze, Silver, kag Gold Medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga mag-a-intra sa 10K category. Intra na kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag pa-premyo. Gani upda na ang inyo bilog nga pamilya kag bilog nga barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang palamang kutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, Dalagan, para sa mga pululigan.
31: E3 Bio with Physio.
32: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man ka-registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalon.
31: D3 Bio, ang D3
32: yung may Physio.
31: Ang Physio
32: yung may D3.
31: D3 Bio.
32: D3 Bio.
33: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. I-try namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang ka bula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
31: D3 Bio,
33: ang D3
31: Bio
32: yung
31: may Physio.
32: Ang Physio yung may D3.
31: Mga
0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
34: Wow! May puso!
1: Pabalik pa K5 sa atong sliga pagpangalagad diri sa Sunday Morning News.
35: Ang kampiyon nga istasyon, K5,
36: K5 News FM.
1: Alas 5.33 sa atong sliga pagpangalagad. Iga-check na to report ni K5 Karen Badilla kag sitwasyon sa palibot sang syudad. Daw subong daw nagtupa ang ulan pero dumanipis ang ulan. Daw do pampabasa lang sa ato sing nga duta. Daw kay subong daw suno sa pag-asa naga-experience siya pagkita sang easterly. Amo nga ako kay isang tingala, kamundo ka pa ang katon sa palibot, no? Mainit nga hangin, nalin sa dagat, ta Pasipiko, nag-experience kita, pero ginatawag ini ko nga monsoon break. No? Kay ang hangin na bagat, na kwan, nadula, anay, pero magabalik ini mga kakifive. Amo nga, tiyempo sa mong sangtig ululan, pero malaka-laka kita, maka-experience sa pagtupa sa ulan. Sa piyakle, makaupo na ton, kakifive, Karen, Badilia. Kakifive Karen! Oh, good morning! Di inas kakifive ka? Kakifive ka?
2: Yes, kakifive Enrico.
1: Oh, good morning!
2: Oo, oh, mayong aga si mo, kakifive Enrico, no? Kansa ton nga mga tagpalapati. Sa subong dere sa palibot naton sa siyudad sang Iloilo, nagbubo ang pag-ulan. Kaina, umpisa gid ni kaina pagpatakid alas 5 sang aga kay 5 Enrico, nagbubo ang pag-ulan.
1: Baskog, baskog, gapagbubo.
2: Kay 5 Enrico.
1: Sa lingkaw ba munog gapagtupa sang ulan?
2: Moderate rain.
1: Ah, moderate lang pero basa ang dalanon ta.
2: Yes, basa.
1: Okay. So halos ano, bilogging nga syudad, naka-experience siya. Isa daw pugtak ang pagtupa sa ulan siya kay 5 Karen?
2: Oh, may nag-comment diri sa aton sa post na kaina nga ti sa ilang nga porsyon, like sa Arevalo, may porsyon sa Arevalo, dira man sa Haro, kag sa Lapas, nga wala nag-aulan. Pero diri sa city proper, kag sa Mandurriao, kay 5 Enrico, sang ginlibot, tagit ang mga area nga kaina gintabyan ta mga alas 4 imedya sang kaagahon nga malapa pero sang ginbalikan ta pagka alas 5 basa gid kay 5 Enrico ang dalanon dere no sa na mention ta sa city proper kag sa Mandurriao kay 5 Enrico.
1: Okay, so hindi ba tanan nga area subo no nagaulan ko sa siguro kuna ako din blaan niya ang galom ka kay 5 Karen na tuon.
2: Oo. Kaya isa pa na obserbaran tangadaan kay 5 Enrico na nagadagukob eh, na nagkakilat-kilat kaina sang kaagahon. Pero doon sa subong daw wala naman, medyo nagulaw-hulaw ang pag-ulan kay 5 Enrico. Although nga may pagpanalithi lang no, pero ano lang gid siya, very light kay 5 Enrico.
1: Oo, pero kumusta subong ang dalanon ta kay 5 Karen? Damo tawo, damo pagabiyahe o kon malaka-laka pa kay bala naton, iban siya ni Sabado nights. Naglagaw? Kumusta?
2: Damo, may ilisipon man kay 5 Enrico, no? Ang mga nagabiyahe, kalabanan sa Makitanta, mga jeep, dira sa Haro, may nagabiyahe man direct sa Lapas, then sa Mandurriao. Then can check ta ang sitwasyon sa may ICC ground kay 5 Enrico, kay ti kalabanan, ginsubong nga kung mag-night out, dira nagagadto kay 5 Enrico, laka na lang diagawa sa may Smallville area, no? Dira sa may ICC ground, so doon nga, why nakita sa may Makitaan, nga nagatinambay sa higad sang dalan pero sa sulod sa mga bar mismo ti may ara kay 5 Enrico no may pilang nahot pa ka mga lamharon nga nagainom-inom kainaya sang aga kay 5 Enrico unlike to sang una kay 5 Enrico nga bisan ara sa higad sang dalan may mga lamisa nga nakaplastar o galing kay bangod nga gin istrikto ang pag-implement ni sang kasuguan bala sa DILG nga bawal mag-inom sa higad sang dalan way nakita sa may Makitaan sa dito sa nasambitan nga area kay 5 Enrico nga nagainom-inom kundi ang tanan ara gid sa sulod kay 5 Rick. Then may mga patrol car man kita nga makitaan sa mga areas hindi lang dito yung sa Mandurriao kundi sa nagkalain-lain nga portion diri sa syudad sang Iloilo kay kumahibaluan kay 5 Enrico isa ini sa mando sang bag-o naton nga regional director sang PRO 6 nga si Brigadier General Randolph Tuanyo nga dapat pasangkaron gid ang police visibility kay 5 Enrico.
1: Oh, kaga subong base daw medyo alang-alang kay ang sweldo buhas pa kay 5 Karen subong pizza di peligro. Oh, mo pa base iban laka-laka panaglagaw.
2: Kay ti syempre ka kabalo ka naman nga kalabanan nga daan subong yung mga naga night out kay 5 Enrico naga ano eh naga bangko di mama.
1: Ba sana all. Ano na to?
2: Bangko di mama sila.
1: May bangko di papa man.
2: Oh, may bangko di papa man.
1: Oo, sana all ino.
2: Kitaya nga may mga ubra di ano danay ang medyo pipit-pipit.
1: Oo, may bangko di sarili ta.
2: Oo, bangko di sarili.
1: Bangko di kaugalingon ta ka dya. Nami ako may mga bangko di mama, kag bangko di papa, kaya K5 kare, no?
2: Oo, oh, di okay. Yeah, taiti, may ginasaligan ka. Pero kung natrabaho ka na ginya K5 Enrico, dira mo ma... Ano gid ma pinsaran nga ba o kabudlay kilit mangita kwarta.
1: Amo gani no kag nami ko may mga bangko di magulang kapag gid.
2: Oo.
1: Ayo. Oh. Pero do ka damo sa aksidente nga nagkanabo kay 5 garen no pisa sa nga Biyernes kag kahapon nga adlaw.
2: Mm. Ka sa naligad nga adlaw kay 5 Enrico o kon kahapon lang ni sang aga sa Bado kay 5 Rick, may nagluntad nga aksidente to sa may barangay poblasyon sa Banwasang Binggawan kung sa diin ti patay gidiri ang 17 anyos nga lalaki kay Fabric no matapos nga nabungguan sang pickup ang motorsiklo nga ila ginasakyan kay Fabric. Based diri sa kay Lieutenant Philip Hirao, ang officer in charge sang Binggawan Municipal Police Station kay Fabric, ang ining tricycle kag ang motorsiklo kay Fabric nagasundanay lang ni sila going sa proper sang ilayang banwa while ang ano itawag ang tricycle ni kay Fabric ang nagasakay na di mag-asawang senior citizen according sa hepe na residente sang Tapas Capiz kay Fabric pag-abot sa may kurbadahon nga dalan kay Fabric suno sa kay Lieutenant Hirao aksidente nga nabungguan sang pickup ang tricycle kay ti nagsumalangay ini sila kay Fabric no kag bangod ya nga nagasundanay ang ining tricycle kag ang motorsiklo pagkabunggo sang pickup sa tricycle pati ang motor na sa na
1: labot
2: o nadala sa
1: naulamid
2: then una ulamid kay Fabric pero ang driver ni suno sa kay Hirao naglukso kay 5 Enrico driver sang motor while ang angkas na bilinti ang ining angkas sang motorsiklo amo gidli ang nakaangkon sang patal nga pilas kay 5 Rick no nga gintunaan sang iya kamatayon ti imagine na dala sa kalang kay 5 Rick sa aksidente pero ikaw pa ya ang nadulaan gid sang kabuhi pero ang tatlo dere nga persona suno sa hepe nagkalapilasan kay Fabre kagin pang dala pa sa ospital ang ining 17 years old nga lalaki suno sa kay Lieutenant Hirao gindalaman sa ospital pero gindeclare nga dead on arrival kay Fabre ang ining
1: subot sa lingon ang napatay is minor di edad 17 anyos
2: yes ang driver ni sang pickup kay Fabric nagpalagyo pa ni pero nalagas ini sang kapulisan ta kag naabtan dito sa may barangay Inamyungan sa barangay Inamyungan kay Fabric no kag ti gindetained na sang aton nga kapulisan dira sa Binggawan ti ang iho na tonta ni ang decision sang family kay ti laban-laban mapasaka gid ni sila sang kaso especially nga nagtuyo pa nga magpalagyo ang ining driver sang pick up kay Fabric so sa dugang sini nga mga detalye regarding diri sa natabo nga vehicular accident sa Binggawan ma-update kita no sang dugang nga mga information sa kay Lieutenant Philip Hirao kay Fabric
1: so why to yung panginlaman ang angkas nga minor di edad kahit yung lumumpat ang driver, tendency pag lumpat ang driver, doon natulod yun ang motor niya mo. No? Kaya ang nag-angkas, why ka preparar, amo rin ang nakabunggo sa pick-up, no, patay, gida, ang ining 17 anyos ka K5 Karen.
2: Yes, K5 Rick.
1: Pero on the part is ang tricycle, dalahig man eh, di bala?
2: Yes, kay sila gini ang una nga nabungguan sang pick-up eh, kaya nagsumalangay sila. Then ang ining tricycle, ako ng motorsiklo, since ara siya sa likod sang tricycle, pati sila na dala sa K5 Rick. Pero ang natamaan gid, tiya mo tong angkas sang, sang motorsiklo K5 Rick nga 17 anyos.
1: Oh, so kahapon niya tabo?
2: Yes, sang aga K5 Rick.
1: Oo, oh, so kagabi ito or kahapon mo tong bugwana na ito sa Leganes?
2: Sa Leganes kay Fabric no
1: Mirage,
2: ang may nagluntad man tong aksidente.
1: Dumay puti, may picture ta da kay Five Lawrence mo sa Leganes to. Kwanto to nga sang Mitsubishi Montero kag Mitsubishi Mirage kag kay Five Karen? Collision gitong natabo kay kita naton do mga wasak kag ang Montero Sport ganito do nagtakilid pa sa tunga sang dalan sa may Leganes?
2: Oo, nagluntad ini K5 break dito sa may National Highway nga sakop man sa Barangay Poblacion pero sa Banwa sang Leganes alas 2:54 ini natabo kahapon sang kaagahon no. Ang ining driver sang Mirage gin kilala nga si alias Dar, alias Dar, 37 anyos, kag may mga sakay nga sanday alias James, 29 anyos, kag alias Ed, 36 anyos, lunsay residente sang Maasin. Then ang driver naman sang Montero, amo naman niya si alias Josh, 27 anyos, kag taga Zaraga ini K5 Break.
1: Okay.
2: According sa kay Police Captain General Enrique Robles, ang hepe sang Leganes Municipal Police Station K5 Break, ang ining Mirage nga ginamaneho sa ni alias Dar going in sila kontani diri sa siyudad sa Iloilo then ang ano ni tawag na, sa Iloilo City samtang nagabiyahe ang salakyan sa inner lane pagadto naman sa direksyon sang Zaraga ang ining Montero pero naglapaw siya sa linya niya kay Fabric rason nga nabungguan niya ni ang Mirage no nga nagluntad sang head on collision kay Fabric no pero maswerte nga wala sang may nakaangkon sa hospital apon pitalo kon patal nga pilas sa mga sakay kag drivers kay Fabric
1: grabe ang itsura sang Mirage sang left side sa ni halos gintabaksan gibla no
2: oh.
1: Samtang Montero nag kwangig kaya on but sunod gabing impact pero ang igo sa left side sang Mirage kag sa left side man sang Montero Sport do nagsakidana lang sila K5 karen no do hindi yeah. Nga siling do sentro ang pagbungguan ay nila do nagkanay lang sila do nagsapitanay pero sa impact abi matiyog kag ide no
2: swerte
1: oh. Ganin ban may nasalabat. Pero amo nito na kung mga damage sa kay impact wise nga amo to ambal na patal nga mga naangkon ang ining mga biktima. Ti ko lang tawo nato nag-agaw linya ang Montero.
2: So correct man, correct kay break naglapaw ni ang iya nga linya. Karason nga nagbungguan ay gini sila sang Mirage day baloon ta paginidugang sa kay Captain Captain Robles kung ano ni ang rason nga naglapaw ni ang Montero sa linya niya K5 Break.
1: Oo. Kagapon naman nahulog pag itong salakyan sa Mulilo ni K5 ba Karen?
2: Ang gani.
1: Tong kwan man to, Suzuki ano itong salakyan ang nahulog man? Nga Suzuki no? Nahulog dog na kwanig na driver sang 37 anyos no ti may edad na no
2: oh, may edad
1: pero nay ngagaw ni siya ma rescue kag do kapon do nakuha na tong salakyan dira sa may area sang Parola Warpa kag K5 Garden so dapat talunggid
2: Ano ni gani K5 Rick inagapundo malang ni gani ang salakyan dito sa igad sang dalan pero based diri sa mga nakakita kag mismo sa driver nga hinali lang ni nagandar kag nagabante ang salakyan niya at tiya mo to dayon nga nahulog sa river K5 Rick samtang ang driver ara sa sunod sa salakyan mayo lang gani kay ang driver na ano ni dayon ay nahingagaw ini dayon K5 Rick nga nabuligan sa mga bystander dito sa area at yung ginasuspetsuhan diri ano ni tawag wala na kukod bala sa maayo ang handbrake rason nga nag-andar ang ining salakyan kag nahulog sa Iloilo River K5 Break
1: nagdalagan kag isa pati medyo maidad-idad ng driver maso ay matalpang dan nga nagalakat ang iha sa ining salakyan K5 karen kay usually na kundi may ingansabla na may chance ako kon ma handbrake may chance na yang malakat ang salakyan K5 karen mo So amo ning natabo nga nahulog ang ining nasambit sa ni nga salakyan pero ang good news kay ti nasalbar man ang ining nasambit sa ni nga sakay sa nasambit nga salakyan. Nangin matawhay man ang atos nga pag-obserbar sa nga araw ng kalwayan na kay K5 Garen.
2: Yes, correct. K5 Rick, no? Ang ano gid nangin matawhay gid ang pag-commemorar sang Independence Day diri sa aton sa Western Visayas. Iniman ang nangin base sa assessment sa Police Regional Office. Say kung mahibaluan K5 Rick, 5,292 ka police ang ginpang deploy sa nagkalain-lain nga area diriya sa Region 6 kangay sa mga ceremonial venues, mga public places, transport terminals pa gid, no? Mga major roads kag iban pa nga areas of convergence para masiguro man kay Five Reking safe ang tanan samtang nagakumemorar kita sang kahilwayan sang aton nga pungsod kay Five Rek. Di ko may baluan, may mga public ano itawag ang police assistance desk o pads nga ginpahamtang sa mga area sa naligad dito kita sa may Libertad ang Nokon Plaza Libertad niyang kapulisan ta may pads dito, then may mga canine unit nga gin or canine dog nga gin palibot sa plaza antes mag-start ang program K5 Rake.
1: Sige, salamat ka K5 Karen.
2: Ang ini nga balita, ang ginadulong sinyo sa Klinika DTX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativo Medicina ni Doc Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kay kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
36: Ang kampiyon nga istasyon, K5. K5 News FM.
1: Ang report ng K5 Karen Badilla na dulong sa inyo sang Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka ba? Alas 5:49 sa ato sa nga pagpangalagad. Kay Sir Tabs K. Javiliana Diaz, may rin ging aga. Kay Mambit Idal Lilia, patong ka oras tulog, yabaw. Oo, basta gani kulang ka tulog, kwangin, law ay pamatsyag mo. No? Pulaw mo. Kay may namatsyan ko no si Sir Arturo, no? Condolence kita. Gawrat sa kung ano oras mauli. Amo na kung kaysa nga ang miyembro sa pamilya mo, kung di kompletos, malayang blah. Angan-angan ka man ka, hindi ka man ka pahuwaigin. Tidaw, sakit yung sa ulo. Basta kulang stulog. Hindi amo ginangabat sa gawin Mama Beth. Alas 5:50 sa ato sa ligapagpangalagad. Mga ka-K5, ginaagda, ginamon ka mo. No, kag sa mga running enthusiast nga magpasakop kin sa ato sa K5 News FM Iloilo 5th year anniversary fun run. No, dalagan para ni sa mga buliligan. Kahit ti ang ining makuha nga bilis sa ticket. No, igahatag man amon no, sa mga poorest of the poor. No, dili sa ibahin sang syudad sang Iloilo. Pagawa to ni sa Hulyo 5 no, sa may Sunset Boulevard. Gani magparehistro na. No, may ara ka mo sang pilian sa mga kategorya. May 10 kilometer, may 5 kilometers, kag may 3 kilometers. Ang 10 kilometers, ang registration fee is 999 pesos. 5 kilometers is 699 pesos. Kag ang 3 kilometers, 499 pesos, mga kakipay. May duha ka mo pamagi para makaparehistro ka mo. Una, personal, magpadulong sa K5 News FM Iloilo Station na ari kami subong sa 4th floor Swan Rose Building, Commission Civil Street, sa may distrito Sangaro o kung pwede man sa online registration na i-check lang ang page sang K5 News FM Iloilo. Opdang imo barkada, ka-opisina, ka-pamilya, ka-gugma o kung sino man nga imo kilala nga magtambong sa Fun Run for a Cause sang K5 News FM Iloilo. Madamo sa mga gaulat nga ma-exciting, mapapremyo kag sorpresa sa inyo.
36: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
1: Ganay magparehistro na mga K5 ha. Aklit anay kita sa Hulyo 5. Inikabahin sa amon sa ikalima na katuig nga anibersaryo. Umpisa nga nagpangalagad rin ang K5 News FM Iloilo rin sa may syudad sang Iloilo. Na way back sa Hulyo 5 na tuig 2021. Lima na katuig na nagatag sa inyo sang serbisyo sa mga balita na ang K5 News FM Iloilo rin sa may syudad kag probinsya sang Iloilo.
36: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
1: Gani, see you on July 5 sa may Sunset Boulevard. No? Dapat alas 4 sa aga. No? Ang aton sering pag-umpisa no? Sa programa mga ka-K5. So, just may mga palamungkutan nun ka mo. No? Just kung check lang mo sa Facebook page. Kag i-contact lang si ka-K5 Jenny Kauyunan. Kaya raman, no, nabutang iyasan nga numero kung paano ka mo makaparehistro o kung ganit direkta message sa amon sa ring Facebook page mga kakifa.
36: Ang kampiyon nga istasyon K5, K5 News FM.
1: Mga moy, maligo, manibin ka mo, DTX Beauty Soap ha. para sa mga miss maputi siningapanit kag batok sa mga skin diseases. Gamit man kita Clinica Deo Fresh para iwas balas, iwas baho bayaba. Clinica Deo Fresh sa aton sining mga kilikili. Kag sa aton sining mga kalakinanda, Extend Food Supplement for Men para sa pang matagalang laban.
36: Ang kampiyon nga istasyon K5 News FM.
1: Kay Ma'am Bingbing Vivian Pagtulunan dira sa may manit sa may syurad sa nga Pasi. Pamilya Pagtulunan, mayadayad man nga aga mga kakifay. Standby kamo sa masunod sining nga pagbalita. Kakilita na kita karon sa aton sining nga live coverage. Now sang NBA Finals sa game number 5. Sa tuwa sang San Antonio Spurs kag sang New York Knicks. Ang palamakutanon, na makuha na yan sang New York Knicks ang kampiyonato. Na sa sulod sang halos 53 katuig. Grabe ang last nga nagkampiyon ang New York Knicks sang tuig 1973. That time, why pa kita matawo? Why pa kita matawo? Why pa man kita mahimo? Now, sa katosin nga ginikanan, now 1973 pa 53 katuig na ang nakaligag. O kon mapalawig pa sang San Antonio Spurs ang nasambit ka serye. Kaya subo ang game number 5, yara sa Frost Bank Center sang San Antonio Spurs. Wala tiyempo sa ato siya pagpangalagad. Sa ngalan lang sa bilog siya parsa sa K5 News FM Iloilo. Sa amo siya President kag CEO Doc Ramil Uy. Ako man yung K5, Enrico Tupa Surita Jr. Paskampiyong balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, K5 News FM.
36: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 94.5 K5 News FM Calibo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 89.1 K5 News FM Pasig City, 103.9 K5 News FM Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.

100, epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kagmadamo pa nga iban. DTX 500, mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: Sa Mighty C. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. I Care Gold.
1: Ako si Oscar. Nagamuta-muta ang akon mga mata. Nabudlayan ako pagmuklat kada magbuktaw. Bangod ini siguro sa akon nga edad. 55 anyos na ako. Ambal pa sa akon kingod balay. Testingan ko ang I Care Capsule. Kag I Care Drop. Amun ako na ang iya ginagamit. Huwag din man gali ang iya ginhambal. Nagnami akong panulukan. Nadula man akong muta-muta. Pagpulas ang akon mga mata. Kag nadula man ang tuman nga kasilaw.
0: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang I Care Gold. Kag patuluan ang mga mata sang I Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
2: Sport Biotics. Makabulig sa pagtapna sa mga bad bacteria nga nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabangon sang imong resistensya kontra balatian tuga sang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Sport Biotics. Ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sa good bacteria. Spore Biotics. Kabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka! Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
2: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
4: Libre? Libre!
2: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apanes Street, Barangay Poblacion Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
5: Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito, mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm.
5: Clinica Deo Fresh, para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh.
6: Kaya subukan ninyo.
5: Clinica Deo Fresh, Deo Roll On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh.
5: Available now.
7: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Wow! May puso!
9: The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7.
10: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, Iloilo, Philippine Standard Time, alas 6:03, ining oras sa dulong siusang Clinica Detox Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Mayong aga syudad, God Provincia sang Iloilo. Mayong aga Western Visayas, mayong aga Pilipinas. Mayong oras sa bilog nga kalibutan. Welcome sa DTX 500 Morning Newscast. Domingo adlaw, Hunyo 14, tuig 2026.
11: Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
10: Kami ang inyo matag balita ka K5 Enrico Tupa Surita Jr.
11: Kagako naman si ka K5 Alira Alvarado Apin.
10: Sa headline sa dulong sa kaluwan sang DTX 500 para sa ato sa nga top story of the day.
12: Top story of the day. Top story of the day.
10: Masobra 30 ka individual na preso bangod sa flood control scandal. Humalimpas ang 2025 zona ni Pangulong Bongbong Marcos, suno kay DPWH Secretary Vince Dizon.
3: Headlines.
10: Sa balita lokal, pagdumdum sang Independence Day sa Western Visayas nangin mataway suno sa PRO6.
3: Headlines.
11: Moral kakayuhan sang kapulisan nangin sentro sa Talk to Men ni PRO6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo sang ICPO.
3: Headlines.
10: Sa balita nasyonal, ICC nag-request sa panibagong medical exam kay Anay Presidente Rodrigo Duterte antes ang hearing.
3: Headlines.
11: Nagpakilala ng asawa ni Ateneo Blue Eagles coach Tab Baldwin. Ginaaligar anay na nga nagpaandam sa universidad nga delikado ang mga estudyante sa iya pagdumala.
3: Headlines.
10: Sa balita international, leader sang Train de Aragua patay sa US military strike sa Venezuela.
3: Headlines.
11: Para naman sa balitang negosyo, presyo sang gasolina kag kerosene posible magsaka, samtang presyo sang diesel posible magnubo sa masunod nga semana.
3: Headlines.
10: Balita sa patawag sang inampang Victor Wimbanyama nagpromesa nga magabawi ang Spurs sa do or die game sa Game 5.
3: Headlines.
11: Anak ni boxing star Manny Pacquiao nga si Jimwell Pacquiao kag Carolina Pimentel ginkasal na.
3: Headlines.
10: Sa balitang extra special, designer sa Australia nagimo sang underwear nga may ginatahi nga patay nga ilaga.
3: Headlines.
10: Alasay size na batian ang aton sining mga headlines. Kagkaroon sa ilo naton ang mga detalye, una kita sa aton sining top story of the day.
12: Top story of the day. Top story of the day.
10: Madamo na ang napreso kan nakasuhan numalin sa nabuyagyag ang malapnagon niya korupsyon sa flood control kay iban pang public infrastructure projects sa bugos nga pungsod. Suno kay DPWH Secretary Vince Dizon na intindihan sa administrasyon ang kaakig kagkaugot sa publiko sa mga nabuyagyag ang malapnagon niya korupsyon apang kinanglan suno sa iya nga mangin may nalungon ang gobyerno sa pagpasaka sang kaso batok sa mga naulamid. Sa pagkamatuod, naglabot na suno sa iya sa masubra 30 ka mga individual ang napreso kada kasuhan numalin sa tuig 2025 sa State of the Nation Address o Konsuna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga sinyalis sa pag-umpisa sa mga serye sang imbisigasyon. Ang mga inisunok kay Secretary Dizon, hindi simple nga mga personalidad kundi mga mamalidha, DPWH officials, district engineers, contractors, kabisan ng Anay Tiglicom nga ginappoint ni Presidente Marcos nga si Anay Secretary Manuel Bunuan.
4: To date, since yung sona ng Pangulo last year, may higit 30 na ang nakakulong. Kasama po dyan.
10: Sa atong suning balitang lokal, nangin matawhay ang pagkomemorar o kung pagdumdum sa ika-128 na Philippine Independence Day sa Western Visayas sa Hunyo 12-2026. Naibuluan nga may mga gipatigayon nga aktibidad kaangay sang flag raising rights, wreath-laying ceremonies, peaceful rallies kay iban pang Independence Day events sa bugos nga Western Visayas. 5,292 mga pulis ang ipang-deploy sa nagkalaing lugar sa riyon, kaangay sa ceremonial venues, public places, transportation terminals, major roads, kagiban pang mga areas of convergence, agad masiguro ang police visibility, traffic management, public assistance, kag makaresponde gilayon ang kapulisan kung may emerensya. Kag sumuman, gindayaw man ni Police Regional Office 6, Director Brigadier General Randolph Tuanyo, ang tanan niya police sa personnel, partner agencies, force multipliers, local government units, kag ang publiko bangon sa suporta kag kooperasyon nga ilaginimo sa tion sa pagdumdum sang kaluwayan sang pungsod Pilipinas.
11: Sa pihak nga bahin nangin sentro sang Talk to Men ni Police Regional Officer 6 Director Brigadier General

0: Kanon nga ipakita ang pagka-epektibo paagi sa results-driven leadership kag public service. Samtang ginhatagan pagtamudman ni Tuanyo ang importansya sa financial literacy sa personnel, pagpasangkad sa police visibility, subong man ang kampanya batok sa wanted persons. Sa pihak nga bahin, nagpasalamat man si ICPO Director Colonel Wilbert Parelia kay Tuanyo sa pagbisita kag paghatag sanggiya sa ICPO personnel.
1: Ang duga ka balita lokal na dulong sa usang Mighty C. Kung gusto nyo man healthy, ilong kamusang Mighty C. Mayara na sa mga person of interest ng kapulisan sa nagrutang patay sa isa katanod sa barangay Malagit, Kalinog, Iloilo, kagabi Hunyo 12-2026. Ginkilalang biktima nga si alias June, 45 anyos kag residente sa nasambit nga lugar. Sunok kay Police Captain Melvin Mercado, officer in charge sa Kalinog Municipal Police Station, halin sa namatya ng biktima kang papauli na kuntani sa natabo ang krimen. Ginablubanta 100 metro sa kalayon sa biktima, halin sa ginalinan nga namatyan sa iniang ginal ang gintiro sa madulong nga bayin sang dalan. Basis panaysayon sang saksi sa mga pulis, may nagasunod ng motorsiklo sa biktima apang hindi sila masigurado kung may nagalakat paging nga upod ang suspect o kung may nagaangka sa motor. Nakaangkon sa mga pila sa lawas ang biktima kag gintinguan pang madala sa ospital apang gindeklarar ini nga dead on arrival. Narecover sa crime scene ang 5 ka mga empty shells sa kalibre 45 nga pistola. Naibluan man niya sa isa man ka force multiplier ang biktima. Sa karong panahon ang maid-id nga investigasyon sa Kalinog Municipal Police Station ang gumatumod ang sospetsado kag ang motibo sa amo nga krimen.
0: Sa duga nga balitang lokal, ginkakibot sa mga tawo sa Mililuni City proper. Sang tinalikdan nga adlaw ang hinali nga nagdalagan kag nahulog sa Iloilo River, ang isa ka pula nga Suzuki Espresso. Suno sa mga nakakita, nakapunduman lang ang salakyan sa higad sang karsada. Nagpadaog ang isa sa mga sakay sini para magbakal kag para mamangkot kung diin may tiyanggi. Hinali nga nag-andar kag nag-abante ang salakyan kag nahulog samtang yara ang driver sa sulod. Ginsuspetsahan nga nag-loose ukon wala na ukod maayo ang handbrake sini, rason nga nag-andar ini kag nahulog sa suba. Nagbuligay gilayon ang mga tawo sa lugar kag ang mga rescue team pareho sang Coast Guard kag Navy para tabangan ang biktima. Sa karon nakuha naman sa suba ang nasambit nga salakyan.
1: Samtang nabungguan sang Mitsubishi Montero ang Mitsubishi Mirage sa National Highway Barangay Poblasyon Leganes, Iloilo, mga alas 2:54 sa kagahon Hunyo 13-2026. Ginkila ang driver sa Mirage nga si alias Dar, 37 anyos, may mga sakay nga sanday alias James, 29 anyos, kag Ed, 36 anyos, lunsay mga residente sa Banwa sang Maasin, Iloilo. Ang driver naman sang Montero amo si alias Josh, 27 anyos, kang residente sa may Banwa sang Zaraga, Iloilo. Base sa investigasyon sang Leganes Municipal Police Station, takadto na kontani ang Mirage sa Iloilo City samtang nagabiyay ang salakyan sa inner lane. Takadto naman sa direksyon sang Zaraga, Montero, apan naglapaw sa iya linya kada bungguan ang Mirage. Base pa rin nakaangkon sang gisi sa tuong kilay ang isa ka pasahero sang Mirage samtang nagreklamo naman sa pagpalakit sang lawas ang isa pa kasakay. Wala naman napilasan ang driver sang Mirage. Gindalamang ini sa Qualimed Hospital para mabulong. Sunok ay Police Captain na General Enrique Robles. Yara sila kustodiya ang driver sang Montero sa nasambit ng istasyon. Sa karong daulat pa ang desisyon sa piyak ng kampo kung magpasaka sila sang opisyal nga reklamo.
0: Sa duga nga balitang lokal, ginpasidunggan sang Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO sa idalom sang liderato ni Director Police Colonel Bayani M. Razalan matapos ang madinalagon nga bypass operation sa Banwa sang istansya nga nagresulta sa pagdakop sang duha ka ginapatihan drug personalities. Sa operasyon nga ginpatigayon sa Provincial Drug Enforcement Unit o kon PDEU sa pagpanguna ni Police Major Daji De Lima, sang Hunyo 11 narecover ang kapin 210 kagramos sang ginapatihan shabu nga nagabalor sang 1.4 million pesos. Lakip sa mga nadakpan amo sanday alias Joker, 52 anyos, separado kag residente sang Inventor Street, Zone 1, Istansya, Iloilo, nga ginakabigman nga newly identified high value individual sang PDEU. Kalakip man sa nadakpan amo si alias Gina, 31 anyos, club entertainer kag residente sang Banago, Bacolod City. Sunakay Police Colonel Razalan nga madin

0: lag-on ang madin na lag-on nga operasyon ang nagapakita sa mabaskog nga kampanya sang IPPO batok sa ilegal nga droga kag sang dedikasyon sa kapulisan sa pagbantay sang komunidad. Gindayaw man niya ang mga operatiba sang PDEU tungod sa ila epektibo nga pagpatuman sa operasyon nga nagresulta sa pagkumpiskar sang dako nga kantidad sang ilegal nga droga. Padayon naman ang IPPO sa ila kampanya batok sa ilegal nga droga agud mapabilin nga malinong kag luwas ang komunidad sa probinsya sang Iloilo.
1: Sa piyak nga bahin sa may banwa sang Concepcion, Iloilo, nadakpan sa kapulisan ginakabig number 2 most wanted person sa provincial level sa isa ka manhunt operation nga gipatigayon sa kapulisan sa barangay Batiti, Concepcion, Iloilo, alas 10:30 sang gabi sang Hunyo 12. Ginkilala ang nadakpan kay alias John, 36 anyos, kasado kang residente sang barangay Luong, Concepcion, Iloilo. Nadakpan ng suspect pinagi sa warrant of arrest nga gipagwa sa Regional Trial Court sa 6th Judicial Region, Branch 71 sa Barutak Viejo, Iloilo, nga may pizza Hunyo 8-2026 para sa kaso nga murder. Samtang wala naman sa may ginrekomendal nga piyansa para sa itemporaryo nga kahilwayan. Sa karon, yan na sa kustodiya sang Concepcion Municipal Police Station ang suspitsado para sa gakaigo nga disposisyon sang iya kaso.
0: Sa pihak nga bahin, arestado ang isa ka lalaki kag ginakabig high value individual o kon HVI matapos madakpan sa ginpatigayon nga drug buy bust operation sa kapulisan sa barangay poblasyon Southeast Zone Limeri, Iloilo. Sabado nga adlaw pasado alas 6:23 ang gabi, Hunyo 13. Ginkilala ang suspitsado kay alias Bonjing, 48 anyos, solterito kag residente sang NHA pabahay barangay Gogo, Estancia, Iloilo. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News FM Sara, nabakla ng subject sang isa ka sa chase ang ginapatihan Shabu sa balor nga 6,500 pesos. Dugang pa nga nakuha sa iya ang apat ka dalago nga sa chase ang ginapatihan ilegal nga droga kag isa ka Rossi Macho TC150 nga motorsiklo nga duag itom. Sa kabugusan nagabug at sang kapina 107 kagramos sang ginapatihan Shabu kag nakumpiskar ang nga may standard drug price sang 727,600 pesos. Ang operasyon ang ginpatigayon sa tingog nga puwersa sang Lemery Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Captain John P. Robles kaupad ang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company o kon IPMFC, IPPO PDEU Team 3 kag IPPO PIU. Sa karon yara na sa kustodiya sang Lemery Municipal Police Station ang arestado kag magapangatubang sang kaso nga paglabas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
1: Sa duga pa daton nga balita lokal, wala na sang kabuhi sa nasapuan ng isa ka steelman sulod sang barracks sa construction site sa barangay San Rafael, Mandurriao, alas city sa tinlikdan niya gabi Hunyo 13 to 2026. Ginkilala na sa puan kay alias Nunoy, 33 anyos, sang barangay Layog, Bato, Lemery, Iloilo. Suno kay Police Captain Lester Oliveros, ang officer in charge sang Iloilo City Police Station 10 sa pagproseso sang scene of the crime operative Sokon Soko. Sa lugar, wala sa minakitaan niya pilas ang lalaki, pero may sang dugo posible ginsuka sini. Sa pagpangusisa sang pulis, wala na nagatrabaho subong adlaw ang lalaki kag sana gatagay na sang sweldo, pero wala siya rason nga gipatawag siya kag impukaw, pero wala na naga-response ang lalaki. Ginakumbinsi na dai Police Captain Oliveros ang pamilya nga ipadalon sa autopsy examination ang nasambit nga bangkay.
0: Sa dugang nga balitang lokal, nagapangayo sang bulig ang pamilya Asis matapos nga maubos ang ilabalay sa sunog nga nagluntad sa barangay Lantangan, Isla Gigantes, Carles, Iloilo. Kahagahon nga adlaw, Hunyo 13, 2026. Sunod sa impormasyon, wala nagid sang may nabilin sa ila panimalay matapos madasig nga naglapta ang kalayo nga nagresulta sang dako nga danyo sa ila propiedad. Isa man sa mga naapektuhan sang insidente, amo ang isa ka bata nga lalaki nga gindala gilayon sa ospital agud mahatagan sa nagakaigo nga pagbulong kag pag-atipan. Bangod sini nagapangayo sang bulig ang pamilya Asis para sa ilang nga kinahanglanon pareho sang pagkaon, bugas, grocery items, mga panapton kag iban pang gamit para sa ila pang adlaw-adlaw nga pangabuhi. Sa karon padayon ang pagpaabot sang suporta kag bulig para sa pamilya nga naapektuhan sang nasambit nga sunog.
1: Alas 6:19, batian ang atos mga detalye sa balita lokal Mga ka-K5, ginaagdagid sa K5 News FM Iloilo ang publiko nga makigbahin sa dalagan para sa Buligan 2026. Isa ni ka Run for a Cause sa K5 News FM Iloilo. Inimay kang tanan si kalimangan bersaryo sa K5 News FM Iloilo sa maabot sa nga Hulyo 5-2026. Pag-iwaton ni sa Sunset Boulevard, alas 4 sa kagahon sa Hulyo 5. Ang kita sa sininga kaywatan, paggamiton sa pagbulig sa mga pinakapigadong pamilya sa syudad sa Iloilo nga mapilian bilang benepisyaryo. Para sa dugang mga detalye, makigangot lang sa K5 News FM Iloilo kag bisita ng amon Facebook page ang K5 News FM Iloilo kag K5 News FM Iloilo 88.7. Alas 6:20, kagkaroon sa mga detalye na sa katong sininga Balita Nasyonal.
2: Balitang National.
1: Ang Balita Nasyonal nga inyo mabatian, ginadulong sa inyo sang D3 Bio, the antiviral kag antibacterial specialist. Nag-request ang International Criminal Court kung ICC Trial Chamber 3 sa panibagong medical examination para kay anay Presidente Rodrigo Duterte. Agad may baluan kung yara siya sa maayong kondisyon, agad magatubang sa hearing nga nakatalana sa Nobyembre 30. Suno sa ICC, kinahanglan ang medical examination, agad masiguro kung may ikasarang pa si Duterte nga makigbain sa kaso. Gimpahayag man sa korte nga gamiton sa mga eksperto bilang basihan ang resulta sa iyang nagligad ng medical examination nga gipatigayon sa pre-trial phase. Tanawon man sa mga espesyalista may mga pagbag-o sa kondisyon sa panglawas si Duterte nga may makapikto siya kemtangan sa pag-atubang sa hearing.
0: Sa dugang balitang national, nagpagwas ang isa ka video statement si Effie Kologiru nga nagpakilala bilang asawa ni coach sang coach sang Ateneo Blue Eagles nga si Tab Baldwin. Sa video statement iya gipahayag nga legal pa sila nga mag-asawa ni Baldwin halin sa 2011 apang nagdesisyon siya nga magsepararo malin 2020 para sa kaluwasan sang iya mga kabataan. Dugang pa ni Effie, nagpalabot siya sang iya kabalaka sa Ateneo sa Dupaman kag nagpahanumdom nga kinahanglan protektahan ang kaayuhan kag seguridad sa mga minor de edad. Ang pagpahayag ni Effie nagwa matapos ang nagpangayo sa pasaylo sa publiko si Baldwin sa mga ginikanan ni Nanday Rene Bartebonia kag Divine Adili nga nagkalalumos sa team building activity sa Dipakulaw Aurora sang Hunyo 8. Tubtuba sa siningation, wala pa sang opisyal nga sabat si Baldwin kag ang Ateneo de Manila University. May kaangtanan sa mga allegasyon nga ginpahayag ni Effie. Nagpalabot man ini sang simpatiya sa mga ginikanan sa nagtaliwan nga Ateneo basketball players angot sa insidente. Yari ang statement sang asawa ni coach Tal Baldwin angot sa nasambit nga allegasyon.
3: At the time, I repeatedly told the Ateneo University that children are not safe around him and it was their duty to remove him. I urged them to move him away from the campus, the university campus, and they proceeded to launch a campaign of intimidation and silencing.
1: Alas 6:23, sa kaangot ka balita, nagpakigbahin sa social media ang stepdaughter ni Ateneo basketball coach Tab Baldwin. Sang istorya angot sa ginanto siya Iloy matapos siya nagpahayag sa maligasyon batok sa coach. Suno sa abogado sang Iloy nga si Effie, nag-anto siya sa mabugat nga sitwasyon matapos magpalabot sang iya mareklamo batok kay Baldwin. Gipayag man sang abogadong wala sang anak sanda Effie kag Baldwin kag ang nag-post sa social media isa sa apat ka bata ni Effie sa una sa ninga karelasyon. Naibluang ang nagpagwa sa mensahe si Baldwin para sa pamilya sa manapatay nga Ateneo basketball players nga sanday Rene Baterbonia kag Divine Adili nga nalumos sa team building activity sa Dipakulaw Aurora sa nagligad nga Hunyo 8. Sa sanigat iyon, wala pa sa opisyal nga sabat ang Ateneo de Manila University kag si Baldwin angot sa nasambit nga issue.
0: Sa ulihing nga balitang nasyonal, masobra 5,600 ka mga tripulante nga Pinoy ang nagapabilin nga stranded sa kaisang ginatos nga mga commercial kag cruise vessel sa Persian Gulf kag Oman Gulf bangod sa nagapadayon nga delay sa maritime traffic tungod sa mga paandam sa seguridad nga may kaantanan sa nagalala nga tensyon sa tungasang Estados Unidos, Israel kag Iran nga malapit sa Strait of Hormuz. Sa isa ka pahayag ginhambal sa Department of Migrant Workers o kon DMW nga laki pa mga Pilipino sa ginabanta at 20,000 international seafarers nga naapektuhan sa mga operational restrictions. Suno sa ahensya, na-rescue na nila ang yara sa 1,100 katripulante halin sa Persian Gulf pinaagi sa coordinating operations nga ginpatigayon kaupod ang nagkalain-lain nga commercial vessels kag cruise ships. Sa karon padayon nga ginamonitor sa DMW ang mga barko nga may sakay nga mga Pilipino agun masiguro nga may bastante sila nga pagkaon, ilimnon nga tubig, bulong kag iban pa nga mga nagapanguna nga kinahanglanon.
1: Alasay sa 25 nabatian ang mga detalye sa balita nasyonal. Kagaron sa ilo natong detalye sa balita internasyonal.
2: Balita International. International.
1: Ang mga balita internasyonal nga inyo mabatian na dulong sinusang detect sa beauty sopa. Para sa mga miss, maputi si kapanit kag batok sa mga skin diseases, magamit ta sang Detex Beauty Soap sa ato sa pangamoy, paligo kag pagpanibin. Gin-anunsyo ni US President Donald Trump na napatay sa isa ka military strike sa Estados Unidos si Hector Rustin Ford Guerrero Flores o kon mas kilala bilang Niño Guerrero, ang leader sa Venezuelan criminal gang nga Tren de Aragua. Sunok kay Trump operasyon gipatigayon sang US Southern Command kag inlaragway niya ini nga isa ka madasig nga kusog nga pag-atake batok sa leader sang grupong ginakabig sang Amerika bilang isa ka terorista nga organisasyon. Sa piyak nga bahin gipirmar sa Information Ministry sang Venezuela nga may nagluntad operasyon batok sa mga kriminal nga grupo kag napatay sa inkwentro ang ila leader. Si Guerrero ang ginakabig nga leader sa paglapnag sang Tren de Aragua gikan sa Venezuela pagkanto sa ibang mga pungsod sa Latin America. Ang grupo may kangtanan sa mga kaso sang drug trafficking, human trafficking, kidnapping, extortion, kag money laundering.
0: Sa ulihin nga balitang internasyonal, nakaagom sa pilas ang isa ka 35 anyos nga babayi matapos ginatake sang isa ka dako nga bagis samtang nagalangoy sa Coogee Beach sa Sydney sang Sabado sang aga. Sunod sa mga otoridad, yara ang biktima sinabanta 30 metros gikan sa baybayon sa makagat sang ginapatihan bagis. Gilayon nga nagresponde ang mga emergency personnel kagindala ang babayi sa ospital para sa pagbulong. Bangod sa insidente, ginsiradhan sa sulod sa 24 oras sang Coogee Beach kag iban pa nga mga baybayon nga sakop sang Randwick Council area agud masiguro ang kaluwasan sa publiko. Ini ang pinakabag-o nga insidente sa sunod-sunod nga pag-atake sang bagis sa Australia. Palayon naman ang imbestigasyon sa mga otoridad agud mahibaloan ang lokasyon sa bagis nga nag-atake sa nasambit nga babayi.
1: Alasay sa 27 nabatian ang ato sa detalye sa balita internasyonal. Kakaroon sa lahat ng detalye sa balita sa patag sang negosyo.
2: Balitang negosyo. Negosyo.
1: Ang balita sa patag sang negosyo na dulong sa inyo sang klinika Deo Fresh para protektado kita. Batok sa ato sa baho balhas, baho bayabas. Magamit kita sang klinika Deo Fresh sa ato sa inyo mga kili-kili. Posible nga magsaka ang presyo sang gasolina kag kerosene samtang paabot naman ang kamay nga rollback o pagnubo sang presyo sang diesel sa masunod nga semana. Suno sa Department of Energy pareho nga nag-uswag ang presyo sang gatong sa world market bangod sang tensyon sa Middle East. Ginpahayag man nga mahimo pa magbag-o ang presyo antes ang pinal nga anunsyo sa Lunes, Hunyo 15. Ang opisyal nga price adjustment igapagwa sa Lunes kay mag-epekto sa adlaw sang Martes sa mabot nga Hunyo 16. Alasay sa 28 na batian ang mga detalye sa balita sa patag sa negosyo. Kagkaroon sa lahat ng mga detalye sa balita sa patag sa sports.
2: Sports, sports, sports.
1: Ang balita sa patag sa sports ay dulong sa iyong extend food supplement for men. Sa mga kalakihanda, para sa pang matagalang laban, inom kita sa extend food supplement for men. Nagpromesa si San Antonio Spurs big man Victor Wimbanyama nga magbamon pang iya team sa do or die game sa Game 5 batok sa New York Knicks. Antes ni nalutos ang San Antonio sa Game 4 sa piyak sang 29 kapuntos o kung 27 kapuntos sa halftime, lead ang sang team batok sa Knicks. Ini ang pinakadako nga comeback sa maragtason o kung sa kasaysayan sang NBA Finals. Suno kay Wimbanyama, duha lamang ka option sang iya team. Kaginiya mo ang maluto sa Knicks o kung persaon ang Game 6. So bumagi patod niya nga nagpabili nga positibo ang bugos nga team kadungan sang pagbalik sini sa San Antonio at Texas kung saan inatala na ngaywaton ang game number 5. Alasays 29 na matian ang detalye sa balita sa patag sang sports kagkaroon sa detalye sa balita sa patag sang entertainment.
2: Balitang entertainment.
4: Balitang entertainment.
0: Para naman sa aton balitang entertainment, ginkasal na sa Emmanuel Jimuel Pacquiao Jr. Kagang iya partner nga si Carolina Pimentel sa isa ka pribado nga seremonya sa California, Sabado nga adlaw, Hunyo 13. Si Jimuel ang amo ang anak sa boxing legend nga si Manny Pacquiao kag ni Jinky Pacquiao, kag may isa sila ka anak ni Carolina nga ginhingadlan nga si Clara. Giniwat ang kasal sa Pichanga Resort Casino. Kagintambungan ini sang ilang mga pamilya kag malapit nga mga abiyan. Makita sa mga litrato nga ginpakibahin online sa mga masinadyahon nga selebrasyon nga may baby pink nga tema samtang kaupod man sa seremonya ang ila anak nga si Clara.
1: Alasays 31 nabatian ang detalye sa balita sa patag sang entertainment. Kakaroon sa ilaton ang mga detalye sa balita extra special.
2: Balita extra special.
4: Balita extra special.
1: Sa aton sa nga balitang extra special, nangin controversial ang isa ka designer sa Australia matapos naghimo sang lingerie o kon underwear nga may ginatahi nga taxidermied o kon ginpreserbar nga patay nga ilaga. Ang produkto nga giniadlan nga lingerat. Aba, gipahayag sa naghimo nga hindi para solubon o kon isa lamang kalain nga obra. Apang bayara gyapon sa matawo nga nagpahayag sang interes nga baklon ini. Apisar pa nga gipatag sang brand nga legal kay matinlo ang pagkuha sa mailaga nga ginggamit. Madamo gyapon ang nagpakamalaot sa produkto. Sa piyak nga bay mayara man sang iban nga nagatan-aw sini bilang isa katalag saon nga porma kag disenyo. Ikaw ka K5, alira, masuksok ka na sa abusin ng design.
0: Hindi ka K5.
1: No, daw ito malang sahon. Kwanit, ano na panit ni sang ilaga?
0: Taxidermide.
1: Oo, ganit daw, kwan ganit, daw makitaan ko ganit daw pariyo sa nga kulunat niya ang itsura. No? Kaya nga, pahahabla sa underwear do pa matsang do pakpak.
0: Kagi ka na taxidermide sang kwan sang paka sang high school ka.
1: Da daw.
0: Ngayon pihak.
1: Nakagi ko na sa nga elementary.
0: Amo na siya.
1: Oo, ginpihak na amon. Stunga, pero pasinsya gin sa nagpamahaw. Pero amon, the time do experiment to ka kay 5 lira.
0: Experiment.
1: Oo, gin na kwan amon. Baka luoy mo to ka paka, no? Ang paka gin pa kaya na amon ka gin na kwan. Gaw gin lang sa nga black kay 5 ka. Ka kay 5 lira. Sa duwas, sa apat gin siya ni ka katiil. Kagya dito gin niya hitad kag gin kwan gin ka blade to. No, ti para mabaluan to ano nung subject to namon man
0: science
1: science pro daw ang topic bla daw it's more sa do system
0: zoology was zoology
1: damo ni apat ni bag-o ini pero ay makulong ginabaligya o ginabaligya I mean pero depende sa ibok on gamit mo key 5 ba alira. Di ka pwede mo na magamit.
0: Do ka baho.
1: Oo. Di pwede na magamit. Kung kwando, di na kinanglan lang magkwan. Mag, kung abdahan ka sa nga menstruation.
0: Hindi ko na iya.
1: Dato lang sahon eh. Ay, hindi na sambit sa nga underwear. Kagi-design sa isa ka-design na rin sa Australia. K5 na alira.
0: Ano nagsulod sa utok yung sinaman?
1: Amo gani. No? Nga, amo din isa nga disenyo. Para guro daw mapalain man. Good morning, Sir Herbert Almeria. kaysa kay Ma'am Beth, kay Sir Arturo Lilia, na dira sa may barangay Maspasan, sa may Kalinog, kay Sir Aman Bakuguay, ang mataksi ka mobile patrollers na ton ka K5 Alera. Eh, ano pa? Kagabi ito mga K5, makapugusan nga pagbalitang dulong sa isang DITX 500 Morning Newscast, Domingong Adlaw, Hunyo 14, 2026.
0: Mga ka-K5, sanang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7.
1: Kami ang inyo matagbalita ka-K5, Enrico Tupa Sorita Jr.
0: Kagako naman si ka-K5, Alira Alvarado Apin.
1: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo K5 News FM.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: Bait
6: kumso. D3 Bio.
7: O si Karen, kadamog itsang akon hair fall, hindi manami akon kutis. Nag-try ako tumar sang D3 Bio, kang naghining akon buhok, kang naghinis ang akon kutis.
6: D3 Bio. Ang D3, nga may Visio. Ang Visio, nga may D3. D3 Bio.
8: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pag tumar. Natunaw gid ang bato.
6: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabagas, mga buti ka.
9: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
10: Nagaburo ng akon ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa akon nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakalang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko iniginainom. Kanami galik. Nagnami akon panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang akon ng mga mata sa Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madam mo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo gid ka tama.
11: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold kag patuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
12: Para sa matino nga dugo,
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay,
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
13: ang nagatilo sang imo atay.
12: Basta tilo ang atay,
13: happy kanunay,
12: DTX 500.
13: Masaligan,
12: epektibo,
13: DTX 500.
12: Mahigo bala ang imo dugo,
13: DTX 500.
12: Masamit ka bala ang gina-allergy,
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang nagatinlo sang imo mahigo nga dugo.
12: Nga sa masami,
13: amo naman
12: ang ginahalina sang mga nagkalaylay nga allergy,
13: DTX 500.
12: Masaligan,
13: DTX 500.
12: DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata,
12: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka, mga butika,
12: DTX Coffee Mix.
15: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix mamuok gyapon ng akon tulog, subong aga kag hapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
11: Mabaka, mga butika,
12: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
16: Sang una yan iwang-iwang sa akay, wala gid ko gana magkaon kag sagay lang ko ubo hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C kag 1 capsule 3 times after 1 week nagnamigid ang akong nga pamina. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C.
11: Mabaka mga butika.
12: Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
17: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na akong menstruation. Wala nagid ako makabatsyag pang sakit.
12: Mighty C.
11: Mabaka sa mga butika.
18: Mga ka-K5, yara ka na bala sa imo running era? Intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Dalagan para sa mga pululigan. A 3K, 5K, and 10K fun run for the poorest of the poor families in Iloilo City. Kabilang sa aton pagsaulog sa ikalimang anibersaryo sang K5 News FM Iloilo. Ululupot kita sa Hulyo 5, 2026 sa Sunset Boulevard, Iloilo City, alas 4 sang aga. Tanan nga mag-intra sa 3K, 5K, kag 10K categories ang makabaton sang Race Bib Official Event Shirt. Kag para sa top 3 sa kada category, makabaton ka mo sang bronze, silver, kag gold medal plus cash prizes. Mayara naman sang exclusive finisher medals ang tanan nga maga-intra sa 10K category. Intra na! Kay may nagahulat pagit sa inyo nga dugang nga mga sorpresa kag papremyo. Gani ukda na ang inyo bilog na pamilya kag bilog na barkada kag mag-intra na sa Dalagan para sa mga pululigan. Para makarehistro, i-message lang ang amon official Facebook page, K5 News FM Iloilo. Kag para sa inyong mga dugang ang palamangkutanon, mag-contact lang kay K5 Jenny Gauyunan sa 0966-234-2676. Dalagan, dalagan para sa mga pululigan. Masakit ang tiyan? Masabi na budlayan sa pag-ariya? Mags4 Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sa S4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya!
5: S4 Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. S4 Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. S4 Biotics, ginatap na ang fungi nga nagatugas ang fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika S4 Biotics!
18: Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
19: Good news!
18: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre.
5: Libre? Libre!
18: Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasay City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasay City. Sa Kalinog Branch, kada Martes kag Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Myagaw Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Myagaw. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
20: Dali ka mga langaw! Ari na ang paborito natin niya, Ila!
21: Oh, hindi! Nga, perme lang ako kinalangawan!
22: Klinika Deo Fresh. Say goodbye sa body odor, say hi sa freshness. May virgin coconut oil, nagatap na sa mikrobyo nga kapagbaho sa ilo. Klinika Deo Fresh, a natural deodorant nga nagalast up to 48 hours. Sa Klinika Deo Fresh, fresh na fresh sa bango, fresh na fresh sa feeling. Klinika Deo Fresh. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
23: Kadaragsa nga punggot, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dala o magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
18: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
23: Bakal na sa mga butika.
24: Nestor, ang sinaing!
25: Luto na!
24: Ang labahan!
25: Nakasampay na!
24: Ang uniform ko!
25: Naplansa na!
26: Ganito ako!
27: Tigasi!
26: Tigalapa!
27: Tigasay!
26: Tigaplansa!
27: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
26: Sa gabi,
27: ako ang bossing!
26: Dahil kasangga ko!
27: Ang Extel!
26: Supplement for men!
27: Lourdes!
26: Tapos ka ng maligo!
28: Yes, darling! Come to mama!
27: Extend Food Supplement for Men.
26: May maca
27: at lavawaska
26: na nagpapataas ng energy
27: at stamina
26: para sa tigasing performance.
27: Extend Food Supplement for Men
26: para sa matino nga dugo.
27: DTX 500
26: para sa healthy nga tayo.
27: DTX 500
26: ang DTX 500
27: ang may mataas nga antioxidant
26: nga amo naman
27: ang nagatino sa imo atay.
26: Mas tatino ang atay.
27: Happy kanunay.
26: DTX 500
27: masaligat.
26: Epektibo.
27: DTX 500
26: mataas pala ang imo blood sugar.
27: DTX 500.
26: Ikaw ba na
27: ang may diabetes?
26: DTX 500.
27: Ang DTX 500.
26: Ang may powerful compounds.
27: Nga nagapanupo.
26: Kagakontrolar.
27: Sa imo blood sugar.
26: DTX 500.
27: Masalikan.
26: Epektibo.
27: DTX 500.
29: D3 Bio.
30: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
31: D3 Bio.
32: Ang D3 Bio.
33: Yung may PCO.
32: Ang PCO.
33: Yung may D3.
32: Mga butika.
31: D3 Bio.
34: Ako si Lito,
0: ito. Isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kading testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio!
2: Yung may VCO!
1: Ang VCO!
2: Yung may D3!
1: Mabakas, mga buti ka!
3: After long 27 years, the San Antonio Spurs and New York Knicks is about to rematch for the NBA Finals 2026. Tag-isa ng bilis, lakas, tapang at determinasyon ang dapat mong ibabaw. Tatalab kaya ang mga depensa ng San Antonio Spurs na pinapangunahan ni Wembanyama.
4: Goes to the basket, who's waiting? Wembanyama throws it on his head.
6: Victor Wembanyama. With the post.
3: O di kaya'y muling ipapamalas ng New York Knicks ang kanilang bilis sa pangunguna ni Jalen Brunson.
7: Corner, Brunson fires three-pointer. It's good. Brunson the drive, left-handed off the glass. What a shot from Jalen Brunson.
3: Who will be the next NBA Finals champion? Bantayan sa mga himpilan ng K5 News FM Philippines ang paghahatid ng NBA 2026 Special Coverage.
8: Itong corned beef na lang ulit, okay na?
19: Mami!
8: Angeline!
19: Walang masama sa okay lang. Pero, sa Star

0: proper diet and exercise, manalong panalo ka! Star NutriMeats Corn Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corn beef brand.
2: Bili na ng Star NutriMeats! Bilang sarap, sustansya rap!
3: DTX Coffee Mix!
4: Eric Ledesma, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong galiini nga kape, hintilawan nga mani. Nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnumbo ang akon sugar kay mayara inigali nga sang ang palaya extra.
3: DTX Coffee Mix! DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnamikid ang akong pamatyal. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
3: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Effective.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Maski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na tayo ng ako ni allergy.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Naging updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Clinica Spore Biotics! Sa mga suki namon sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Good news!
3: Good news!
8: Sarang na kamo makapakonsulta sang libre!
9: Libre? Libre!
8: Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Huwebes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Salvation Street Corner, Apan Street, Barangay Poblacion Ilawood, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes ka Biyernes, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Costmark Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa Orbe Street by Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Domingo, Lunes, kag Miyerkules, alas 9:30 sang aga hasta alas 3:30 sang hapon sa E. Lopez Street, sa kilid sang Robinson Saro. Ikaayong lawas halungan, halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.
10: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Wow! My cousin!

0: News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Kailawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa nga akong dilargo. Naglagamay nga akong nga buyon.
2: D3 Bio, ang D3, yung may BCO. BCO, yung may D3.
4: Bugana sang caprylic acid ang extra virgin coconut oil nga yara sa D3 Bio. Iniisa ka makusog nga anti fungal agent. Tikas pa.
5: Kaspa dala. That's why pabutangan mo lang. Kaspa.
4: Ang masking disease na.
5: Mga kuko nga doon di maayong
4: patuloy lang.
6: Nail fungi.
4: UTI. No? Kung ang kusang imo nga UTI, especially sa mga babae, is fungi, kaangay isang yeast infection or ining ito ang candida infection. Inom gid D3 Bio. Dako ginaya makabulig. Makabulig gid ang D3 Bio sa pagpatay sa mga fungi sa imo nga mga urinary tract. Bangod, ginatunaw sini ang cell membrane sa iya nga mga hyphae, no? Kaya ginasuportahan ni D3 Bio ang mga microflora sa imong mga flowers para ma-maintain ang desired pH acidity sang sini kag ma-maintain ang hamot sina.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio with Physio.
7: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagi sa D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio, mabakal sa mga butika. D3 Bio, D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. Mabakal sa mga butika.
5: Hamot ang bulak.
6: Yes.
5: Buksan.
4: Bulaklak, kabulaklak.
9: Sa buhay ay kailangan.
4: Bubuka ang bulaklak.
5: So sa ang bulaklak.
6: Sa hilanat, Sir JP, sipon kag ubo, ang muling simptomas ang ginatawag trangkaso. Ini ang nagapamatuod nga nagatrabaho ang imong immune system, no? Apang kung masobrahan sa reaksyon ang imong immune system, mahulog ini sa cytokine storm. No, dire makabulig ang D3 Bio nga mayara sang vitamin D3 nga nagaregulate sang immune response ng imong mga white blood cells, especially ang imong T regulator cells.
4: Subong wala mahadlok ang tao sa kana sa COVID. Especially kabalo sa D3 Bio.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio.
10: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sang kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio.
11: Ako si Jomer. Katumargit ko sa D3 Bio kag ang bilog ko nga pamilya para maligawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. Pabakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
5: Ang D3 Bio makabulig sa madasig nga pag-ayo sa mga pilas. Ilabi na kung ikaw ang may mataas nga blood sugar levels, dugay mag-ayo na. Pero kung nga D3 Bio ka, dasig mo ampawan. Luwas sa ginapataas sang lauric acid. Ngayara sa D3 Bio ang imo nga insulin sensitivity para hindi na magtaas ang imo nga blood sugar. Ginpaamanan pa ini sang D3 or vitamin D3 nga nag-stimulate sang imo nga mga macrophages, neutrophils kag monocyte para tinluan ang pilas, batok sa kagaw kay ibang pa nga mga wound debris.
9: Kag ang vitamin D3 Sir JP ngayara sa D3 Bio no, makabulig gid sa pag-repair sang mga damaged tissue sa lawas. Kay bangod nagatapik ini sa vitamin D receptor sang collagen para makaio ang guba nga parte sang tissues sa imo nga lawas hilabi na sa mga damaged organs no, kag mga pilas sa panit.
5: Kuno mi gid yung D3 Bio no, pilas-pilas ka.
4: Di pagyapon mo mag-inom D3 Bio perdi gid ka. So amo na mga bintaha nga pala inom ka D3 Bio adlaw-adlaw.
5: Bago nag-discuss ko kuno nga ang babae flower, ang dinero nag-chat. Niya sa Webis lang ako makanto kay kapamunyag pa ko sa mga flowers.
9: Actually, why na siya ga-garden eh? Ginapanggalbot yun lang ang flowers. Ginahimo yung bouquet.
2: D3 Bio with Physio. D3 Bio. D3 Bio. D3 Bio.
8: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabakat sa mga butika. D3 Bio.
12: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako na may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika. D3 Bio. Health News. D3 Bio. D3

100. Epektibo nga suplemento sa pagtap na sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor. Gagmadamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro.

0: radio ko.
1: Kampyo na radio.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The official overall number one station in Iloilo City. K5 News FM, Iloilo 88.7.
3: Oras sa Pilipinas, oras sa K5 News FM, alas 7:06 na kinasubong nga aga. Oras kinadunong sa inyo sang kaluan, sang DTX Coffee Mix, may kape ka na naka-detox ka pa.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Sila yan, tugay na ka ba? Oon kami, wala pagyapon.
5: Pero why sa mo, nyegay di, bes ka muligan kami tala eh, mauyan pa kami tala ni Captain.
6: Tugay na din yan, wala pa na kayong dala na mundi, doon na, may nalang imuong taramnan para mapuslay.
7: Inina ang tiyon, ngay palabot sa kahanginan. Mga reklamo nga dapat pamatian, mga problema nga dapat solusyonan.
8: Ireklamo mo sa K5!
7: Pagpangabuso, may ginapaboran ng mga opisyalis ang gobyerno. Ginatapakan ng mga kinamatarong sang tagsa ka mga individual, mga sektor, nga nagasinggitan sang patas ng pagtratar. Aton ipalabot sa nakatungda, kagdiskusyonan sa kahanginan. Dili lang sa
8: Ireklamo mo sa K5!
7: Palita, kagreklamo.
8: Ireklamo mo sa K5!

Mayad nga, okay, mayad nga aga mga ka-K5, kamusta mo? Kamusta ang inyo nga Domingo nga adlaw? Kamusta ang inyo bilog nga semana sang trabaho? Aga sang Pizza 12, iti nagselebrar kita mga ka-K5 sang araw ng kalayaan. Gin buyan, tanablatanan-tanan ang mga... Ngayon pala, yata na mga ka-K5 ang muna naman da nga, Ra-Saton. Bawa Ra-Saton. Graded happy Independence Day mga ka-K5. Sa Pizza 12, nagsaulog kita sa nga makasaysayan, no? Mga kabyanan sa nga ton nga liberasyon sa kamot sa mga nagpanakop sa aton. Kagsubong, nasa kamsamantang matuntuod nga freedom, liberty mga ka-K5. Ay han sumong mabatsagan pabrana sa okon. Mabatsagan pablay na naton mga ka-K5 sa subong nga nagakalatabo sa aton pungsod na Pilipinas sa nagapamati sa aton. Anyway, kapoy kita din sa nga kandigan nga si Mana na makubako.

pamati sa mga burutuan sa Western Institute of Technology sa bilog ng mga burutuan diri sa sudad kag probinsya sang Iloilo nga nagapamati sa aton. Good morning mga ka-K-5. Good morning man sa aton 42 ka mga banwa sa o kon pito na aton ka mga distrito sang sudad kag 42 ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo lakip ng Component City, Sampasi City. Good morning man sa mga pumuluyo sa Barangay Katilingban Molo sa distrito sang Molo kay Kap June Alan Aurelio, mga ka-K5 sa Barangay North Baluarte Molo. Kay Kap Herman Kilayco, no, sa Barangay Infante Molo na, no, kag kay ABC President Ali Kim Singh, kapitan sang Barangay West Habog-Habog Molo. Mga ka-K5, good morning sa mga pinalangga naton sa taga-distrito sang Molo, kay binoga distrito sang sudad, mayadayad nga aga sa inyo tanan-tanan. Welcome na sa aton pratuntunan, naring reklamo mo sa K5, at kato naman ikaw namang diskusunan, amang nagninigad tanin nga mga reklamo, bla, no? Aton tignagatutok kita subong sa pang-barangay level ng mga reklamo, kay kung lang tawo naton, tama na kagarot dito sa may nasunal, at isaman kita sa mga nagadihon kung may luyag, no? Nga good niya magbago ang sistema, makamurag-murag ang tawo, pero ito umpisahan na naton sa pinakadalom sang sistema naton mga ka-K5. Kaya kung may mga korap nga mga politiko sa national sa central offices, hindi man tanan, kabalo kita ya, may mga politiko man mga kabyanan nga mga maayo, may mga maayong futuro, direksyon, wala nag-traidor sa ilang mga constituents mga ka-K5. Umpisahan naton dari sa pinakadalom, umpisahan tadi sa barangay, umpisahan tahalin sa mga SKs, barangay kagawad, kapitan sa nagapamati sa aton ay sa isahon na karon sa diri madugay. Pangbalikan ta ning kutob sa mga gigintalakay naton yung mga reklamo sa mga makaligad, no, nga mga naglabay nga sinimana mga ka-K5. Good morning kay Ma'am Beth Idar Lilia, kay Ma'am Ning Ilumba, no? Good morning man sa imo. Kamusta rin sa utong kag sa aton yung mga tagpamati, no, dira sa may sudad Sampasi, mayad-ayad nga aga sa inyo tanan.

I-check naman ang palibot natin mga ka-K5. Kumusta ang Dragan sa panahon? Kumusta ang syudad sa Iloilo? Kainan, ito namin isang dapyasang hangin, mabrobog now. Okay, na nagulan-ulan, ano man may bagyo, may low pressure area. Anong pastada dala natin? Kay ti, doon sa nagligad lang, no, kadasig sa naragan sa aton nga panahon, kadasig maglabay mga petsa, mga ka-K5. Ligad to summer, so long though, nag-aamat-amat naman na nagpabatsag ang pag-ulan, no? Nagligad kasi naman na nagabinundak ng ulan dari sa syudad sa Iloilo. Ligad lang to, ti. Kadamo sa mga nahimo na, no? Ang aton yung city government, pag-abot na to sa puwerte kainit sa panahon. Hari mo kay Baslan naman sa tig-ululan. Ulan tawonta, preparado lang syudad sa pagliwat, no? Hindi niya ang... Kaya kita sa mga ginabantayan niya pagsugod naman sa isa ka... Sang isa ka grasya mga ka-K5 kundi doon nagahulat na lang kita sa kung anong mga epekto na isang nag-abaylo-baylo nga klima, nag-abaylo-baylo nga dragan sa panahon. O, komporte kainit, no? Batsyag kita heatstroke na, balatian, spanet, mga ka-K5, prone yung mga tigulang, kabataan. O, so that's why ligad to, may mga cooling station, yung ginpang ba pang tukod ang city government kasi buong pagid ni ulula naman, no? Baha naman yung bisan diin, leptospirosis, balatian, stubig naman eh, no? Kung anong mga posibleng mga balatian, makuha natin stubig sa K5 at susubong ang sinimana ang kadaanti, kung nagdigad ka ng mga sinimana nag-ulan-ulan sa nagpamati sa aton. This time check tang patrol tang kamusta naragan sa panahon kag no, may mga activity bala, no, sa palibot o kontri sa sudad sang Iloilo.

0: Good morning kay Ma'am Lori Abu Okon Abatonio de la Cruz. Mga ka-K-Firm nagpamati sa atin kagay Ma'am Ning Ilumba. This time naka-standby na sa patrol si ka-K-5 Karen Padilla.
1: News FM Live Report.
0: K-5 Karen, good morning.
2: Okay, five aron may yung agasulok ang saton yung mga tagpalamete sa subong na gulaw-gulaw na no ang pagulan direya sa aton sa pila ka porsyon sa dagsang Iloilo kay kainas ang kaagahon kung mahibaluan nga nagbubugid si five aron ang pagulan direya sa aton especially diri sa may Mandurriao pag city proper kay five aron no basta gid ang aton nga dalanon rason nga kaina pagdabay naton dito ya sa may Iloilo Sunset Boulevard, wala gawas ang may naga ano ito was may naga jogging or may naga bike kay five aron no kay bangod yang mabaskog or hindi gid sa sini nga muna kabaskog kundi moderate ang pagbubo sang ulan diriya sa aton sa siyudad sang Iloilo pero bisan pa yang nagbubo ang ulan kay five aron nagmahuli pa ang paang ang aga naton sa ginhapon kay five aron no kay kung sa traffic naman ti ang light to moderate lang din kay aron kay bangod nga way gawas sa may naga biyahe or mga private ng mga salakyan na makitaan naton nga nagabiyahe subong direya sa dalanon sa siyudad sa Iloilo kalabanan diri nga makitaan naton kay 5 aron puro taxi kag mga traditional jeepney kay 5 aron no kag may uban man yung mga tricycle kay bangod nga ang iba naton yung mga kauturan nagapadulong balak sa mga simbahan kay 5 aron kasi ang Domingo subong adlaw kay oras ang pagsimba or adlaw sa pagsimba naton niya kay 5 aron kay diri sa may Haro Plaza may mga auxiliary kita diri nga makitaan kag mga kapulisan nga nagamanage no some traffic flow diri ya sa nasambitan nga area kay 5 aron kag wala man kita sa may natalupangdan nga ado cone ni balak, the orange cone nga sa timaan yung may fun run yung ginagawat kay 5 aron no sa subong niya nga Domingo kay si kumahibaluan man nga sa naniligat sa mga tinalisdan kay 5 aron sunod-sunod nga Domingo kay 5 aron may mga fun run yung ginagawat direya sa siyudad sa Iloilo pero subong adlaw negative no why kita sa may nakitaan kay 5 aron
0: oh amo ganay ka kay 5 Karen may ganun kayo matawag ang taranaw nato. Nag-isa pa, basit ko na nawili yung mga pumuluyo naton sa pangrumbo. Tag-ibanti, Domingo nga, dalaw nga na. Nag-isa pa, kaulan-ulan. Nag-K5 Karen, baw ka na. May ganyan mag-tawag sina.
2: Kupo-kupo. Mga kupo-kupo. Sa ulunan.
0: O, ulunan na nanay. Kupa naton, duway ka K5 Karen. Kaya yun mo nga ito, yung mga palalabs siya. Nag-pauhay. Aba, pauhay.
2: Wala. K5 Aron, wala.
0: O, ay?
2: Wahay,
0: kasad. Tulok lang tanay ah.
2: Ulunan ng danay ko paan.
0: Ate sige, K5 Karen, ti mayo managan na kita wayang syudad. Kag isa pa ti mas mayo ni nga mag simba na lang sila na. K5 Karen, yung magrektas balay ka magbrobanding sa ilang mga pinalangga ka K5 Karen.
2: Mm-mm. Temo ni sa subong K5 aron no, matauhay ang aton nga sitwasyon. Diri sa siyudad sang Iloilo K5 aron kay tig ang ginapahanom do man diri sa aton nga kapulisan especially sang traffic enforcement unit o kun TEU nga halong gid sa pagmaneho K5 aron especially nga madanlog ang aton nga dalanon.
0: Sige, ka K5 Karen, madamo nga salamat sa imong obserbasyon dira sa may patrol.
2: Ang ining situation na report ang ginadulong sa inyo sa Klinika DX Coffee Mix, sa Klinika de Alternativa Medicina ni Dr. Ramel Uy. Upod sa patrol, si K5 Jason Talaron, ini naman si K5 Karen Badilla para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.
0: Mabasa-basa ang aton nga dalan, matugnaw kag matawhay. Iti siyempre Domingo nga adlaw. Expectar na naton mga kabyananan o kung mga ka-K5 nga nagapawhay ang aton nga mga pumuluyo. Ibanti na nagasirimba sa mga Domingo nga adlaw. Maraming salamat sa K5 Karen. Good morning kay Ma'am Bing Space J, kay Ma'am Aisha Ahmad, kay Ma'am Pet Idar Lilia. Nagapangapin na si Ma'am Bing sa PSJ, no? Okay, this time mga ka-K5, sa ino kita sa aton nga mga headlines. Ang ining mga headlines kinadalungkit sang kaluan sang mighty sing alkaline base nga vitamin C sarangkit nga nagapabaskog sang aton nga immune system kag nagapahilway sang aton nga lawas sa posible nga mga balatian. Kag para na sa aton nga mga headlines, SK Chairman sang Rizal Palapala dos nga ginareklamo bangod sa ginaligar pagkolateral sang utang o kon pagkolateral sang pondo sang SK funds para sa personal nga utang gin pasakaan na sang kaso sa ombudsman. Poste nga nagahilay nga nagasandig na lang sa pader sa isa ka banay kag tuman ka delikado kon matumba ginareklamo sa mga pumuluyo sa distrito sang Haro. Patpatong ina naton mga kabyanan, this time naunahon tani ini nga reklamo na tuhoy sa poste nga nagahilay na lang sa isa ka dingding sang balay mga ka K5 check naton ni ka K5 ba EJ Cordova kun anong prestada ni oh na nakadugay ni ang antos ang pumuluyo kamusta to no na buslot na tong dingding ya. To naton ano ka prestada ni nung sa isang poste ni may wala niya mga kabyanan may ara sang poste nga kahoy may ara man nga poste nga human sa San Salon mga ka K5 tiranta wonta anong prestada to sang poste nga nagahilay no basi bla nagkala buho na to no ang dingding sang tagbalay sa matapos nga ti nga madugay na ni kuno nagasandig ang ining poste mga ka K5. Yari na sa linya sa K5 EJ, standby.
1: K5 News FM Live Report.
0: K5 EJ, good morning. Anong reklamo ni nga nabaton mo sa mga Domingo ng adlaw?
3: K5 Baron, good morning, no. So, ang reklamo nga ginpalabot sa atong K5 Baron, halos masobra na kila ka tuwing nakaligan. Umpisa nga nagsulod bala K5 Baron. Ang isa kadako nga power company diri sa aton. So ang ini nga poste kinareklamo sa mga pumuluyo dira sa barangay Kubay sa distrito sang Haro kun sa diin K5 Baron suno sa ila ginkuan ini sang kay amo ni sang una nagaserbi ka K5 Baron nga poste sang una dako ang company bla ka K5 Baron. Ako ni nga poste ang ginangtan sa mga wiring. Then, ginislan sa steel post. Pero, ginpabayan ining poste ka K5 Baron, kadlo ka nga isang higko nga gintalikdan lang bala, nga ginpabayan. Si ginpalabot ni sa aton, sa aton dira nga mga friends man sa barangay Kubay, nga tuman ka delikado, kay nagasanding na gilamang. Kagang huyogis ni ka K5 Baron, aragid sa higad, aragid sa kalsada. Kung magbigay ining ginasandigan niya nga pader ng hollow blocks, matumbagin ni K5 Baron kag may tendency pahilayo lang nga may maigo nga mga residente o kung nagalalabay dira ka K5 Baron sa mga area.
0: Yes. Gani makita ng sitwasyon sa poste ka K5 EJ, ang babaw ni Blas ang last nga ginpatungan sa hollow blocks ga tokal na gani. May posibilidad niya bugat no kag isa pa may posibilidad man sa K5BJ kasi ano madugay na no nga nagasandig o kung nagahilay sa sulod pa mismo ni isang ugsaran sa isa ka pumuluyo da baka estimated kuno ka K5BJ no nakadugay gid ni ang sitwasyon sang poste kana
3: almost 2 years up na ka K5 Baron.
0: Okay do do ginimo nila Christmas tree no ka K5BJ.
3: Dagini mo nila.
0: Ano mo naman? Naisla na tong isa sang steel post, pero ang isa wala ginukas, ka K5BJ.
3: Ang actually ka K5 Baron, may mga linya na dasang kuryente dati nga nag-angot.
0: Angot pa.
3: Pero ginislan sang steel post. So dapat ani pag-replace ang steel post wala ka K5 Baron sa so, unahan niya sina. Automatic hook sona dayon para nga hindi na maperwisyo bala ang mga pumuluyo.
0: K5BJ nakalabot na ni siguro sa barangay kag sa natungdan sa kompanya sa sining poste.
3: Amo na gani K5 Baron ang una naton nga gin tikang sa tinalikdan nga adlaw. Gin tingwaan naton nga malabot si Cap pero hindi siya available kay ato siya kuno sa maging kantuan siya kuno kay Pai Baron. So, dugay-dugay or buwas, balikan natong si Kap parang at last kung ano sininga action ang iya sininga pagahimuon o kung napalabot na ininila sa kwanto ni Kay Pai Baron sa natungdan.
0: Yes, ka Kay Pai BJ, may good. Tingway ka Kay Pai BJ mga makwaan sang pahayag si Kap o kung ba si Blamey development man sa ining reklamo sa natuhoy diri sa poste nga nagahilay. Agod nga ti makabalo ang tawo sa update 3 regarding man sa inang concern kag sa makitaan nga ti direkado gid man no kay wakita kabalo do ka nga Braslin no kay Kay BJ sa nagapamati sa aton kangay isang poste ni nga nagahilay na nang sa dingding wakita kabalo kon saan o ni matupa o kon matupa sa bala ti onsa nga may nagalabay ang taho. Taho binga sampol bi bataon pa no lamharon pa mapilpilan sin ay bauti palayo lang mga K5 mas dako paged ang pagkadelikado kag isa pa ang pagkahangawa mo bla no ang mga aksidente nga hindi mo marikawan kung kaisa ti mas mayo nga early pa lang ka K5 BJ kwao na nga daan ang inang poste agod kay hindi naton mapaktan kung saan o na matumba sa bala, tion sa may taho na galabay, o kung tion man nga matumba lang sa, no, nga wala sa may nagalabay dira ka K5 BJ.
3: Hmm. Kung matumba ini ka K5 Baron, paylayo lang abi no, kung matumba ini apisar nga wala sa may migo, so magadulot man ini diya po sa perwitsyo dira sa yes. Area ka K5 Baron.
0: Yes. O so na ka K5 BJ, sige, labutan na lang si Kap na nanungod sa ining reklamo no sa poste dira ka Kay Pai BJ nga madugay na ning kahilay sa isa ka ding sa isa ka pader sang pumuluyo dira sa Kubay Haro ka Kay Pai BJ.
3: Sige Kay Pai Baron, tinguhan naton nga malabot si Kap kun hindi nato malabot subong buwas malabot ta gid na si Kap kay Lunes ara gid na siya sa ilang barangay hall ka Kay Pai Baron na. Ang ini nga balita ginadulong ninyo sa Kalwan sang D3 Bayo para sa ubos ni Punila na trangkaso mag D3 Bayo. Ako si Kay Pai BJ Cordoba para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: K5 News FM Live Report.

0: Nabatian ang reklamo nga gin padalan sa aton na report ni K5BC Cordoba, mga K5. Sayo na makita mga kabinandri sa SK Sherman sa Rizal Palapala 2 nga ginareklamo bangon sa ginaligar pag kolateral sa okon gin kolateral ang SK funds sa personal nga utang mga K5 gin pasakana sang kaso. Ari naman ta mga K5, ining pagtalakay naton sang reklamo mga K5, ini ni siya o kun wala niya sang halo nga personal nga hiligot anon aw na best hindi ta kilala ng SK chairman o kun sino man ang tarpulano ni kagin padara sa aton ining reklamo exclusive sa aton. Oh, hindi ta nang pagpangingadlan kun sino ni ang mga nagpadara sang reklamo basta nakita naton nga may tawagon sini ang newsworthy ang reklamo agin padala sa aton nga ginaligar involved diri ang pondo sang barangay mga ka-K5, no? Okay, standby sa mga K5 naton na oras na itong naras sa 7:29 na subong nga aga oras gina kung this time check is brought to you by Star Nutri Meats, di lang sarap sustansya sarap.
1: That time check was brought to you by Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
0: Okay, balik kita sa ton nga reklamo mga kabina na siling naton eh. Newsworthy ang ining reklamo bangod nga ginaligar ginggamit niya kuno ang utang o kung ang ginggamit niya nga collateral ang SK Funds si personal niya nga utang nga worth 307,000 pesos. Oh. Okay, patpato naton ning pila ka mga detalye bangod sang nagligad abing nga mga ligad kasi man ani nga gintalakay tanding reklamo nalipat kita nga magmuno sa inyo mga kabiyanan kay Team Yara kita sang special coverage sa 2026 nga kakatapos lang sang 2026 nga padarong pambansa mga ka-K5. So that's why mo itong ginatutukan sa team naton agod nga makabalo no ang mga publiko sa event no sa palarong pambansa 2026. Now balik kita mga kabyanan sa sining reklamo no anahanungod rin sa SK Sherman nga si SK Sherman Navales. Tiyo, yun ay kapitan na mo no? Ang isa gindi ang reklamo may ginpadala o kung may pa-audit ini sa iya sa Commission on Audit mga kabyanan kung sa diin no kung sa diin sa idalom sang memo nga ini nga ginpagwa sang Nobyembre 17, 2025 ginbuyagyag sang audit team number 4 ang seryoso nga power grab o kon pag-agaw sang gahom ni SK chairperson nga si Honorable Francis Navales no. Amuna sa kaduwa nga natukiban sang taga COA matapos nga gin kandakan siya sang audit ang natukiban pagin mga kabyanan amuna ning nasiling naton ining kadako nga balor sang kwarta natukiban sang auditor nga may affidavit halin sa isa calendar o kung nagpautang nga nagpamatuod nga ang chairperson may utang nga masobra 300,000 pesos o kung 307,000 pesos mga ka-K5 kag nagpromisa nga bayaran ini gamit ang 10% SK fund sa pag-release sang budget mga ka-K5. Oh. Nasina yung pagkidari nga ginakabig sang COA nga iligal ang paggamit sang pondo sang barangay bilang bayad sa utang bangod ang pondo sang SK para lang sa youth development suno sa RA 11768 gusto man oh? Mga ka-K5 ang tawag sila hostog ni manay kay tinga ang SK funds nga tawag na gani nga sangon niyang kabataan. Kay bangon ang mga programa dira kay ang pondo na talana na para sa mga aktibidades sa mga kabataan, hindi lang ko mo may budget ka mo para lang sa paliga, no? Dra mo lang ibuhos tanan. Dra nyo lang buk-buk tanan mga ka-K5, kundi plus taron nyo man, oh? Hindi man sa kada may activity kamo, hala, pa-ML lang kamo to. Pa-pageant lang kamo to. Hala kamo kalakwat sa dre dito. Ining mga programa nga mga do tama na blaka common, tama na blaka kumaga iban hindi man halos tanan ano. May mga SK man abi nga do tama ka, do tamad na magpaminsan. Tamad ba na mag-brainstorm? Nga wala ka muna sa iban nga idea, puro sa nga musene. Arap na kun wala sang basketball league. Abo tangta kay ti hindi man halos bulan-bulan ka basket kamo no. Kastaron nyo man nga kadako sang inyo nga pondo 10% mga kabyanan halin sa pangkabirugan niya pondo gid sa inyo barangay pag separar niya sang 10% bala na kamo da. Tapos taron nyo man da hindi lang kumo nga may withdraw ko ka mga pondo. Mas maayo na lang nga plastaron nyo nga magtululupa na sa mga kabataan hindi makwarta sa inyo nga mga skitcherman. Oh, mas maayo na nga baki-bakion nyo na pwede nyo muna i-cash assistance, no? I-cash aid nyo abe. Libre tana, no? Pamakal nyo na sa mga band papers, sabi, no? Panagtang nyo na sa mga estudyante nyo na, mga pumuruyo nyo sa barangay nga nag-eskulela. Libre printer, magpa-print, libre tanan. Allowance, abi kalabunan bulan. Sa munap na nga bagay, hindi na nga alos tanan pang pageant nam da. Hindi alos tanan, matsugay ka muna. Hindi alos tanan, rampa-rampa lang da. Ina mga programa nga magapatugas ang pagkagata sang ideya nga manami nga mahimo ma-apply sang mga kabataan sa adlaw-adlaw nila nga pagsinarayo mga ka-K5. Now, balik kita sa observation sa COA. Sunod na rin observation, among ginaligar, usurpation of authority. Ano inisa mga ka-K5, no? Sa part sa SK chairperson, sa namonitor sa COA, gintago sa chairperson ang mga cheque, accountable form number 51, kag mga disbursement vouchers nga dapat iara sa poder sang SK Treasurer suno sa Republic Act 10742 sa nagapamati sa aton nga dapat nga wala sa poder ina sang SK Chairman. Oh. So kumbaga si Chairman diri mga ka-K5, binali nga may mga meeting agendas sa diskusyonan, siya nang ga-preside sang iya nga sinakpan. Ang mga accountable form number 51, mga disbursement vouchers, mga cheque, tanan-tanan nga mga sahi sa dokumento, nagkakadapat gid man nga yara sa kustodiya sang treasurer nga butang takron kung ining mga dokumento, ining pinaka-importante nga mga dokumento, mga kabyanan, yung ginagamit sa pag-release sa mga pondo, kung ara ina sa poder sang SK Chairman, ano na lang pulos ang check and balance nga ginasiling naton, ara lang ang trabaho sang SK Treasurer, hindi malamudan sang mahigko nga panggawi sang chairman. Abotang taabi, no? Mga posibilidad, no? Sample, kunara business key chairman ang mga cheque, mga resibo, mga disbursement vouchers, abi, anong posible nga mahimo sini? Posible niya nga mahimo mga ka-K5, hindi sa kung luyagon niya, kung gusto niya, pwede siya makaridis ang kwarta nga siya lang mismo, hindi pagpabalo sa iyang mga sangguniang kagawad, treasurer, secretary. Pwede yaman na yaman imu-imuan sang pirma. Pwede yaman na yaman plagiarize ang pirma sang iyang SK treasurer. Agod niya marilis ang kwarta. That's why, ngagin pang manduani ang mga SK treasurer nga sa ila ini dapat poder, posisyon ang ining mga importante ng mga dokumento. No, balik kita diri sa observasyon pagid sang kuwa, no. Suno pagid diri, no. Na siling diri mga kabyanan sa summary sang gasto sang 2024 kag 2025. Nakit-an nga may mga disbursement nga makaduluda ang perma sang SK Treasurer ukon wala gid sang perma. Oh, amo ning nasiling naton. Mabudlay kon ang ining mga dokumento yara lang sa poder sang SK Chairman. Oh. Ini man pud silingon kon may mga chairman da ka siling nga dapat siya ang masunod ara siya poder ang accountable for number 51 disbursement voucher, ATM card, kag mga cheque, kung kamo nga mga chairman kamo nagasiling, kag kamo masunod nga dapat aara na sa inyo nga mga posisyon, hindi dapat paghahidabdan sa SK Treasurer ka mga alipungoy kamo klase chairman, mga tampuhaw kamo kung magsiling kamo nga dapat ara ina sa inyo poder nga ah. Kaklaro hambal sa nga layi nga dapat ang ina nga mga pagkabutang ara sa posisyon sang SK Treasurer ninyo. Hindi ko muna kulbaan ang inyo nga SK Treasurer sa inyo. Mahimo nyo nga pahugon, mahimo ko mga magasiling nga hindi dapat sa amo ninyo poder. Oh, ako masunod kaya kong chairperson. Ha! Kakanami kamo sa inyo kisabla pang lampusan. Lampusan kamo sang karton sang Mighty C, ang alkaline base ng vitamin C, para magsanak ang inyong panghuna-una. Na, oh, masinagan ka mo na sige na pangubra nyo. Kisabi may mga batian kita, abing ano, kaswal ang lang kapag-istoryahan ay, no, ga-open up, abing iban mga kilala, tanga mga abyan, nga mga SK. Ano dapat himuon? No? May ara SK, abing nga ti, subong nga daan, dugangan, pag inisang nagapa, may pakson-pakson kita. May ara, pag inisang daan, sa nga nagabakianay kita, no? Si mga sangunian kagawad, no? Opdanay sila abisang SK Treasurer kag SK Secretary, no? Color pula sila abi. May ara man niya ang chairperson, color blue. O kung nagabaliskad si chairman, color pula. Ang mga SK Treasurer kag sekretaryada, color blue, no? Do muna bla. Kaga muna ang kalabanan kung isa nag-inaway-away yung mga kabataan sini. Tungod sa politika, no, mismong utok nila gakahikuan tungod man sa ginasundan ng mga lideres. Mga kakifay, miskan yung mga kabataan ganit naton, sumong duway na sa kanya-kanya nga mapanguna-una, kanya-kanya nga pag-insindi, o no, hindi man tanan, mga kakifay, muna ganit na siling naton, tagsa sa aton. May ara sang kinaiya, may ara sang ideolohiya tiyaton na respetar ta na. Pero ang napunto naton ang panginawi dapat insaktuhon. Oh? Kaangay ni no sa mga importante nga mga dokumento nga dapat yara lang sa posisyon sang SK Treasurer mga KK5. Isa pa gede, no? Ang na notaran sang taga-COA, I don't know, no? Kung na-settle dyan, eh. Kaya ti, bala mo, isang nagligad pa rin nga mga sinima na nga ginpadala sa ato ng reklamo, mga kabinan. Wala kita idea kung na na-settle dyan, eh, no? Okay. Ang isa pa gede, kaya na-notisyaran sang COA, may mga nabayaran nga transactions apang wala gid sang delivery o kon kagamitan nga nabaton ang barangay. Ano pagina? Ano ang but siringon sina no? Ari may mo kita sang posibilidad. Butang naton may pa-project si Chairman Sampol no. Nagbakal siya sang mga pala. Example niya to na no. Nagbakal sa sang shin kabilog ka mga pala. Ara tanan sa dokumento niya Nagbakalsa siyang tanan-tanan worth depende kung pilaning balor labalaban ti mga rinibo ni. Ang problema galing ti nagabayran niya na may resibo pero wala siyang minagabot nga mga pala. Nang pamangkot, hindi nagkantong pala. Doon muna na eksampulan na ito. So, pwede ba na nga makaimimo na nasa sa niya ang resibo? Pwede ba na nga mayara sa sangkonsabo? Doon muna bla? Siya muna ang isa sa mga nanotis, no? Sang COA, may mga transactions apang wala agad sang delivery o kung wala nagabot ang kagamitan sa barangay, ho? Oh? Dapat ipa-explicar sa isa-isa, ni? Okay, sa amoni nga mga notisaran sang COA, may mando kag rekomendasyon ng COA, no? Ginakabig din sa COA nga ang pagpangindi sa chairperson nga i-turn over ang mga dokumento sa treasurer isa ka matahag nga paguba sa fiscal management controls kag corruption. Oh? Sana nagatanan-tanan nga nagapamati da o kun may nagapamati nga SK chairperson. Kabalo kita nga may ara man sa inyo da nga mga maayo. Nung kangay ito sa SK chairperson, sing imbit sinuba, nga sino to? Ang kalbo to bla? Oh, ay ganit kita ato. Amo nang klaro nga ginanotisaran, no? Sa kakuwa sa natabo sa Barangay Rizal pala-pala dos, no? Ari, ang anong mando dyan eh? Oh, ang mando, i-turn over ang tanan niya accountable forms, cheque, kag voucher sa SK Treasurer gilayon, no? Unta ton ang pagpangagaw sa trabaho sa SK Treasurer. Ginamando man para sa SK Treasurer, nga pilito ng pagbawi sa mga dokumento halin sa chairperson. I-verify kung bala matuod o kung legal ang tanan nga mga transactions. Magpasaka sa legal nga aksyon, kaso, batok sa bisan anuman nga legal nga transaksyon nga matukiban. Tiyan mo na mga ka-K5, since nga na-publish ni naton, napawaragwag tanay ni sa publiko. Oh. Ginkantuan naton si chairman, ginkantuan naton si Kap. Kapila magbalik-balik reporter naton to. Hay, nako. Waay sila nagtuhaw. Okay. Actually, ang reklamo ni why kita sang pagpamersonal diri, no? Kabalo kita, may public interest yung reklamo eh. No? Kung ang reklamo ni parte sa sulod sa inyong balay kag hindi kaya elected public official, wala kami labot sa imo! Why kami sang hindi ka mo namon paguyangan sang oras na nakawakal di nga pangunsa mo na sa inyong pagkapribado nga tao, sa inyong pangginawi na kung may labot ini sa publiko, may public interest ini mga kabyanan, di na kami masulod, no? Hindi kamo mangaking kung ginareklamo kamo kay bangod may mga mabakod kita ka mga dokumento nga ginakaptan para magtalakay sang isyo, reklamo batok sa inyo, no? No? Kung hindi yun na matuod, di hatag kamo statement, no? Hindi ka mamahog kamo ni Saton. Bisan sino ka pa, bisan tiyo ka pa sang pulis, tiyo o kung hinablos ka sang pulis, o kung hinablos ka na sa inyo kapitan, wala kolabot sa inyo. Ang insakto-sakto. Oh, ginapa-explicar ka, gingaan ka sang time nga mag-explicar, tuturo kay mo kumod mabatian na ton halin sa imo nga mga circle of friends ka kumuha mo na. Oh, ini nakadulot ang pagpamahog mo. O kung ano man ang inaplano nyo sa akon, mga kabyanan. No? Tob-tob, hindi tama tukiban ang kamatuoran. Tob-tob, hindi ka mapasakaan sa nagkakaigo ganyan kaso. Hindi kita maguntan sa pagtalakay, sa pagsibaw-sibaw sang mga nahimo mo da ginaligar sa inyo nga barangay dira sa May Rizal, pala-pala, Dos City proper, mga ka-K5. No? Sa update 3, mga kabyanan, napasakaan na sa isang kaso sa Office of the Ombudsman, mga ka-K5. Oh, sadya ni, dapat kiba ni pasakaan sa sampo-sampo ang kaso eh. Oh, na sila yung diri nga ang kaso nga ginpasaka sa iya against, no? kay Honorable, karami mas ang pangalan niya, Honorable Francis M. Navales, SK Sherman, Sangguniang o Consangguniang Kabataan, Barangay Rizal, Palapalado City proper for alleged neglect of duty, grave misconduct and violation of Republic Act 10742, mga ka-K5. Napasakaan na sa sangkaso, mga ka-K5. Mas mayroon na ganit, napasakaan na sa sangkaso. Tapos, may isa pagkidari nga wala siya, isa sa mga na-mention rin siya affidavit sa mga nag- isa pa kita rin mga kabyanan sa namin sundri sa iyang affidavit o kung sa affidavit sa nag-file siyang kaso na si Ring Manrino nga sang since 2023 election and assumption into office no katipunan ng kabataan no kung KK Assembly has been conducted a violation of the requirement under the Sangguniang Kabataan Reform Act of 2015, Republic Act Number 10742, which mandates the holding of at least one KKK assembly every 6 months, mga ka-K5. Wala siya nakakandak siyang KKK, mga kabyanan. Ano lang ang butsiringon rin sa katipunan ng kabataan o kung KK assembly sa nagapamati sa aton? In isang assembly ang opisyal kag mandatory nga pagtelelipon sang tanan nga mga kabataan may edad sang 15 tob 30 ang edad pasaka o kon may 30 ang edad I mean dira lang kutob no sa isa ka barangay ini ang gin patukod si Darom sang Sangguniang Kabataan Reform Act Republic Act 10742 sira ka pamati sa aton no agod atagan sa tingog ang mga kabataan sa lokal nga panguluhan. Okay. Ang katuyuan sa KKK Assembly, agad niya tiyan mo na mapahayag ang mga opinion, ideya, kag ang hinain, hibubunot sa mga isyo sa komunidad. Gadawa pa kita rin. No? Gina-checkyar ini kung paano ginagamit sa SK ang ginangapondo kag kung paano ginapatigayon ang mga proyekto. Isa pa, ginahikayat ng mga kabataan nga mangin leader kung sa pamaagi diri sa assembly diri ginahikayat ng mga kabataan nga mangin leader kag ginapakigbahin ang paghimo sang pagdihon o kung pagpatigayon sang desisyon sa barangay, no? Ang ginahimo ni nga pagtililipon kuno mga kabyanan ang pag-report ni isang SK chairperson kag isang barangay treasurer parte sa mga natapos na nga programa kag nagasto na nga mga pondo, no? Ang inipagid nila nagapakita pa sa nga sunod-sunod nga mga proyekto sa nga annual barangay youth investment program o kon program sa nagapamati sa aton, no? Ang paghimo ini sa komite para sa edukasyon, kultura kag sports kag anti-drug abuse, mga ka-KFA. Makabing ka na kuning bulig sa aton niya mga kabataan, agod niya malikawan ang pagliho-liho nila, no? Sa dalanon, kag pagsulod sa malain niya mga bisyo, mga ka-KFA. Based sa pagpungsisa naton sa latest update, dire, sa ombudsman pala napasakaan sa kaso ining SK chairperson, eh, mga ka-KFA. Rekomendasyon sa mga nag-file ni Sayas ang kaso. Pasakaan nyo pagid kaso, ireklamo nyo pagid sa Sangguniang Bay o kung sa Sangguniang Panunsod sa City Council. Bla, no? Agod ma pangatubang sang administrative case mga ka-K5 o kung ireklamo paginigani sa SK SK Federation President. Sa nagpamati sa aton, kitigin kantuan isang reporter nato na to sa may City Hall. I don't know kung naka-response ning taga-SK Federation President. O kung base, kung nag-ipos-ipos lang. O, pamatian, tanak ron. Check na to, hindi na ipagtantanan niya. Ano ka mo man? Ano ako mo siniswerte? Why isang exemption pag-abot sa isyo sa inyo? Wala barkada, barkada. Wala sang grupo-grupo kita na pag-abot sa muna ng mga reklamo, batok sa inyo. Namini pa sa kaan sang kaso, to direklamo na sa City Council. Palabot man to sa SK Federation President. Agod niya ti mapamatbatan isang administrative case. Mga ka-K5, agod niya ti mariprimand, masuspende. Matagaan sang leksyon, madisiplina, sabla. Okay na to sa office of the Ombudsman na file na sa sang kaso. Ti ulat lang ta sa anong resulta ni sang pag-file dito sang kaso. Tapos i-report pagin sa reklamo sa Department of Interior Interior and Local Government o kung DILG ng mga ka-K5 agod nga di masagamsama niya pagid ang isa pagid kapag disiplina sa yasang taga-DILG, no? Ikapat, pwede yaman ni ma-filean siya sang kaso sang criminal case pagid, no? Agod niya matistingan niya ni preso sulod sang karselo. Oh, ning bagay sir ni pangpresoho na ning mga yodi kakak ning kon matuod nga nagahimo ni isang katontuhan mga ka-K5. Good morning sa tanan-tanan nga pamati sa aton kay Ma'am Kim Mario Sen Flora, kay Andrew John Bautista, kay Ma'am Bing Space Day. Sa tanan nga wala na tanan mensonal, good morning sa inyo mga ka-K5. Pasensya gid, nagakulapo sa kita sin tiempo sa aton nga programa. But ayan, pagkita masunod nga mga updates, na ng Audrey sa isyo nga ginatalakay naton kag sa masunod pagid naton nga edisyon nga programa. Bantayan pagid ang mga masunod yung mga public affairs program mga ka-K5. Sa pangalan din ng sa aton nga Chief Executive Officer Dr. Emil Itanguy kag sa aton nga AVP ka-K5 Reyes P.O. Manay kag sa aton nga Station Manager ka-K5 Warren Friends. Ako naman si ka-K5 Aaron Refoyo para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang Karingawan sa Iloilo, K5 News FM.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 94.5 K5 News FM, Calibo. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 89.1 K5 News FM, City. 103.9 K5 News FM, Bacolod City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Iloilo City. 88.7 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-DTX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DTX 500 ka na!
3: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds
3: na nagapanubos ang imo blood sugar.
2: DTX 500!
3: Garantisado!
2: Epektibo!
3: Aramis mo!
2: DTX 500!
4: Istoryahan ta kung ano bala ini ang ginatawag nga IgA vasculitis. Ini ang makitaan nga mga mapula nga rasi sa tiil. Ano bala ining causes niya, Dr. Ramil, kag paano malikawan?
5: Ang IgA vasculitis or GP, ini nag-apekto usually sa mga bata pero nagatuhaw man sa tanan ng edad. Kung nga may nagatuhaw nga pula nga spot sa panit, ini bangod sir GP sa magagmay nga maugat nga nagalupok kag nagableeding sa idalo mismo sang skin layer. Pero kung pala inom ka DTX 500 kag MyTC, layo ka tama nga makaangkon kasi ning nga klase nga balatian sir GP. Kag hindi lang amunya, damo pa nga mga balatian nga pwede nga malikawan kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag MyTC.
2: DTX 500!
6: Ilay-lay de la Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
7: Saan nag-inom ka DTX 500? Ilan nalang subong imo sugar?
6: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500!
3: Para sa matilong nga dugo.
2: DTX 500!
3: Para sa healthy gatay.
2: DTX 500!
3: Ang DTX 500!
2: Ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
2: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo atay. Tay.
8: Happy Kanunay.
3: DTX 500.
8: Masaligan.
3: Epektibo.
8: DTX 500.
4: Seryoso bala ini nga klase sang balatian, Dok Ramil?
5: Hindi gid man, Sir GP, ah. Pero may potential nga maging seryoso bangod. Hindi lamang nga mga capillaries sa idalom sang panit ang apektado, kundi kalakip na sa mga joints, sa tinae, sa kidney. Ini nga mga magagmay nga mga ugat ang nagaka-inflame, gahubag, no? Kag nagadugo. Dere makabulig dako, Sir GP, ang gitawag na to nga power combination. Di wala naman iban ka power nga combination. DTX 500 kag mighty siman lang. Remember, nga ang DTX 500 ang may ara siya anti-inflammatory effect. Kag ini makabulig sa dako nga pagtapna sa mga paghubag sa mga kaugatan. Kag siyempre, ang mighty si nagapabakod sang iyang nga structure sang blood vessels, gani hindi na siya dali-dali maglupok or magrupture.
4: Ang IgA vasculitis, gali Dok Ramil, ang nagakosman sang abdominal pain kag pagpalanakit sa mga joints.
5: Hindi lamang ina nga problema. Ang mas seryoso nga health threat dala sang IgA vasculitis sa Sir GP, amo ang pagkaguba sang imo nga kidneys.
4: Oy.
5: Kag mas taas ang risgo nga maguba ang kidneys sang mga adults kumpara mo sa mga kabataan. Kag kalabanan, Sir GP, sa mga naigo ang kidneys bangod sang vasculitis, lala katama ang kidney damage kag kinahanglanon gid nga i-dialysis ka or i-kidney transplant ka.
4: Baom nang budlay?
5: Tingala ka lang daw ka-healthy pa man sang kidneys mo, maba man ang imo nga creatinine o nubo man, wala man protein ang ihi mo, or normal man ang imo nga blood pressure, hindi ka man diabetic, no? Wala ka man gin UTI, wala man ka gin kidney stones. Natubuan ka lang sang mapula nga rasis sa tiil kag paa, guba dayon ang imo nga kidneys.
3: DTX 500, nagapalandulong pala ang imo panulukan,
8: magalingin pala ang imo nga uhaw,
3: masami nagkapangihi,
8: masami ginauha,
3: si may diabetes ka na,
8: DTX 500 na,
3: ang DTX 500
8: ang may powerful compound
3: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
3: DTX 500
8: garantisado.
3: DTX 500
8: mataas pala ang imo blood sugar.
3: DTX 500
8: ikaw pala
3: ang may diabetes.
8: DTX 500
3: ang DTX 500
8: ang may powerful compounds
3: nga nagapanubo
8: kagga kontrolar
3: sang imo blood sugar.
8: DTX 500
3: masalrikan
8: epektibo.
3: DTX 500
4: abi mo simple lang ang mga rashes. Paano ni malikawan, Dok Ramil?
5: Actually, mabudla ang pagdeterminar sa causative factor sang inoculine.